قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: ragal nga ne mo toge ngeyca ñuy balé la ci wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu karoge yoon mom santane na nga gaday ndax gaday du fi jog mukk
1: o yewo dello ci xel fu bi sa ba war nga recc lol la raw ndax do fa ci ko debat li ci kër nga fus ko yene baaxal sax ci yene am sa terex tay sax ëlëk war moy ni kan am solo fu borom gum kene ci jamono dëg bi xamal do adama ne jamono lu ana am solo la ken waru ci neenal ben seconde ñoom giñ ci jamono ne do adama nga ci carte ndax jamono gi mu wax day gënno ci xelum nit ci jamono ñu amé solo ñu wax ni ben yoon rek la ko ñetti am to bu jexé jex mu sétti ci ñi ci nekk ci carte gi gaay ñi nga xamné gëm na gëna né ngëm na gëm na rek du ngëm diou nangou dana yalla amna nangou ne mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam tonou sax ne ba ci ko beug jang sawtu alquran tonou sax na tambali la ko sew ko xamne ben tambali gën ko soufé ñi ko gëna soufé ken konté ko muy tambali du dara ci gëm ne yalla amna mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu wax deug la gëm nangou na ko iman lu ama am solo la dañ ko waxtani ci biir mu tekki wa amiru salihati ngum rek bo fa yewé do ndax tim borom dafa santane ñi gëm dafa né ñen ñi gëm def leen nangam def leen nangam bayyi leen nangam kon wa amiru salihati def du baax ci la bokk dañ ko waxtale ñamu ci def di baax def ko leral yok leral mu ni wata wasaw bil haqq wata wasaw bis sabr moy ni no dajale ti moy ni no fund fi moy ni no bëgg waxtane itam ñi gëm def def yu rafet ñu boole seen bopp boole seen xol dënkante ci muñ dënkante tepp muñ ko sallallahu alayhi wasallam neena moy kenn waddu ñi ne xam ngeen ne ni ñu tere nit ngir na mëna ko bayyi faaw nga mom li di na lepp la nga mu metti waye mu ne tax nga bañ ko def tax mu ne watawaso bil haqq watawaso bis sabr bu gëna moy mucc su ko xamul day dang ko xam ëlëk dafa ng koy xamé ji do la gënal kon dama adama itim la waral nam nek ci itim ndax nek du gatt gi muy nek fi te lu mu am pre ëlëk fi la ko jëlé ci nek bu gatt gi kon war na farlu lol ba fétal jamono del ak lu baax ndax tagal ni ñu koy faral di saale ne di dund gi lu baay may ya bu ñom moy bo xula rek ci dem fa di bo xefe pas yene lol taxé lol rek bo naané taxé lol bo maré taxé lol naan bo gëmento taxé fo te di bal nelaw taxé nelaw do ñaké mu taxé am kon mais su baay may ndax ñom itam ni ñu aajo rek lañu ñu lol moy dund baay ma moy dund gi ñe ci dund gi borom moy dugg ci bamél di diñé ka pandé du añ bu reer bu nekki ba basal taxaw bu ta taxawé haq yi ñu amal jaam yi tawar liñ ko fay du am lu leen fay ñu tek ko seeni bakkar lu ko lam leen haq yi leen amel muy ci pers aduna ak alakhir wala ni am ko fa am ni bari nek ci digënde qur'an ak natu aduna ngi ci waxta kon jaar ci itibene la nit ci wara nam ba mu ñaw li fa ci yene dara bañ ko raw da lolu mu ni rek la ko defé da koy defé té nit mënu la jang ndax kuy wagn ni do tambalé ci fukk wala témer faaw nga tambalé ci ben ci li nga man moy ak ci yow nga diko def taxal ko leg leg nga yok dañuy am di ag fo xamné yoy yi do ko yek te do son waye do ne damay nit ba meuna def lu bari wala damay nit ba feex te xam setané ngop daf nan la ndaw nga nigal bay ma ko la wax ne da nga nit bam da nga ma xam nga ko ngi fi jégué kene nga da ngay nit sama ñaax nga da ngay nit ba am shaair bi dafa wax kim do tagna ak bi ñu gën ci tabbi ci doom adam amna ci nit la law himamun la muntaha li kibariha wa himmatu as-sughra ajall min at-tahris amna ci te yo xamne mom ay fitem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yebbe te kay gëna daw ci amel mo gëna mag jamono ñu lay war doom adam ko am yu wara gannaayo ba dugg ci xare bi nga xamne mo dundam gi mu fasiyene dund ci aduna ba mu jeex mu jall fay rek la non yi dafa bari bakkan sheytane ba neex aduna kan ku ci nek taxaw jall fas na yene xagn ak texe ak jamm ëlëf ba dugg ci ngeum bu deugal taxlu moy waye fak sa bop nga xamni do adama du dara dama dama ci nek ne ñaari malaika ko yew ci boom ki ku ci nek japp ci boom waxtu mu reey reey lo ci ci suuf xecc mu daana waxtu torox lo waye wacce bopam ko ci kaw xecc mu jëm ko mu ñe yete ci ko kon ko taxlu ak barik tu kana ko tu bakkar ya melis mu tala am bakkar sallallahu alaihi wasallam neena di len djeglu nak day ben bis na ci djeglu fukki temer yon wax temer yon rek waye ñu ngi gën xamul do sama xamul bakkar li wax ro nak la ma taqaddam ngeen ko ma taxra kon nit ki gëna farnu gëna mëna watandiku moy sax warna fu mu tollu bi djeglu do ngorom nak gëna nak fo xamne do lamu laaj la tara jam laaj lam na tam ci laaj la kette ngam ci laaj la sañ sañum bi laaj tan mu ko joxa ta lu ci manki manki nga da nga xat na bu kilifa bu mag indi gëna fonk bu togo def ni rek da son fay dal rob ko do ci parti ci rombo ko te day mo ne am da droit da nga xina bon dafa am momit lo xamne droit lo ci wañi rek wu na ci droit man nga ay haqam kon man nañ ci dal ci tako rawati na ku tal ne yalla da xamne kon ben xefilu beut wax jëm fitti wol len lu bu yalla lu jëmul ci dinaay dugul ba nga bëna jaamu yalla rek togn nga lolu motax ñak bakkar amul dañuy wax ne yowal xiyam yeen yaay xakk te way fop du fa dox ak neen waaye na fop dina fa dox ak neen amna ñu yalla jéggal ba nopi xéete ñi ñu amel haq fay fay leen ah waaye lool lepp nak ñu ne waxatul xataat li arab yi wax ñu ne waxatul xataat laaj na ciono bu mag laaj na fitte juroy laaj na farlu laaj na farlu ko nit ki nañ dëkk gis ay bi bappa te itte woko te wacc baña xol ay bi jambu kan ku ne am nga ak nga ay min absarat aynaka ayban faqul laha fala tabsuri ya aynu lin nas aynu lisanaka la tadhkur bihi awratam ri fa indaka awrat wal nas aslu sa bëpp yi boo ci bëggee xool ay bi keneen ne ko sama bëpp yi bul xool ay bi keneen di ma indil musiba man mii am naa ay xool ko te la may wii bu ci tudd awra yi doom aadama yeneen am nga ay awra kilim ñi am nañuy lamiñ am nañuy bët di ko gis am nañuy lamiñ di ko wax fexeel ba di topp xàq waaye yow kenn bañ la topp xàq gis sa ay bi morom nag te gisloo sa ay bu bopp ay mënu ko gën a màgg juree ree nga ko waaye ni ma ko waxee rek àdduna xare la boo ci duggee ni salaa la sal wax ne diine lu jàppandi la waaye ku ko bëgg a teengal rek yaay daw yal li nga àttan yàlla bind na doom aadama bindin woo xam ne li nga àttan boo ko yenoo bu ëllëgee nga àttan lu ko ëpp da ngay dem nag ba àgg foo xam ne daan ko waxtaane incha allah waaye li nga mën rek si nga toll bu ko sàggane bu ko leem def ko nga boole teggin yi mat sëkk teggin day moo la lépp mooy tax lépp ba mat lu mu ànd rek nga la yàlla soxla wu ko teggin mooy caag jii ubbi àjjana mooy caag jii nga xam ne mooy ko bu buntu texe mooy tax a mucc mooy joxe barke mooy joxe ngërëmal yàlla it boo dikkoon yom ab xiyaam ak ay àngaar yi jëf yu fees suuf si te benn teggin néew ci duñ ko seet sax kenn du ko seet teggin dafa baax nga boole teggin ak yéene jiw li ngir yëpp li nga yéene sa bopp yéene ko ku nekk booba la sa mbindit di ma tooñ na ma la tax sama noon la wala xañ na ma nangam yow sa bopp yaa ngi koy sotle sa bopp yaa ngi xeex sa bopp ci dimbali ko moom ndax boobu waxee lu ñaaw bu ëllëgee mu taxaw la poñe la ndax da nga koy amel xàq kon sa jaamu yàlla ci nga jaamoon yàlla yaa ngi koy jox la nga nay ci sa tuyaaba ci nga jaamu yàlla te xamuloo sax yàlla nangu na ko mu déet bu ko jox keneen mu ci góorgóorlu sonn ci ba noppi jox keneen woo ba weer xoot na yomal xeyam ñu fokk di ko jox keneen mu si gën a ko mal julli def li nga mën lépp ci sellal julli gi ak teewlu ba yàlla bindal la tiyaaba ji man ëllëg nga jox ko keneen te li ci gën a bari sax noonu lay doon dara gën koo metti dara gën koo metti. Kon nit ki bi mu amee ay warugar diggante moom ci boppam waaye ci diggante ñaari waa kilo mètre jiitu coono yi sonn ci moom bor la yi mu war a fay ëllëg dana taxaw bis ba nga xam ne mooy yowma yëfirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yughnihi. Gis ba nga xamee ne boo seenee sa bokk li nga bokkal ndeeg bàyyi sax da ngay daw ndax noo bokkoon nekk ci àdduna sama naam amee naa xàq yoo xam ne dana ko fay te li ma am déwénu nga daw. Seen sa yaay daw seen sa bàyyi daw seen sa soxna daw seen say doom daw am nga lu la doy sëkk ñoom ñoom la leen doy sëkk gis booba jaar nañ xalaat léeg-léeg di ko fàttaliko te nag suñ borom tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam nee na du boole ñaari ragal mukk ci nit ñaari ci képp koo xam ne yaa ngi xalaat sëllëg di ci tiit wala di ci am naqar bu ëllëgee doo am naqar bu ëllëgee doo am tiit waaye nii li ma waxoon rek ngay dund baalima yi doo xalaat dara di dund rek nam la neexe doo bàyyi dara ngir yàlla doo def dara ngir yàlla bu ëllëgee nga rëcc rëcc bu xat ki xalaat tiisu bàmmeel ak lëndamaayu bàmmeel bu duggee ci bàmmeel day leer te daf fay am jàmm fi ko faalewul nag bu ca duggee lépp la fay fekk ndax jëfi doomu aadama yi ñu bon yi ñii safara la yu lakke yi ay jaani njangoor la yi ay njiit yi fett yi ay gayne te jaan yooyu moo xam jiit yi ak safara si kat bokkuñoo jaan yi jiit yi dul tur yi kepp waaye nuroo mu ñu sax ndax téeméeri junni jiit settandoo la ci sa nagubat bi moo gën jenn jiit jooje rek romb la dangaram xeeñ la. Kon nag jëf yooyu nga xam ne bu ñuy teg bu ñuy dugal jëmm ji ci bàmmeel ñi di ko arawtiku ndax yàkkamti nay jëf yu baax di jëf yu baax rek la jàmm di am waaye bu dul moom de dana tey waar loo xol tey waar lool. Kon nga waxtandiku xàq yi ñaari waa jur laa njëkk wax sa njaboot ci la ndax da nga leen di amee xàq te doom ci doo war nga koo tuddee tur lu baax pour l'islam boo ko tuddee tur woo xam ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen layo ci tur wi bu ma dee daal jàng dara du ko jàng bu yemul xeexmee da ngeen layo boo ko warul boo ko yar yarul itam sàggane ko mu yàqu sàggan àndandoo nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko lëng de ba indil ko texee di ëllëg buñ taxee bu ko ne la te bu ngeen layo mu yey la dañuy xala sab say rafet rafet rek jox ko wala ñu ko ay ñaaw kéepam teg na. Kon xàq ngoog joo xam ne lu mat a taxawee la xàq yi bu am xàq yi bari na waaye bamono bi dafa daat nan nii ndax xàq dëkkandoo am na xàq yi dëkkandoo dafa yaat ki nga bokkal kër ki nga bokkal gox ki nga bokkal dëkk ki nga bokkal réew noonu mu amee xàq yi mbokkum diine it noonu la ndax sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu koy jëriñ waxuloo ko ko mu sàkk ko wala nga xamal ko lu koy lor yow waxuloo ko ko mu wattandiku ko mu ëllëgee da nga ko fay xàq jooju ndax nee ñu nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rotti ko dem julli ci dellu saat ne pat xamal lu yow waxul dara lu xam le ne waxtu jot na boo ëllëgee tam ndegam xàq jooju la ñuy toppante ak ci yii ci def yéen ko. Kon muñ bokk na ci gànnaa yi jiitu ak fàttaliku deer fàttaliku dellu mën a dimbali nit la sallallahu alayhi wa sallam am na waa saaba yi daan tan ci farloom ak jaamu yàlla am ak ngiram jub ñu di ko tant bu ne waaw naka la kooku defat fàttaliku deer yi ah bu ko dégg daal mu ne ko faral di fàttaliku mu ne ko mu ne fa ngeen ko teg ko nekku fa fa ngeen ko teg nekku fa fàttaliku deer fàttaliku it say bàkkaar day toog jotaay moom dong mu sàkk ci bés yi wala ci at ci jamono yi waxtu yoo xam ne day wéet moom dong dellu si la nga yoon lu mu sàddanoon lu mu jàddoon lu mu amee nit ci xàq li mu amee nit ci xàq te mënati koo dabaatal mu di ko ñaaral bu juumee ba jëw ko wax wax ay rafet rafetam tan ko bu dee ko fi jógee bu jullee ñaaral ko wala mu julli ñaaral ñi mu amee xàq yépp dana wàññi xàq yi bu ko jeexal nit yomal xiyaam. Nit ki na gis ay ñaaw fii bokkan moo koy jëriñ waaye ñaaw fii keneen daf koy lor fexé xam ñaawte fi bopam diko dello ci ko dello ci xelam diko reccu di watani di set ñi yam mom kep ba nopi tamu tanelen yalla def mu tanelen bu amul won benn gërëf yalla wan anti yalla wan ray rekam yalla may ko jamm mu fatlikou ñi nga xamne ñatt nañu seen ñaari ba ci dañ leen di wax nak wala ñi param du fatlikou ñi ra tay magi bu mu seen ci may leen ko ak fatlikou ñi nga xamne amatu ñu ay du dañe ci dina bëgg ray ba suñu fañon deet lepp bako fatlikou da nga sant yalla waye fo jëlé sax xel tek ko ci borom milliards yi noos musiba dal na la doto sant yalla doto jaamu yalla ak ñakay dëkk ci taxal ngay mebet rek bu yama xamé nga am gacci gu ruy mu réré réré kon ak fatali gu sa ayibi sa melo yi bu fekkante nek nit ki sétna bopam bu amé xel dañ na man dé ma tayel wala man ku bëgg adina man dé ku bëgg dara dara man dé manam ko mo ni ko wax ci wala ko xamné ku la togn lu tut rek bala ngay am jamm dal payu wala nga def ko lenen lu metti wala dara do balé mu ko yu mel nonu nit ba wax ku négatif yoy yep ak bi sak ñu ay bañ te bañal gi du dara lu dul lo xamne li sharia santu la nga bañ ca kenn tax sharia nim la santu nga bañ ko nit te du doon bañ bañ da muy jek nga bañ waye bañu do jëm ci ndax xamul bu do fu jëm ci mu ci dara ko wax kan ne ci taala kon farlu fatali ko say bakkar ak say ñaawteel te farlu ci jëm ci amu ci nak ñim ko tuppu ba ñim ko watandiko wa sidi jema hamsa dine dan waxtane hamsa dine te tambali ba newon na dine moy neugal ci nit am ci nit ki amel lepp ci nit ki mala ñakke lepp ko ñakke way bu xat tan bindef ben bindef bu ko xep gani bax ni lolou lañu gënon na fonk e sayyidina jibril alayhi salam sun borom mas na ko ne demal ci aduna da xet ci ko xamne ya ko gënde indil mako waye nga ma indil ko gën mo wat su fi jiro ñaar gisum lu mu lepp lenn lu mu jappane mo gën li nga xamne gisum dara ba telo def dem ci sun borom ne ko amu mel na ma sant mu gis ben xaj ku de ba kulli ku ba yahya def sef mu ni waaw te ma fakki pe ma ngi woon ma akaram tete na ko fi baye da yem na ko fak xelam dal ci mu baye bam demé na sun borom gisuma da luma gën mu ne ko gisul dara lo gën dedet way delu ko set bu ba mu dikati wor wor gisul dara lu xaj bi mu ne man kon tema inde xaj bo demé xeyna xaj bi lamay laaj li tok xaj bi dem ba res ñenti asaman bay dem ci juroobe ba xelam dal lu mo ci ko dikere ko gisuma dara mu ne ko ey bay ci xaan yi demal la la wax dama la sant nga dem indir ma lo gën wala ko gën delu ci wër ci xaj mu ko bat xaj bi ba ci juroom benelo asman xelam dal lu mu sanni fa dikere ko man dal deug deug gisuma dara mu ne gis nga xaj bobé boko indi won ngeen japp na ya ko gën na amul ci ngari dana ko far da fay ni taxol bi boko bo yaakar ni ya ko gën loko gëne malim boole sat ifa do ma dara lu may jëm ben ñaw ñu amalo ko mu yow ni sa morom du kenen kon loko gëne def ki kon ndax fi nga ral na ko wax ci ay waxtan batay ben wal yu bo xamne dafa jaar ci yoon xat ci res lepp ni ban ak ndox mu dajje ben xat dal di yek ci ban wacc ci ban de ci xat bi jall tal ni ko kon ci mom ne ko señ bi di nga def day na war jaaxal ñun de xat bi mu ne xat bi dafa gën fuuf ta amul ben bakkar sun borom tok ko jëf sa man xam na ni fess na ci bakkar ko amul bakkar mo gën ci am bakkar non moy melaw ñi am xel gaani baax ñi xamni nit yalla lañu ñu xet kan ñi ci tab dara ho jani ak ci digi ya sahi ko ni yashtagal kul ahad da gis me waro muy wax nan in tahdi annaka lu fadlin ala ahad qabl an najati gadan min ayi insan ta'lam bi annaka zu jahl wa muttafih wa ja'aka al'udb wa istidraj shaytan in nabrat al-uran bi na'ud min sharr ma sadu karim tul jari bu fekkene japp nga ne ya gën kenn kumu doon ka ëlëk ñi wagul bëgg mucc mom alko ne la woor ne ku reer nga ta ko dox nga te nak li ñu wax ujbu moy naw sa bok dikal na la te moy yees ci waste dira ci setan setané jey na la nax na non du musu yalla ni musu do yalla ci yoy ma tudon setané ak yeey te bi no ram won of min sharr hasari wa sharr al diyan kon dem ci fek mo ngi dund ni bari geugal ci xalam ci bari bu mu xeb kenn ndax bari na koy xeb fek na mo la gën ñaari témer yoon rabbani ngi dañ wax kam min sadiqin fil ghaba wa kam min aduwin fil ghaba kam min sadiqin fil ghaba wa kam min aduwin fil ghaba bari na xarit yalla mu nek ci di jëf jëfi dof ci fi tof manam nek ci gëneer ak ci xaal bari na nonu yalla bo xamne fil ghaba manam fil ibadati mu ngi jaamu yalla mu waxe won rek ne man nañu fek ci biir jakk yi ay nonu yalla tak ci mutu sangara ba ay xarit yalla way ndax mu mutu rek nit ki rek fi xam bu mutu mu dal waru la nagu taw bu amé xel xelam du dal muk ni ci tabam sunu borom tabaraka taala amna jam ñu farlu ragal ko lol bok ci nit ki rek ragal yalla ni ko gëna xam ku gëna farlu xeyru mu dem lay mujju iblis ñu taggi ci bon ba naka non tufan be xam ngeen ni ku ñu bint otbata ci bo moy yaay mu amit nabi sufyan mo nga soxna abu sufyan bokk na ci ñi gënal na bañ yaron tabi sallallahu alayhi wasallam gën koy soxa rek bokk na ci ñi gënal na bañ sayyidina hamza tax sayyidina hamza mo ray bayam ak yeneen mbokk mi bari mu bañ ko ba nga xamne da fay neex la te ku ko reyal ni ñu reey sayyidina hamza mu dik tak fu mu tedd mu xoof nokki xoof tu ñi xoof tokke ñu xoof mari bëti xoof loxey xotti biir bi génn res fi di ko ñëy tax soxare ko rek ak bañ ko ba xam ne kon mu ngi def li gën a garaaw li gën a rëy xarit yàlla bu tonne hamza xam mooy sayidu shuhada yi ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxe mu bëj ba neexal waxashi ni ko rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sun borom du boole mukk dereki hamza jooji ci biiru hind ak safara kon caay caay bi mu doon defma yàlla baal mu dina nekk ci saaba yi looloo ko texeel looloo ko mu fu àjjana ndax dereki sayidina hamza ji jàlle ci biiram yaa ci putam bi bu ko boolee safara mukk ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax xam ne kon sun borom mbiram kenn mu war koo naagu kenn mënu koo xamit ki daf koy jox rek boppam ak lépp day topp ndigalam di ko ragal di ko yaakaar suñ tollu rek waaye mun loo xam mukk lii ami ëllëg mu nekk ko xam ni nga kon yéen di bul ci akadaf moomu di mu def loolu ko dara la ko wàññiwul dafa jeeg ci moo sofia safwan ibnu umayya ci mbestam kaaba ga fantali ko xare padre bi seen xarit ñeeg seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tey jii day biir suuf a gën kaw suuf maanaam di dund ci kaw suuf yaa ñu suul laa ko gën xamay luwaat ni man day safwaan su dul woone sama njaboot yi nga xam ne bu ma deewee wacc leen ñu tumu ranke dana xab sama jaay si dem madina ci mu naw war a fekki mohammed salallahu alai sallam rey ko ndax xam naa bu ma ko reyee dama mucc waaye kon buñ ma reyee it ñii ma fi bàyyi dañuy tumu ranke safwaan ni ko dartul naa la loolu lépp sa njaboot yëpp danaa ko booleef sama njaboot yar ko yow yor leen te du ma càkk benn ràññat le kon nag dem naa dal di gàttu jeesim dem na dina sumu nawar ba mu dukkee rek ak si di laaj yonente bi salaa salaam si naa Omar gis ko dal di daw jiitu si ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam Omar mu wax këta ngi nii tas lu dul ay indiwu ko ñëwul ngir jàmm mukk ne ko anam ne ko ma nga leen gàccoo jeesim na ñëw Omar ak si salaatu salaam ne ko loolu si la indi mu ne ko sama doon jigéen jàpp laa bëgg a jot ngeen bàyyi ko ma yóbbaale ko mu ne ko déedéet yow nga toog ca mbestarum kaaba ga yaa safwaan ibnu umayya te yéen ñaar dong kenn ñetteelu leen ngeen fàttaliku ñi ñu rey xatla badar ñi ñu rey ca badar ci yéen nga wax ko daal di nett leen li nga ko wax yëpp ba ak Omar nag yow daal ñun ñaar ñi nekkoon foofa daal bu fekkoon ne kenn rax nawu ma ne moo la ko wax te sax kon it dana ma jaaxal ndax ban ko waxantee rek laa daal di aw yoon bi
2: té dama dawal ci mako gaaw kon xam nga kenn bokk yow dal yalla deug nga li ngay wax dal li ngay woti mi ci yow man reetu dal ni tout da gis na Umar ibn Khattab mom le ni ko taxone ci moy di gëna reey ray yalla nabi sallallahu alayhi wasallam way ci ñun ci mucc xam ni kon suñu borom ay mbirum day day war
0: batna xamar ko xamne dafa amon bitigam bi ca jaay li dul ñol moy ndox mu bat na yeen naan nga xamne bërepp ko pep siwu na ci chay chay ni ki dal yakna xale yeb ci sangara dafa bon na ben serign nitu yalla ko am doole fa sa dekk ci quartier boy ñu ñew ne ko dañu bëgg nga ñaanal no way bi dal mu teet ndax jamm an ñene wa baax nak mu tuddu bëgg di suñu borom man ko ila ni ko waxul sa bokk de ko ñaanal dara sama xarit la de sama xarit dëgg la ba ñaanal nako nuk woon ba dal di xey da jek waadin mu ko ay yow degg na dañu ñew ñal nga ñaanal ndax ma de say wa ñaanal da ma mëna dara mu ne ko ci nga duma la ñaanal ba ñewé wax ma loolu nepp liko ning ko ni ko sun borom xamale mu ne ha man ni ni ko waaw mu ne ko ndé demay tuk ko ko ci la loolu dal di tax mu tuk def ngeen fam jaaré kon nak ni nga sun borom yu di lalé fi ne bu di nahara fi leelit moy di anat sama way ñu wa ko yé way ñu wa mom do an ray ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamu di tuk xam ngeen sayyidina Umar mom ko yit ko ñawal la ko doy wa ko xamna ki day xam lu lepp lu ne ni xamul da wax tax dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk aya ji wacc depp ak limu wax ko xam yoon ni day xam lu lepp lu ne ko xam la na wax sax dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk aya ji wacc depp ak limu wax da nga dina ni sama sax sallallahu alayhi wasallam wala la ngi ci bu mu tekk Umar wax wala ngi ngi bu def tan da ka ñe ko aw bu ñe ko ko ndi Umar ba mu ne ak haq na Umar yeen wax na ci tek ak ñu ñu ko ko def ta bari wala ta bari ngi ta ho ne mo wal ko pe es waaw wal mu ma wax mo ba ma ko ko ni ci ni ni ci waaw di am xam bo ko fa xam ne sa mo rat ci yam ken mu ko wax fa ni ko ko ma ko ni ro ni mo waye ak ñu am ko nak ci di ci ko ji xam ba ko bo ba nak bi am yu ak yu ma fexé du ko texé du ma ko fa lay sa la ci gepp ci ndax ñu di ko yalla ci dess ko jara la ta al bashwal ci ni ko tra da fa ko xol ni ak ci ñu ñep da fa nang ko yi ne dess ndax ñu ko ci dal mu ngi ci nang ko yi nang ko yi wara xata du ne ko wara ma tan li ko dess rek ñu ñu diyalé ko kaga ri ñu ne war na fini tok ko da fa tax ñu mel tok yi nek tan ko ñu ñam yi ñam ne ak ñum tok waay ko dir lo diye tan do ne day ñax ñam ko tan di ko nak yi bare sare sare wax ne da fay ñu dara ta du dara ko day ñu bu nit yi bare ko woy ñu wala yi ti ay ti kaw ci ñi ki na ni tura ni ki ñu ne ko tan wala da wa jang do dañu waxal kharama di kulli taati da ban wala ma fi kul haarati ñu nga ci defu bi ndax la do ko ci defu ci farlu ak melo wala debi wala ma yi dañu tax ne kraan ko ki kaw ni ni ci wona ci ko da ni ci yu ci ko tanam wala da wa jang do dañu waxal kharama di kulli taati da ban wala ma fi kul haarati dama ko rewol dama ko ata sakro ngi dama xam ay ndoro la ni dara yo ndoro ko dawul am la ci yappam ta ko mo def
3: mu def
0: ko du ni taka sama xon ko bokal ko ko bu da def mu da ya kana ko do to lek yappam ni ndo ko ngi dara dara ko bay distance bay naw sa bop ak naw sa jef bay kanyan bay ri bay ñak yermane ci nit ni bay kopp yëkëti ku tim say ay say morom ñu fëne leen ko ndax do mom en ben taak jëw mu gëna xawaat fukki yaal ban lu ban gannaaw buñ ko mëne nek ñak yaako nit net
1: ñi sayyidatna aisha radhiyallahu anha fa togon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben digeen ñew wax taxlam wax ju rafet ñu leer ci jup ni ak ak am braaf bu dul woon ne mbobam bi dafa gatt ñu ko jew nga ko de mu ne ko ha ak li ma wax di deug sax mu ne ko budé deug bu ko deggon mu nakari ko ko deggon du ko neex keneen nga xamne sayyidatna aisha ba tay dafa ne ak dugg bu mbugu mu ne ko khassnikul mu khassnikul bu mbugu yaa si mutatun fa ko bamela yaa ko mu ne ko boko wana ko won dak dara la la du geey duma la kay rek sa fa faaw nga jaari ci an mu jaari mana dem ni nga xamne itam sayyidatna safiya soxna fenn bi lawal ali sirat ra dama yalla baal dafa nekkon ku ñola di lol sayyidatna aisha ne hasbuki hasbuka min safiya tahta manam ni rek la toll mu ko wax nga baat bo xamne buñ ko sanni won ci geej bi mu waxal ko xat xamne kon jëm bu reere bistal ñew yek fu mut ndax ko xamne ta xol dara ci hubbu dhaat ne ko ci moy bistal ta ngi tok ko def bu yamal qiyamé bañuy fay nit ñi dañ nan la ci taxon bi jëf muy ki nga don bistal demal mu fay la na yalla bu la fay yalla rabbi sallallahu alaihi wasallam ne na sun borom akhna shirakaa sun borom moko waxal bokk ni baraka taala an shirki lepp xobole ak seneen mu wacc mu genn ci wacc ko ko lola ko nono añaan nga xamne mo la ko ci bis ndax nim añaane won adama alayhi salatu wassalam mo xawa ci aljana am biñu ci sujjo le ba mu nekké tel mo pay bi fekkene ndil na moko gëtt ndax ni mom dañ ko bind ci safara ta safara lu leer la ci nitu bind ko ci ban ta ban dafa tekk lendem yuul mu dal sukkandiku ci lool muy xiyaat bu yaqku ñe moko gën ba dañu sujjo ci won bañu alat ko dañ ko fekké aljana mu añaane ko ba taxé ba gënné ko mom iblis añaan gogum añaané adam moko alak kon ko ñaan né ñu day lek ñi ñu nit ci fiaba yu bari mu jaamu yalla añaan daf koy lek ba mu né ko mom iblis añaan gogum añaané adam moko alak kon ko ñaan né ñu day lek ñi ñu nit ci fiaba yu bari mu jaamu yalla añaan daf koy lek ba mu set lek dara jël ko ray nak ñew yeufati ray momi sun borom dakko jagota ko ci fekk mu lak la ridaa'uka rabbil kibriya wal bahaaka ma izaruka ya barul jilalati wal mujj borom bi tabaaraku ta'ala rek mo jago reey da mom rek reey rek reey dañu ne war na ci dimbit li ñu diko ci koy sun borom yeb ma adal kibriya lu dul reey ray no sun borom do ma ko jago baarum rahmat lil insani ñak yermane ci nit ñi salaam tam neena man rahima rahima walaw dhabihata afur bo yermé rek yalla yeram la don ci picci mu ñu ray la nga yeram ko sun borom dina la yeram yeram leen ñi ci suuf sun borom yeram neen ñu ko tekko yeram neen wala ma wi dañu ci ñu amna ben digeen jo am dafa mo won bokkum lu ko top rek ñu def ko ben bis muy dox sa fek na xaj bo xamni ci tim kam bu am ndox mar bari def na mu xaj di def bu nu nan mu dal di ni sa koon gi mu takkoon xar ko fatte ko yow ci dal wi yor ko ci kam bi genn ndox ci xaj bu mu nan mu del wat yor ko xaj di man di defal bokkum bu mu dewe ñu gis ko ci teranga di doy wat ak ngor bu mag ci aljana ni ko laage nooral ni mu ne xaj bi may remon mom na sa borom yere bi ñeñ ñi wax ne ci ulama wu kenn ko xamne du faato su borom def ko xamal ne ko jéggal na la ci tamay yermé de waye ana lo tax lo def ni mo tax ma jéggal la mu tuddi jaamu yalla ni ma sa jaamu yalla yépp mu tinat mu ne ko sabab ndo defal defalo ko ba mu jaax ni ne ko man xawma kon du tax nga yerem ma mu ne ko benn gisse fa na ko ne du tax ci contrast benn bi sal ci bisu mboye bu tang yaangi jind ak meñ wo xamne dafa mar ba bu nan won bis bobu de ni nga sekké xalé ni yëkëti mu tacc di nan nga bañu dind bayyi wéñu ba mu nan tan ba mandé nawal bokk nga so kon ci dind do nga yërmi wéñu motax ma yërmi kon ku amul yermane mom mujj bu ñaaw ndax ñi mu wax mo di jërom ñaar yi ayib yi di ayib di xol di rancé xol di ay fièvre asaman su ci nek malaka dafa top ni malaka dañ nako fi la jëf yi jaar ci buntu bi lay jaar bi dem ci hadraba ñu nang ko jëf ji fi jaar yow jëw jëw rek lañ la sétlo mom nga wisi ke jëf ju ñew nang ko fuyé bu xamé né xol borom ta dang ko ci gis jëma nga jëf wala nga ca lañ ñu bu mu jaar ci rek buntu bi dama dama par lol di jëf bari yeen mende ragal yalla farlu di jëf ba faat fum bi reewol mu lay kay ci suuf diko naw diko yeen blaka mi ñu ko jëf yi fap ko ba ag ci buntu bu ñëk ba diko déggu jang xaaral tek ci di mu xol mom bëttu jëw rek lañ ko taxal lu baax bu jëw nek lu mu tuuti tuuti jëf jëf dana ko fi gis ala ko ki yalla duko nangoo taxañ ko dool ko ci def kenen def ni ñew jaar ci buntu bu ñek bi ñu seet gis ñu ci dara lu ñu jow waye ñu gis ñu sax ñu taxañ ko tan ko ci bet ta asmané ñettel ñi ci oj bu moy naw sa def ñu ko gisee ci def ci fekk jaal na ñi ñep seet nañ ayib yoy yep amuko mu ñu jëme nak ba ca ñettel asmané ci gis ci oj modi naw sa def ñu dañ ko koy delo bata akuma ci tebu fi fi kañan xol def di ci kañan rek ci sun borom duma nangu do ko ci bet ji def ñak yermande bu fa agge ko ko ñak yermande rek lay set ci jep bu ko sete bu ca ne kene dana ko gis dal di koy taxañ tanni borom ci bet ki ñi dafa bëgg dara ci gum wa ci bëgg dara ja rek mo ne ci xol bi ba fess su kañan fu jaar nit ñep dañu nan ni eske def ji ñu fet ñu neewu ci gistal neewu ci naw sa bokk neewu ci kañaan neewu ci reey neewu ci ñak yermandi neewu ci waye bëgg dara ja ca net ñu sandi ko ba ka nga xamne muy ñew bi set yu yëpp duñ ko ci def jëde moy jëri borom kon
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
4: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko motax kiren di joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew kiren mo len di wétali jamono no fly mbékté ci war wi ak bësu banéx yi di belli té djégalen kiren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngi doomi sénégal yi ci sen dundu deug Senegal, Tesla Ukraine.
5: Bismillah, ci xibar tay di ci expresso. Promo mu mbax tay. So activer ce bour 3500 francs. Da ngay am 60 giga d'internet au lieu de 50 giga. Texte 300 minutes et c'est valable 30 jours. Eh ouais, samba. Composez le gaou. Étoile, 10 étoiles, 3500 dièse. Ou l'engue d'ougou si sa application osé ou via vivre. Reconnectez ou. Botoyal, Gaïdal, Expresso, moi Sénégal.
3: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tele bi jëm iliport.
6: Grave. Ndax dañ ko né la nga saña tak. Muy jaaro xaliss da tolok rek ñaari dërëm yoon baabu yees ko ñaari dërëm yoon nak lako manki dërëm ben gram moy dërëmi miligram kon goor mom jaaro xaliss bu mu tak da yees ci ab disaay dërëm ben ngaram tout nak ñu jappalé fofu né goor kat ben jaaro rek la mëna tak waye suñu tak ñaari jaaro bañat bu ko neexé nak mu am ay jaaro yu bari waye ben rek lay suñu tak bu ko jëndé takkat benen da bari nak ci goor ñi ñu tak ñaari jaaro balu ko xeyna ñak xam waral ko waye dal net li nga xamni serigne allah ji mbacke ani nako ci téréen bi mu tudde garabu Touba da cay dajale wax yi sëriñ bi gën naa fàttale bu baax a baax ne góor araam na ci moom moo takk ñaari jaaro mbaa lu ko ëpp. Boo xoolee xëtu téeméer ak fanweer juróom ñaar andi na ca nett li vii tàmbaloo ko ci ne mas naa am ku takk ñaari jaaroy xaalis ñëw ci Sëriñ Touba qaada lahullahu maxtaara la mu ne ko lu tax nga takk ñaari jaaro yii te góor benn la war a takk mu ne ko benn bi day sab jaaro bi ci des jaaro maam cer na la Sëriñ bi ne ko xoolal bu la ci neex nga takk ko te tekki bi ci des bu mu ko defee ba noppi Sëriñ bi ne ko takk sama jaaro mbaa takk jaarob ceerno lu ci ne jëriñu nga ci jublu te man képp ku wuuteeg sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mënoo jëriñu ci man mënoo jëriñu ci ceerno. Ba tey góor lett kawaram wala jigéen mat naa leeral bu baax a baax ndax ci wàllu laab day am ay àtte yu wóote yu mat a xàmmee. Dangay jëkk wax ne bu fekkee moom may lettu muy góor muy jigéen defu ca geneen kawar defu ca geneen wëñ kawaru boppam rek la lett. Kon bu dee ci wàllu jàpp moom lu kawar ga dëgër dëgër yu lettee lu mu dëgër dëgër mën na koo bàyyi noona du jar mu di ko firi. Waaye nag bu doon sangu farata la mu doon doon kawaru boppam rek rek bu dëgëree këñu ba ndox mi mën ko jàll ca biir faaw rek bu dee sangu farata war koo firi. Ba tey ñu seetlu ne bu fekkee am na noo xam ne góor a ko baaxoo lettoo am nu jigéen baaxoo lettoo kenn du ca mën a fekk sa morom lettoo na muy lettoo ndax day araam ci ni ko hadis ba waxe jigéen di muru-muru lu góor mbaa góor di muru-muru lu jigéen. Góor sax moom rawante na bu dee taalibib Sëriñ Touba war naa moytu bu baax a baax lettu mbaa bàyyi kawaram muy soq lool ndax nee nañu am na ku ñëwoon ci Sëriñ bi bëgg mu ñaanal ko ci boppam fekk bopp bu soq lool mu ne ko man bu ma ñaan ci bopp bu soq. Ba tey borom dëkk bii di Daarul Mu'ti da daa def ku xaw a soq rek tuuti mu digle ni nañu ko wat ndax ne da cee ragal bu dee ko war a sangu farata bu dee sangu farata ca ngaay la bañ a matale la war a matale ci kawaru bopp ba te kon ca ngaayu farata la du baax te ca ngaayu farata bu baaxut julli du baax te julli gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci l'islaam. Bu lettee nag boole ca geneen kawar mbaa yeneen wëñ dañuy seet la mu ca boole ci kawar mbaa ci ay wëñ bu dee benn rek mbaa ñaar te itam dëgërut bu dee jàpp ak bu dee sangu farata ñoo ci yam jërul muy firi lettee. Waaye nag li muy doon doon benn kawar mbaa ñaar su fekkee dëgër na këñ-këñ bu dee jàpp war koo firi muy firi lettee bu dee sangu itam war a firi lettee. Bu xasee lettoo nag lu mat ñetti wëñ mbaa ñetti kawar yoo xam ne bokkut ak kawaru boppam moom dañu ne faw rek bu dee jàpp ak bu dee sangu farata day war a firi metti da melni da am ñu wax metti bu ne dañ koy jappal ñetti ñoom ba ñetti kawaram am ñu ne nak ñoom letto dal mo bu xasse mat rek ñetti ñoom ba ñetti kawar bu de japp ak bu de sangu farata ñoo ci yomo warna firi metti mo xam degeur na de ndoxuma munta jall ci bir wala degeurut ndoxuma man na jall ci bir nga seet lu waxin wowo ni mu dese ku netto rek lu mat ñetti kawar ba yetti woon ñu bokul ci kawaru bopam bu de japp war ko firi bu de sangu paratay tam war ko firi lol dal dafa gis lol lol te wa mali mom nonu lañuy waxe de sax bu de ci hadisi ak ñen ci borom xam xam ngir yi lañuy waxe mom dañ ca andi ak wayfal lol lol way jappale wa mali mom ñu lañu déssal ngir nonu mu melne kon jigen jo xamne ab julit la rawante na mudi ab talube bu munta ñak lepp itam day fexé ba bañ ca doole yeneeni kawar da yeneeni wëñ té lepp rek kawaru bopam dongu dongu té lepp ya baña dëgër nga xamni bu dé sangu farata ndox ma dana gaaw dugg ci biir sëriñ bi nak dafa jallu né dog bi mom dama ci bëgg soñé ñaaxaté ci ba kenn ku ne farlu bu baax ba xamé ay faratam ak ay sunnam té bañ ca saggal dara lu mu tuti tuti mu tambalé ko ci wax né su fekkon ni abdulit dafa jullé nañu wara jullé nga xamné bo xolé lu mu jullé do ci xébat dara jang maak taxaway yaak mu ko fi jotté yépp rek bayyi ci dara mu ne waye nak bo mu sormalé boko lajone ne ko jëndu julli gi ni atém ak julli gi lu ci farat ak lu ci sunna ay tontu ne man kat xamuma ay faratak ay sunnat ay atté ak nangam dama gis rek bu julli jotté nit ñi di julé ni ma julé nonu suñ bi ne al imam al hawfi ak ñi and ak mom dañuy wax ne di dugul nonu nga xamné koko xamul atté yak faraté yak sunna ya du baax mu ne sax hawfi yo ñi and ak mom dañuy wax ne japp ak sangu farata yit non lañu mel ku japp mbamu sangu te xamou atté yak farata yak sunna ya bu jappé ba nopp day melni tok mako taxone di japp batay mege ak mom bu sangu farata ba nopp di melni janaba je ko taxone di sangu ma nga fa dogu fa melni kon bu dé julli ma ngay jullité amul am japp ba amul ci ngaayul farata kon limi def lepp lepp neena ab moy la bakkar la ma ngay moy yalla di moy yonent bi te bakkar rek lay gaddu ci ñum doon def lepp mu ne sax haw fi neena bu jinde japp ak sangu farata rek dolim xeti jaamu yalla yi mo xam aj la mo xam leneen la lu ci nit di def te xamul atta yak farata yak sunna ya ak ci aju bu defé ba agal day melni defut du ca jarignu du ca jarignu ci genn yett te mu ne haw fi momu kat da di ko ragal ragal yalla bu waxantu te nak mu ne am na ñu wax ni haw fi dafa bëgg kuppaat rek ak labiré ngir yépp marché ci taxaw tem ci xàmmee seeni farata ak seeni sunna, ndax kuy def bu la nee boo xamul nangam li nga def mbaa boo deful nangam lu baax taw nga taxaw tem ci xam loolee mbaa def loolee ndax la ngay def baax. ñoom ñooñu dañu ne ñun ak xaw fii noo bokk rek ay wax, muy julli muy jàpp muy leneen, boo yéenee jox rek farata ja def ko nañ la ko sante, lépp dal nay baax, wér na amoo ca benn bàkkaar. ñàkk danga ñàkk gëstu ba xàmmee say farata ak say sunna du ca dara, boo ca gàddu bàkkaar te bu tee la nga def baax xaw fi yu borom xuppaate rek ak laa biire sëriñ bi ne. waaye nag boo seetloo yax bi nga xam ne bu wér la ci charia mu ne mukallaf araam na ci moom mu song lenn di ko def, te fekkul mu xam ko day dëgëral li xaw fi yi wax ne ku def te xamut xam yiwut la mu def du baax du ca jëriñu. mu ne nag man ci sama bopp moom li ma ci wax mooy ëmpale ay farataam ak i sunnaam te laaju leen ba xam leen moo tooñ boppam moo alak boppam. da ci teg nag wax ku bëgg a jàpp na ngay jàppe ak ku bëgg a sangu farata nooy sangoo farata, door a jàll nag di la tegaleel leen mu ne ay farataam ak i sunnaam tàmbalee ci julli di yëy di yëy ba ca asaka. kon nii la ñuy jàppe, taamu nañu lool bala ngaa tàmbalee jàpp. hadis ba ne law laa an ashuqa xala ummatii aw xala naas la amartuhum bisiwaak maxa kulli salaatin. hadis boobu muttafaqun alayhi la. suma dañu doon teg sama xeet yi mbaa suma dañu doon teg nit ñi lu metti bañ di ma jéppi dina leen di digal julli gu ne bala ñu koo julli soccul ko, te socc ba nag ma ngay tàmbalee ci njàpp ma. bu ñu nee socc ci am njàpp nag li ci gën mooy balaa tàmbalee jàpp rek mooy jël bant socc bu baax ba génniñ gi set mu galox di ko tóor door a tàmbalee jàpp. su waxtu waxatee nag ba jël bant di ko soccoo du fa xaj, mën naa jël rek lu mel ne borosu mbaa lu ñagas awale ko ca kaw bëñ ya daal di galox di ko tóor door a tàmbalee jàpp. ba tey mën naa bàyyi bay galox di ko rek jël baaraamam fompe ko bëñ ya, waaye daal soccoo bant mbaa leneen lu ñagas galax di ko tuur balaa tàmbalee jàpp la mu gën a taamu. ba mu soccoo noonu nag ca njàpp ma digganteem ak muy julli, bu ñu soree daañu taamu balaa julli itam mu soccuwaat. li jëkk a jëkk nag ci njàpp mi mooy raxas ay loxoom ba fa ñuy takk montre baa nga ne ba fa ñuy takk jara bu dee jigéen, raxas loolu yetti yoon te wax bismillahi, raxas yaari loxo yi noonu day sunna. bu yéenee nag sunna sa dana yóbbaale yéenay sunna ya ca topp ni ki galaxndiko saraxndiku booba muy àgg ci raxas kanam, ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk fa lay teewloo joox yéenay faratay njàpp mi, te yéenee joox farata ja dana yóbbaali yéenay, ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk fa lay teewloo joox yéenay faratay njàpp mi. te yene jox

man nga ca bañ ag ci yetti yoon waaye nag lu ci ne di def ko yetti yoon moo gën. Dalax di ko mooy seex ndox ma yëngal ko yàbbi ko, bu ko sexee rek daal di yàbbi bu doy, bu ko sexee yëngal ko waaye da koo wan yàbbi wu ko it du doy. Day boole yaar yépp yëngal ko yàbbi ko. Lu gën nag mooy day as ci loxoom loo xam ne lépp mën naa dem ci gémmiñam, mu daal di def lépp ci gémmiñam yëngal ko yàbbi, ne am naa benn galax ni ko defaat ko muy ñaar, dellu ko defaat muy ñett. Saraxandiku mooy jege sil ndox ma ba mu jegeeg paxi bakkan ba, mu ñoddee ko nooyi bakkanam mu dugg ca biir, ñoddi ga muy ñoddi ndox ma mu dugg ca biir moo tudd saraxandiku. Mu jàpp ci bakkanam nag mel ne bu doon ñandu daal di wal ndox moo mu duggoon mu génn ci biti, loolu moo tudd fiiru. Day def ci loxoom rek mu xaj ci ay paxi bakkanam daal di koy ñoddi mu dugg ca biir bakkan ba, mu daal di wal mu génn daal di jàpp ne def na benn saraxandiku ak benn fiiru, dellu defaat ko muy ñaar, dellu defaat ko muy ñett. Bu nekkul ci koor, bu dee galaxandiku ak bu dee saraxandiku li ci nekk, mu jàllale ndox ma ba mu sore sori ca gémmiñ ga ak ca bakkan ba, loolu moo gën. Bu wooree nag na yemale ndox ma ca buntu gémmiñ ga ak ca buntu bakkan ba, ndax bu rëccee jàll rek koor ga dog. Raxas kanam moo ca topp. Bu dee raxas kanam foofu lay teewloo yéene joox faratay njàpp mi. Te it ca raxas bu njëkk ba lay teewloo yéene ja, ndax raxas bu njëkk bi su matalee fépp daj fépp raxas ba ca topp ngëneel lay doon. Kon nag bu tàmbalee raxas kanam raxas bu njëkk ba, mën naa wax ci xelam ne yéene na maa joox faratay njàpp mii. Kanam gi nag dañ koo wutal guddaay ak yaatuwaay. Fa kawar daa tàmbalee saxe ca jëba, fa la guddaay bi tàmbalee wàcc ba ci suuf sikkim ba. Yaatuwaay bi tàmbalee ci noppee wur ba ca nopp ba ca des. Buy raxas nag kanam gi lay seetlu ba xam jëba am na ay raf-raf wala ay bëtam suxóotee, na ko nenniku bu baax. Bakkanam bu defee copp-copp fa mu tiim, na moytu ndox ma barastiku jàll te raxasu ko. Ñax ba dox diggante ñaari paxi bakkan yi na ko raxas. Ay piñam bu ngebee ni ko yàlla binde war a raxas lay feeñ ca kaw tuñ ya. Kanam gi daal na fépp daj guddaay baag yaatuwaay ba. Bu sikkimam tàmbalee sax kawar, waaye kawar ga bëriwut, boo dee xool di seen deru yaram wa, kon war naa yëngal kawar ga fa sax ba ndox ma jàll ca deru yaram wa. Bu sikkim ba baree kawar nag, ba boo xoolee boo seen fa kawar ga saxe, kon boo awalee sa loxo ca kaw kawar ga rek mu doy. Bu amee nag ay càtt yi lang ca sikkim ba nga war koo raxas. Boo noppee ci raxas kanam, raxas

0: ma cey top boy raxas nak loxo ndey jor ba ak sax bu chamoñ ba da ngay tambalé ci ciati baram ya wuti tonto ba bon rek bay tambuli di ñap raxason na loxo yi ba fañu tak montar ñet yoon boba agogo won ci yene jox fara tay ñap mi ndax da nga raxas kanam raxas bu ñeuk fofu nga tewlo yene ja kon boy raxas loxo yi loxo bu ci ne da ngay tambalé ciati baram ya muy nak ga ca cioncho ba tew bu cioncho ba tuti ndax yamale ci cioncho ba day xawa jafé ni yalla bindé baram loxo moy baram yi dañuy soré motax da ngay xalil baram loxo yi té moy digënté baram bu nek morom da nga ko nemiku mo worné rax nga ko dara di suufu wala ñu tuddé xalil baram loxo yi sëriñ bi da ko ñëwaali fi sax ci farata yi tax top ak imamul hawfi ne li ëpp ci téré yi dañ ko wëñi mu waru gar nak ak farata xawna ñu ñu rew waye bokku ñu dañu né nangam farata la suma né am dara du ko mëna wéccé boko deful rek la waroon def du baax dañu né nak nangam waru gar la soko baye itam la nga ron def dana bax waye da nga am bakkar ci baye gam ko baye te tay ko bo noppé loxop ndey jor jall ci loxop chamoy da nga jegg nak bataay rahas kanam yetti won rahas loxop ndey jor yetti won rahas loxop chamoy yetti won waye yetti man na ñak do raxasse ben wala ñaar temu set te daj rek bu la nexe yam ca ben raxas nak top kep am na ñu ne taamu ñu ñuko ndax li ci upp du farala matale lepp lepp waye nak bu la wóoree ne bi nga raxasse ben yoon daj na set na man nga ci ayam jàppal ne daal yoon doo raxas ci yett yoon yi te mu daj set doole ca yoon ba ca topp ngëneel la bu bëggee tuyaaba rek jàll def ko la neex itam bàyyi boo noppee ci loxob ndeyjoor noppi ci loxob càmmooñ nga jàll ca masa bopp ba da ngay def ndox mu wees ci say baram ak say téng xam ne say baram ak say téng yépp tooy nañu tooy bu wees nga daal di rabale baram yi daal di teg say loxo ca jëba fa nga xam ne fala kawar baaxoo tàmbalee saxe nga masaa nag wuti doq ga boo àggee ca doq ga nga dellu siwaat ba ci jëba fa nga tàmbalee woon masaa bopp moom dem dellu si rek lay doon deesu ko def yett yoon dem ba mooy farata dellu si ba nekk sunna ku amee kawar gu gudd nag mel ne tubaab yeeg naar yi day topp rek kawar ga di ko masaa dafa moom ca gannaaw boo noppee ci masaa bopp nga teg ca masaa nopp yi bala ngaa masaa nopp yi da ngay as ndox mu yees def ci baram yi baram sanikay mo dug ci taxum nop baram dey nak moy ray lay feñ ci nop do mo xam la jakarlo bobala mo xam lay feñ la bo jakarlo nop nit nopi nak duglu ñu mu set bu duglu won mu set ñu wax la nga raxas ko motax borul topoto ruqyat rasrasiya te benu rek ngay massa nopi bu ko def yar yon bayat nga jallu raxas tankum day dor nekam nopi nga ci massa ñaar nopi ñi waye raxas tankum day dor ngay tambule ci baram ya raxas nak mu wacc ba ëmbu dagar ya tuuti ndax yamale ci kep kep xeyna mu jafé ni yalla bindé nak barami tank moy dañu jégé motax boy japp dañu sopp rek nga xali barami tank yi manam raxas digënté baram bu nek morom ma waye nak bu addo ci sangu farata mom xali barami tank yi ni war lay doon do ko saña bayyi bo noppé ci tanku ndey jor nga jalli ca tanku chamoñ ba def ko nonu raxas tanku chamoñ nak mo mujji ci njapp mi bu fatte nak nga jappé bu noppi nga yëkkat sa bëtt xol ca kaw bo nekk ci neek mënu la gis asamaani peut-être nga yëkkat sa bëtt xol ca kaw wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadis bone bo jappé ba agal dañ la ko digalé yëkkat sa bëtt
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: mbolo muné wala askan wuné lañ leen di nawé doon leen ko fanké buñ dé ba nekkatul ci ñom ñom du nekkati lañ doono diiné ji sëriñ bi wotém bi ak askan wi diiné jup rek ak jikko yu bax lañ leen xamé won barab buñ mësa dem sang wa barab ba jikko lañ leen sangé bawol gi ñew nañ fi ci saano wuñ fi bari wuñu fi ay bok waye seen jikko leen fi bayyi ba tay ku tuddu bawol tuddu leen ku tuddu rew mi tuddu leen waye barab yuñ leen tuddu yit barab bu mbax la barab yuñ leen tuddu barab bu mbax la kon sa bu amé nak melokan wiñ gënono ragniko mu gëna fess tambulé am roor bu koy duggu kon waxtane ko jaaduna kon ñi ngi sant mbokk yi ko tan di ñaan yalla jotaay bi jur ñariñ ñu bayyi xel dal ni jikko mo taxor yalla yoni yonenti ndax yonenti yalla muhammad mo ñew mot li ñepp te mom neena da waxon na inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq kon jikko yu bax yi mom la yonenti ko jittoon ci adam ba ci isa ci lol lañ nekkon mu ñew nak motale ko tej buntu ba kon buntu diine jikko la fu jikko nekkul ku leene diine nga fa dalay nax doom adamay liñ gëna bëgg fi ci at nak bu alakhira ci jikko yu bax lañ koy amé ñu yalla muhammad taxara ci bari neena ci haditham ki yalla gëna bëgg wala bok ci ma gëna bëgg ci yeen te mom may gëna jage bu yowmal qiyamé fuma tok bu ne ci sama wet moy ñi gëna rafet ci yeen jikko safan bayit moy safan ba waxon na ne yowmal qiyam bis jëf yépp dañ koy pécé dañuy tek ay balance di pécé jëf yi yentu sallam neena amu fa jëf ju gëna 10 jikko ju rafet mbolem li ñu tek ci balance di ko pécé yowmal qiyam ngir jam bi muccu neena amu ci lu gëna 10 jikko ju rafet kon ko fu yobbu rek jappal ne ki lu nga waxon na it mom yentu sallam ne warluna aljanna kep ko xamne bayina werante donte ci deug la nek warluna aljanna yit kep ko xamne bayina wax lu deug donte day kaf waye warluna aljanna kep ko xamne jikom rafetna waye koku mo ci gënle moy fa gëna kawé ci aljanna ne lay am ciir mom ñom ñep day dug aljanna waye ki ci buntu bi ke ci digg ba ku mu jikke nak nga xamne jikom rafet mom neena fa gëna kawé ci aljanna fofu la ko yobbu ngir jikom ju rafet loolu lañu sëriñ bi jangaloon na ngeen gor gorlu ci am jikko yu rafet ndax leneen lu ngeen sikkelé bu jikko rafeté dana ko nepp loolu lañu déggé waxam bi wax né xamnan liman ja'ala husnal adabi yukhfi jahalatan wa qubhan nasabi ni ki man na doon jahil xamul dara aw askana man na yes waye bu jikko rafeté reer ga du feñ bonu askan do tu feñ fum dem dañ ko wormal jox ko ciir waye bu jikko ñaawé nak leneen lo rafet lay du feñ kon lolé it wané né lu am am solo la mbokk yi lu mata bayyi xel la mo taxone hakim ba waxone né aw xéet wo dem ak wérédi duggulén té wérédé ga ñu xol ko muy jikko bay bo nga dëjël lén té xamné futi nañ né nak askan wo dem fekk fa ak wérédi nga xol ko muy wérédi jikko bay bo nga dëjël lén xamné ñoy futi nañ wa idha usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila kon moy li yes ci fo xane ku ko ñak rek lo amati amatu ñere mbok yi sunu bëreb yi sunu rew mi jikko yu bax ci la lol mag ñi fi nekkon ñep ku ne fa nga sañ ci talu sammu jikko yu bax nga fa sañ ci maulana cheikh ahmad khadim ñew xam bu tal bi mu gëna bërex ba penc yépp soso ci kon bax ak lu gën mom lañ mom lañ mom fi ñew kon lu fi indi jikko yu yaq dara ñew tut lenn jikko yaq lu ko fi indi man nañ ko delo ci ñetti ngir danaka yo xamne day firndel bu ko doxé nit mbir bo xasse xam sababi man na am la cey xaw ginaa bu dula jaaxal bokk na ci li indi jikko yu yaq yi sun bir xet bi ubbi ko ko upp gi nga xamne aduna ubbi ko nako bu ñëk xamnañu serigne mag radhiyallahu anhu bi mi sañ ci daru salam di sañ ci touba di sañ ci sañ ci ak njabot gi mu diggal len ñu sañ ci boba bi asaliha lañ doon wër moy barab bu baax bo xamne dañ fi mëna yar njabot gi yar bo xamne lu koy rax diko yaqatu ci am yalla dafa len tawfiq nak ñu am barab yu sel yalla ak njabotu yalla gam ñoo fay ne do fa degg safan dok fa gis te nit nak suñ ko yobbo ci barab bo xamne lepp limi gis lu baax la lepp limi degg lu baax la lay tabbi ci xol lu baax rek lay doon amon nañ tawfiq ñom amuñ barab bo xamne dafa nek mawbu a ci jiko yaq motax ñi fi andi won dafar len yomb legi nak loolu ndoxu mo ci dug tay barab yep yaqute ak aduna duguna jaare ci ecran mi jaare ci li ñu tudde affir moy waxukaay yi ba lu xew fu ne ci aduna tay lu sori sori ci saasa la ko nit ni jot amna ay ñaawteef yo xamne ay leep ak lupp la ko nit ñi tegon legi dañ ci jakarlok seen beut ay nit diko def noppa di dox lolu bokk na ci li tassare ndax doom adama liko yalla binde lepp lu muy gis te diko deg man na jexital ci mom moy kon ko bëgg dafar bëgg mu bax fexel ba muy deg lu bax di gis lu bax legi nak jafé jafé moy ndax yombatina fexé ba nit ñi bax dong lañu deg lu bax dong lañu gis te écran nek ci sun kanam waxtu wone lu ne ci ne donte nak lu bax nga ci waye lu bona bona ngi ci lo xamne boko munta saytu ubbi nga buntu bo xamne xamoo fu yam man nañu japp ne li jitu ci li yaq jikko yi kon ubbi ku aduna gog nga xamne kenn du contrôle wu da nga baye rek nit ñi andi seen lepp internet ñew jumtu ay jokko tay ñew nga xamne bu ñeuk aw ñaawteef dara na ci barab nit dundu téméré ba faatu du yegg na ñaawteef amna légui nak wu ñaawteef amon tay ji wu reey ci aduna fum sori sori bala mat waxtu ñun ñu jott lu dëkk sori ci Sénégal da ci daal jott ñepp yëgëndo ko du yam ci yëk ko ay dañ leen di wan image yi muy lo xamne lu doy war la té fi ni mi ngi seen biir té loolu moñu ko andil kon loolu bokk na ci lima japp ne mo andi jikko yaq yi aduna taju won nit ñi ne fi ñi ne di gis lu baax dong diko deg legi nak ubbi nañ buntu bi ñuy jakkar dok lepp bo gemme yit di deg ngir nga muccu da nga gem sak say nopp te lol sax toxatu mu ci legi ndax dañ la classe kon jafé na bi ci dess tasum khabar tasukaayu khabar yi ci bir la dug li doon ciosan moy nit ñi de tasare lu baax sa bu lu baax amé ñu tasare ko waye legi safan lañuy def safan lañuy def ñom bokku na ci seeni qawaid nenañ xaj ba mat na nit ko lol du xabar nenañ xabar moy nit ko mat na xaj ba ma lu wër fi am bu amé ñu lol moy xabar lol lañuy siwal tasare ko fu lañ yobbu ko lol nak bokku na ci li yak jamon ay xew xew yi am ci barab sori lol ñaaw lol ñu tasare ko fep ci sasa am ño xamne jappo nañu lolou mënta am ñu yegg ne diiw def nako magay dundu ñu ne ñami dañ ko essay keneen essay mu dem ba tasaro daj rew lolou bokku na ci waye bokku na ci li tasare jikko yi yaq yi mbokk yi doom adama bu juddo ñew aduna di ndaw amna kilifa ko ko yalla deg barab bu ne it amna kilifa ko fa yalla tek rew mu ne amna kilifa guñ fa tek deng ko lolou ñoñu am nañ responsabilité ci fexé ba jikko yu tassaro ñoñu buñ taxaw ci seen taxaway bokko na ci li yaq jikko té lool nak bari na barab yo xamné la fa yaq jikko yi moy responsabilité yu jëlul way jur wara yar njabotam yarul len war len sambu len boyal len yemu ca waye jumtu ay tax ju mëna yaq yépp mu wutal len may faral di wax man né képp ko xamné internet ni mëno ko contrôler diko sayt na waré waru ko dool sa télévision nonu ba télévision dem légui nak far téléphone ñew di andi yeb ndax lan li ci nek ci ay tiaxan dafa bari dafa gaawu soppi nit dafa gaawu yaq nit légui nak way jur wo xamne man nako andi bam doy ci kërëm waye du contrôler kenn depp da sétan koku lu yaq ci bir kërëm bokko na ci ñako yaq kilifa yit at nonu am réewit wala am gox buñ ko denké nit masalan am lu fay xew lu jaadu mu ne man sama yoon nekku ci lolu daw res la
1: waye kep ku yilife la nga yilif bu fa lu jaadu amut ya ko wara safa ba ci rew rewit non ñi yalla denk rew ni lepp lu fi dox la jaadu wut buñ ca nopé tour luñ ko mëna tuddé ak doya di la ak daw responsabilité lay do waye ño wara sam ci koy ndax doom adamay buñ fi nek di dund ci jamm jikko tax bis buñ nopé nek jikko jikko rafet nek ay mala di rayanté ka te konti mo fi dess té lolu kenn ñaanu ko yalla kon lolu té ñu bayyi xel né lu fi nek lu wër la bi ci déssit ak jot gu bari bokku na ci li yaq ci kuy ndaw ñoo xamné dara dara rek amuñ melni métier sa buñ xéñ ci mbéd mi té bu lek jotéñu lek ñoñu bokku nañ ci li yaq ci kuy doom adam mag ni ñu baxé won dañ leen wax né ndaw du te day raw dang koy téla duggal ci yoon wo xamné bu bëggoon def safa sax du ko tal tel ko yobbu dara tel ko jangal tel ko sampal keur tel ko responsabiliser koko do am jotok am garam place ak groupe yo xamne ay tiaxan lañ fa daye diko def waye nit dem ba am ñaar fuk atak nangam am famere masalan jappe bofum goné yilifut kenn yilifut len xeyut gontul lay legi dara na ci posam koku bu yakour yalla te yu mel non nak bok na ci len ci societe bi ñoñu di seen yitté ëpp la ci ëpp moy bu am safan amé ñokoy jël ci ko tassa daf ko ci waxtaan ndax grand plan yi amuñ tém bu ñuy waxtaané lañuy am rek moy kon lu xew yu mel nonu moy doon tém ba ñu jox ko jolaté ko fu ñu yobbu ko fa bi ci dessit moy ab yar da wara mat doom adama ñatt ko sekk ruh la xel la aw yaram la so bëggé nit ki soti mat nit da nga yar xel ni yar ruh ga yar yaram bari ci ñun nak yaram lañuy yor lolu xontu la mbokk yi waye du yar ni ñi def jur bu xefe dana lek bu maré dana nan bu rafalé nga solo ko yéré lolu xontu la waye yar lañ soxla ñi dindal yar moy fexé ba xel mi di nacc waye fexé ba ruugi di dundu tarbiyé bo wit bokku na ci li andi won Maulana Cheikhul Khadim ci wote mbi tarbiyé bil himma moy fexé ba yitté nit ñi nga yëkëti ko yalla rek ñor leen waye ñu sammu jikko yu rafalé lolit bokku na ci li mangi ci bir xel japp na ne yoyu li fi andi yaqto dikoy gennu ci yoyu su ko defé nak buñ doon misal yaqto dikoy fan la ne man nañu xone mi ngi fepp ba ci fuñ ko fogé wut amna xam nga diiné ji mo ñewon ngir sammu rew mi ci bir dunduk diiné ji dañuy fekk ne lu bari lo xamne diiné da ko doon saytu legi ma gëre ci ma nga tambalé ci doy de gëm yalla nit ñi kilifa yi dañ leena yaron ci gëm yalla ku deugër gëm yalla ku xoot go xane fuñu mëna nek kenn mënu leen tagal ak seen diiné kenn mënu leen tagal ak seen ngor kenn mënu leen tax dafa safaan bo wété bo wétuliko bo amé bo ñaké da ngay goré loolu la fi sëriñ ci kilifa yi bayyi woon légui nak day gis ño xamné lu ndaw mën na leena tax jaay seen diiné jaay seen ngor muy ab ciirum aduna muy alali aduna muy aw daraja wala yu ñak sol dañ lay deglu tuuti tax nga jaay sa ngor kon lolu ci diine ji amna ci mo jurit nit ñi bu diine yaqo diine woyofé day tax kenn doot am pass pass ci dundu diine sagane diine jaamu yalla jot nga mëna nga tok jaamu wo yalla ci amu ben gant bu dopp yego dara boy wër ko ci kom yaqku deug deug moy ko digul yalla jot yalla dundal ko andi ko ci aduna def ko tara nga yeb diko jamolo yalla te amul ben ngant te nunguuta jamu yalla fatte wuko boy war ko jikom yaq deug mo ngono te lolé mi ngi bir xed mi ngi bi suru bir moy waralé liñi def ci kaw la yam ci diiné deug deug buñ ko dundé serigne cham diñu nako légui mbolém ponk diiné yi dafar jiko ko taxo jop inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar law khon كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لا وخر دنگا بامي واخ اج ماكر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها لا وخر كون نيبا الحج نونو دنگا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كون غا گيس ني پونك الاسلام ييب بامي تخاو غير سامو دين موتاخ اك سامو جيكو جيكو جي رافات دي يخ ني لول نا سو مانكي داي فنج بير سوسيتي بي تساري جيكو ياكوي bi ci dessit ci biir jëfëlante nit ñi yaqutal jukko fegn ne niñ gi dañ doon and ngir yalla mag ni sant beñ ci kenn ku ne sa morom sa bop nga ko defoon beugante wolonté and di jaamu yalla di dimbulante sé lepp ñu bokko légui nay and tay légui andi intérêt la day gis ñu bokk lu jégué lool waye duñ mëna déggo ndax ay intérêt mo leen di wutalé loolu jikko ci yaqula bokki waye liñu bolé liñu bokk mënuñ ko séddo ay intérêt bu ko yaqé rek suñu jikko rafetu kon loolu it mi ngi am bari bari kenn ku ne japp sa bop gëm ni ak ananiya man burul man bu mu doon keneen jurit ñak kersa go xamne kenn xamul lu mu doon doom adama liñ ko doon xam moy kersa yalla ci bopam dafa am bari kersa yentu yalla muhammad sallam dafa bari kersa nit ñu bax ñepp nit kersa lay legi ñu bari liñuy bako tay moy dañ lay wax ne la boy jaay ñak kersa mala gëna ñak kersa loolu du ngoro mbokk yi te bari na ci ñu ñukoy bako ñame wax lu ne ñame wuñ ñi awra ju ne japp ni waxo dara dafo dara loolu bokko na ci yaqutal jikko yi mbokk yi ci biir xéet bi jurit jangoray xol yu bari nit ñi iñanante nit ñi soxrante nit ñi di xébanté loolu lepp mbokk yi jikko jaxol bu jikko dafa ro dañuy melni mag ñu bax ñi nga xamne kenn mësta xeb kenn ku ci nek da nga jappé sa morom ni sa bop lo yéne sa bop nga ko yéne loolu it mi ngi ci sun biir bari lool ñu war ko bayyi xel bañante go xamne kenn xamul lu doon day gis ko xamne sa bu waxé ci nit nga xamne ki da ko bañ boko la joon lu doon du wax dara da ko bañ rek ana bu fekkon bañ ngir yalla amna day wax ne da ko bañ ngir yalla nit des ko bañ manes la bañ nak jikkom ci ñaaw wala jëfum yu bon waye nit mom mi neefum yalla la sa boy bañ lool lañ ci soxla bo taxo serigne bo xamne na nga bëgg julit ngir gëm yalla ga waye na nga bañ yéfer ngir kéfer donte yéfer bi dalay jëriñ julit bi dalay togn bu mu tax yéfer gëna la julit lool lañu suñu serigne jangalon légui nak ñun ay intérêt lañu tek suñu karam ay yes ko xane ab non la yéfer la waye da ngay japp ne xaritok mom sekk ak mom defleunte ak mom mo la gëna defleunte ak sa mbokk lolu ci mandar gay jikko yakku la ag na ci tassare lu bari fi ci rew mi ak njabar damay wax ne man bo don wër yi xew yi gëna jar ëpp ay client moy njabar bepp jabar kat bu nit ñi xamne jabar kat bu qualifié la manam amul ben heure bo xamne dana am jot bi ci desit nak ku ne nga fay gis ci catégorie nit ñepp ñu fay dugg ñu fa ëpp lañ fay lijeenti yaq seen bok ngir seen bop la yaq seen mbokk ngir seen bop lolu mbokk ku tok diko xalat tok jakkalu ni nako dafal ma diw nangam ndax nangam rek bay bo nga gëm ne yow dara diina nekatul ci yow mo taxon ay salam wax ne ku dem ci ab jabar mu wax la dara nga gëm ko wedd nga lañ wacce won ci man te lolu bokko na ci li nga xamne man nañ ko setlu ci jamono ji waye gis ci itam wote yu bari nit ñi di wote lu ne jamono yi tollu bokko na ci jikko yaq ñame yalla ñame wax lu deug te do yek dara ñame wax lu deug te do yek dara te gis ngeen serign bi neena aw nar day yeengal aras neena sa bu nit naré nar bi day yek ba ca kaw ne may naru di repp ko ñaan malaka yek ñepp repp ko waye and ak lolu day gis ko xamne day tok di nar ay nar yo xamne mom mi wax ak ñim dakarlo di wax ak ñom ñom ñepp xam nañ ay nar la waye teewu dañ cey and lolu yaqutal jikko la moy waral nit kenn ko di wote yu reey reey bëgg mbolo bëgg alal wala bëgg ab ciirub aduna jaral la nit yi sos lu ne lolu it bokku na ci yi fess lol ci yaq jikko yi jurit nak nit ni roor mu metti ni roor mettay metti mo xamne tay waxtu wone nga diko deg lay leg nga dekk ci fo xamne kenn fokk ko fa ko xamne lay jox ay goné ngir nga yar len daf ci ñom diiné ñu jek jek yegne ya nga roor ci bir goné mana kon fiñ foggé won ak dafaru ñi dem yag ji fa deg yaq ko tol non bo ba xel do tutal xel do tutal te lolu it mi ngi am ci biir ci walu wutum wut walu kom kom rew mi bo xolé ba ci biir fekk ci jikko yaq yi lu jeex nit ñi dañ doon wut alal ngir jaamu yalla ndax yalla mo santane liggey serigne bi ne wax ne sakku lu lew farata la waye non la koy waxe sakku lu lew nit ñi nak sakku alal lay japp ñoo nuñ ko sakko baxane amna ño xamne gem nañ ne nañ am rek waye yoon wi ngay jaar ngir am ñom yitelul li yitel dal moy nañ am
2: motax gis buntu bi dañ ko bëgg lool mo fi tassare carte tassare fi tapale yi di am tassare fi naxante bi tassare fi outil yu jaadu di nga xamne koy jëfëlentel dang koy bëgg nax tay bari na ja marché yo xamne tay dekkup diine lay doon bo démé ci marché ba fekk fa luñu jaay lo xane ka koy jaay xamne degeñu ki koy jënd ci xamna ne degeñu ki joxe ñeeg ngir jënd ko xamna ne degeñu ba nopp ñu def ko ana alwasi'at dini fofu ana jikko ju bax fofu barna lo xane bu nit doye de ba diko def ñeneen nit ñi ñom wara mat ba buñ nang diko waye ñoo la ci jappalé ndax ñikoy jaay ay nit te koy ñew diko jënd ci ñom te dañ leen jox ñakoy jënd ci dañ leen jox alal ngir jënd ci ko loolu japp na ne lu mata bayyi xel la mom ngay fekk ci yaxantu bi jëfëlantu yu kenn xamul degg na fi ñu ne legi amna ño xam dañuy luyé xalit dañ lay jox million ne la wéru de nga jox ma 25 ba bang may délo million loolu moy aynur riba moy jël xalit diko luyé te degg na mi ngi am fi ak yeneen barap kon loolu wut nañ bayyi xel ne alal boko wuté ci anam gu lewut même boko yoré ba teyé ko ci solo xoy momo bo ci jamo yalla yalla du nongu bo ci saraxé dé su la fay bo ci ajé mak doom tiaw man alal du lewut amul jari nak amna to kessala té bokko na ci likoy mayé nga wuté wut ko ci anam gu lewut tayit nak jëru ko ndax doom adama wërsegam mën ta faatu te jottu ci lolou yent yalla muhammad ali sallam mako waxon ittaqu llaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha bakan du faatu te wërsegam jeexul kon jërut ñaaw waye dañ ci ñaaw jot ci lek ko muy lu haram te du tey sa wërseg la won ligey bi non amna tay fi ay marchandise yo xamne jëfëndiko ko daganu dañ koy ligey fi ci rew mi yi barab bakoy liggey ay julita ko mom waye comme al bénéfice ga ci rek sen yor jël ci dess day gis nit ko jaay luñu téré nga wax ko nako li deganul mo ne la waye ni ñank ñepp koy def lol du lay mbokk sa bo xamé ni mi deganul bu ko ñepp ma ci won dafa taxu mu dagal jikko bu rafété do nat sa bop ci nit ni waye na nga nat sa bop ci taxi diiné yi bu la ko diiné santané baax na bu la ko santul ga baye ñun nak dañuy jégg jéki comme mbolo mang koy def rek may man nako def lolou mo jurit carte gu bari ci tassaro ci rew mi li ci gëna doy war nak moy dem ba état diko nongu am ay keuri carte kay yo xane moko jël sasoko difa tek ay nit wessu ko ba dem ba mu dugg ci diine ji am ñi amal émission diine duggal ci carte nit ñi di carte yeguñ yoy yep ci alali carte bo ci jotté lewul motax yoy yep japp na ne bokku na ci liñ wara buñ bëggé jikko yi defaru yu ñu bayiko xel kon yep mandra nga jikko yakko la jëfëlante yu haram yi kenn xamul tollu mom nit ñi mom riba masla duñ ci dañuy jaay fals bu yaggo rek nit wo na mo ne ma mom day jaay fals di laaj ba xam loolu lu ci l'islam wax xam na ni fals la naxate to islam non man ghashana falaysa minna man ghashana falaysa minna ñen nañi di jarañu dem dool nit ñi di len liggey lo gu deg becc te do len fay danak bu jikko rafeton yitu islam non na nit boko liggey lo bu aw ñakam fende te fayo ko togn nga fay ko bala ñakam fende nga liggey lo Allah lu bari nax ko joxo ko dara mbago jox ko tuti tek ko ay problème mu jumu daw bëgg bayyi gënal lolu jikko ju rafet fetti wuko waye lolu it lañu gis ci geewu politique bu ñuy wër fu jikko yaqo deug demal ci geewu politique da fay fekk ño xamne mi ngi tambulé ci nit ko xamné day bëgg falu té bagage yi wara falu néwut ci mom xam nga ngir nga falu da ngay melné ganok ñun jallu shaybu ga bako doomi naan istajiru fa inna khayra man istajarta al qawiyyu al amin ak la yonti allah yusuf waxon ij'alni ala khazain al ardi inni hafidhun alim nit am man bu deugar deng ba nopi djub xam ba nopi serieux lol moy dajé nit ki doro wara mana am ab cieur bo xamné ci lay falu waye leg loy gis ci géo politique bi nit ño xamné da nga xamné rek la yalla xam doyen ñoy xëccio bi ci dessit nak mbokk yi fan len mama ligéyal len bu ci neexalaati amé képp ku ko gëm gëm ne ki bu na pédal le ligéy dal xam nga lay nax alal ji jox ngir bëgg ñu fal len alal riba la wala bok guer la té ku lek guer yalla rebb na ci aji guer rebb na ki lek guer ak ki koy joxé ak ki na ci digënté bi di lijeenti mbiri yéte salaam mako wax di digé luñ mënut di digé luñ narut ab julit du digé lu mënut du digé lu narut té lool bo démé ci géo politique lool ngay fék luñ wax tay bu soba nañ ca genn luñ wax tay bu soba nañ ca genn buñ andé yow lu bax lu né man la ko waxal bis buñ taggo yow lu ñaaw lu ñu waxal lako ana jikko ju bax fofu mbokk yi kon loolu yit nañ bayyi xel loolu yépp nak liko fi andi bokk na ci li tax mu tasaro law ni moy matti yego tasaro mané nit ñi légui matériel lañ ko nattukaay bi ñi natte ak bax doona tut ak njub gi nga xamne mo lo serigne bi waxone ne yitte ndaw ñi na nek njub légui matériel lañ natte nit ñi ya ayu hasibiyan la tashghalu anil huda lañu serigne bi waxone ak njub ne seen yitte nga xamne kenn ku ne kon sa yitte mo waron doon man dal na njub ndax bu ma xasse njub sama lepp dana mat légui na am alal lañuy wax bañ ko ko ne sax buñ dajé nit dañ lay wax na la yalla nga bok ci milliardaire serigne bi mana kon materiel lañ japp ne moy mo fi nek légui boko xasse am no mel bax bo xasse am materiel no mel bax lolou mo jur nit ñi nak mëna jaay seen bop bar sax ak bar wala barza na am bama dé lu mu ci am baxna lolou borom jikko ju rafet diko wax te yoy nak mo fi tassara ak sun biir ñu bayyi xel kan yoy yeb likoy safara nak mbir mu ne lako fi andi won dembu moko fi delosi mag ñi yorontiku yu rafet gën ñepp ci yalla yépp seen digënde seen borom rafet seen digënde jamm yalla yi rafet seen jabor ñu taxawu len dañ leena yaroon yar bu mat sekk kon faawu ñu yaraan jabor gi tarbiyé bi mi wax nak tarbiyé mutakamila lay do waxun kontu nit ba mag yang koy jox muy lek ka nand ko sol yéré lélé nga jangal ko duul ko ci école cher waye jikkom sero dafaro roogi dafaro xol bi koko bu magge am ay moyens moy yest nit ñi faw nit ñi ñu delu ci serigne bi ak tarbiyé bil himma jim ande won ak mag ñi yëkkat seen yitté ba yalla di seen wal képp ku ñi and la ci yalla ñi and ak yow képp kuy taggo ak ñom ci yalla ñi taggo ak yow sa buñ gisé ci yow safan xamna yow mi li nga nek du nono ñu taggo ak yow tay mawlana cheikh ahmadou khadim fi japp na fi ay nit bëggoon leen raylu ndax dañu deful lislam tax ñu ray leen ndax rek bëgg taxaw diine mag ñu wax ca bañ mu ju ñeebal ko buru aduna ba jeebal leen ñoño yittey ci kawé joju bokku na ci li delo suñu ñi lool nak dafa melne wax deug yalla joxatuñ ko yitté nañ ko waron joxé nak jek kër gune da war am daari tarbiyé bil himma nga xamni nit ñi da ngay fexé bañ xam yalla di dundu yalla seen yitte ji demé ko ci cirub al-akhirah waye fi gis ci ko xamne tay da bëgg doon xejju yalla neew na lol bokki nit ñi dal nañ am alal waye doon xejju yalla ba soone ko ya rabbi lo wax mu joxla lolou ñim doon seen yitte bareetu lolou nak moy ximmab diko ci yaq kon li jitu ci lu koy defar moy nañ leen yar waye nañ fexé ba yit penc bi ñu sétal ko mana war nañu mëna fexé ba communication tasum xabar ni mu yakko nga xamne kum neex ubbi lum neex way wax di yak dara nit ñi di tassare ak mbon di tassare

0: jabot sawar
1: ku jur dom
0: yow ya am responsabilité tek ko ci yoon mubasharatan wala bi wasita mang gi bax ñi fi nek yor ay daar lool moy seen liggey soko mënut yow sampu kar warul la ndax njabot ci boko amé ya leen wara yor sammu leen boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj kon kilifté yoyu kilifa yi jël seen mato way kilifa nak suma koy wax way jur ci biir kërëm ci la dugg ki jiti ab quartier ci quartier ci la bok ba ci njitul rew mbolé mi yaq ci rew mi wala gox bu né ñako yilif lepp lu fa yaq am nañ ci responsabilité so ëllëgé borom nak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lolu mbokk yi nañ ko tek ci sun kanam nañ ko tek ci sun kanam xamné nak ñun mangi liggéeyal nañu liggéey bo xamné sam ko moñu déssé mbax gang fi batay ji waye buñu sagane nak jikko yi di rour di dox ndank di ñew day dem ba fess del ci ëtt bi su baba nak kenn dut mëna defal baba nak ñun ñëpp ñoy responsable nga jéggulu di balu ak ñëpp nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: gërëm suñu ñaari wajjuux bu baax a baax. Ñu am mbégte ak contentement bu rëy rëy di ànd ak yéen seen émission ëtt jigéen ñi. Comme ni ñu ko baaxoo amale rek dimanche bu jot ci waxtu wi bu 10h30 jotee jàpp 12h. Ngeen ci ànd ak soxna Aminta Mbodj ak soxna Fatou Bintou Fati. Ñuy door nu yóbbeeg ziar bi nekk ci Serigne Moultaxa Mbacke xalifa général kul mu rëj di ko ñaanal mu yàgg bi lool te ànd ak wér Mbacke Balla Aïssa ba lépp loo xam ne mbébét na ko ci dëkk bi sel bi di Touba suñ borom may ko kàttan ak fekki ak tal ba mu def ko ci kàttanam ak coobareem. Di nuy Serigne Amdi Khady Fall xalifa général kulu Baye Fall di nuy tamit kilifa diine yi ak kilifa aaday ci réew mi fu ci waaye mën a nekk rek tey teewlu suñ kàddu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wérwér. Di nuyu tamit suñ jëwriñ suñ kilifa Serigne Mortale Fall di ko ñaanal yàgg ak yeggale yàlla may ko fan gudd ak wérgéram bi lépp loo xam ne rek mbébétam la ci rajo bi suñu borom may ko xeel ak kàttan ba mu def ko ci coobareem. Di nuyu tamit mbokki auditeur ak mbokki auditrice yu rajo Bennoo FM góor jigéen mag ak ndaw fu ci waaye mën a nekk tey teewlu suñu kàddu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wérwér di am mbégte ak contentement bu rëy rëy. Di wax ne comme niñ ko baaxoo amale rek seen émission ëtt jigéen ñi naam gëjoon naa am nag mais dañoo nekkoon ci ay ité rek te lépp rek jàmm la woon ak salaam ñëpp nag di ko laaj émission bi émission mais émission bi nag dellusiwaat na anam biñ ko doon defee nekk dañu ko changé mais émission bi dara changé wu ci heure bi rek lañu changé ndax ñu ngi ko daan amal 15h jàpp 17h 15h30 ba 17h lañ ko daan amal mais léegi heure bi dañ koo wàññi wàcce ko ba 10h30 suba jàpp 12h. heure boobu la ñuy amal émission bi ma di jee feggoog sama xarit sama doom nday sama lépp soxna Fatou Bintou Fati. Naka noonu nag suñu way dawle yi nga xam ñoo jiitu ci ñu ngi ñaan yàlla suñu borom woyofal suuf seen kaw jéggale seen rëcc-rëcc xaaral aljana ci daraje Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Naka noonu ñi nga xam tam ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot. Ñi nga xam ne tamit caabi daf leen a féete ginnaaw yàlla suñu borom jëlee leen ca ba ñu mën a dellu ci seen yitte tañ bañ caa delloti ba faw. Ñuy nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm ci ànd bi nga xam ne yéen a koy àndeek saa su ne seen programme rajo Bennoo FM 106.0. Kon damay jox kàddu ki nga xam ne rek moo di soxna Fati Bintou Fati mu nuyoog mbokki auditeur ak mbokki auditrice yu rajo Bennoo FM 106.0. bu ñu noppee nag ñu doog a jublu ci li nga xam ne rek moo di waxtaan. Soxna Fati Bintou maa ngi lay nuyu di la ziar ma jox la kàddu nga nuyu.
1: Asalaamaaleykum Sénégal. Asalaamaaleykum waa Touba. Asalaamaaleykum waa Mbacke Bawal. Di nuyu soxna Aminata Mbodj maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. Di nuyu Serigne Mortale Fall kilifa kër gi di la ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax. Di am mbégte ak contentement ci li ma bokk ak yow émission bi ëpp jigéen ñi. Di am mbégte ak contentement ci li ma bokk ak yow émission bi ëtt jigéen ñi. Di rafetlu émission bi bu baax a baax. Di nuyu sama ñaari waajur. Di nuyu sama ñaari waajur di nuyu ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw di ñaan suñu borom yàlla génne leen si jàmm di ñaanal suñu way daw la yàlla leen yàlla yërëm xaare leen aljana di la jaajëfal bu baax soxna Aminata Mbodj.
0: sant di lay gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne rek ñu ngi koy ànd li nga xam ne rek moo di émission bi. Suñu mbokk chauffeur yi tamit ñu ngi leen nuyu ñoom tam ñu ngi ñuy teewlu saa su ne ak suñu mbokk jakartamaan yeeg ñëpp rek ñu ngi ñuy teewlu rek saa su bu ne comme niñ ko waxee rek seen émission ëtt jigéen ñi am na jamono yoo xam ne posoon nañ ko déggatu leen ko ba ñuy bëri di ko laajte lépp rek dañoo nekkoon ci ay ité mais lépp rek jàmm la ak salaam. wax naa leen tam waxtu bi nga xam ne moom lañ ko daan amal muy 15h30 jàpp 17h ndax auditeurs yi ak auditrices heure boobu dañ ko taamu mën a déglu mais léegi nag heure bi dañ koo changé def ko 10h30 suba ba 12h30 heure boobu mooy heure émission bi. suñu demee ba ca biir a biir nag ba émission bi xaaj képp koo xam ne bëgg nga bokk ci émission bi rek dinañ joxe li nga xam ne rek moo di numéro téléphone bi di 88 628 1902 88 628 1902. képp koo xam ne bëgg nga àddu ci waxtaan bi rek ci numéro boobu ngay jaar su ko defee ñu ànd ak yow li nga xam ne rek moo di waxtaan. kon soxna Fatou Bintou tey nag dañuy waxtaane thème boo xam thème bu am solo la tey itam thème la boo xam ne lëmbee na àdduna bi sax laay wax ndax thème bi ñu bëgg a waxtaane wër na àdduna bi yëpp te dafa jot nag ñu waxtaan ci ngir doomu aadama yi nga xam ñoo am jikko boobu wala ñu am melokaan boobu ñu daal di koy bàyyi. suñ ko mënta bàyyi sax ñu daal di koy wàññi ba nga xam ne dina jeex ñoom tag ndax li ñu naan jikko ak borom pax te nit ki mënta tàmm leen ba bàyyi ko mais am na sabab boo xam ne boo ko sabaloo ngir génn ci suñu boxam mën na la cee defal jàppandal ba raxas soxol ba loolu yëpp dootul nekk ci yow. muy li nga xamne rek modi soxor Fatou Binetou ndax soxor dal soxna Fatou Binetou lembe na aduna bi yep ta liñ ci mëna waxtane bari na ta soxor tamit lim ëmb bari na trop sa xalaat ci soxor bama doon wax ci soxor lan nga ma ci wax
1: soxna Aminata amul ben sens ndax soxor boko defé da ngay sonu
0: deug la
1: soxor noppalewul man xam nga luma jangate soxor bax dal moma gëna soxor
0: deug la
1: bala ma soxor dama na na bax bax nga mëna def am ci bénéfice
0: deug
1: mais soxor doko def ba am ci bénéfice
0: dedet
1: may ñaaxaat suñu mbokk yi suñu mbokk jigéen yi ak suñu mbokk goor ñi ñep ndax soxor amu jigéen amu goor ñep soxor ñep am nañu soxor da
0: wa ci manam soxor day nekk ci goor di nekk ci jigéen
1: day nekk ci goor di nekk ci jigéen ma leen di ñaax di leen wax ne leen
0: deug la
1: ku soxoron na nga baye soxor ndax soxor amul ben njariñ
0: nañu
1: jema bax te jema labir te jema rafet xol soko defé yalla dalay jappalé te loy yottu dang koy jot
0: deug la
1: soxor amul sens
0: aha soxna Fatou Binetou soxor lan nga yakar ni mokoy indi ndax adina lo gis rek amna luko waral soxor mom yakar na amna luko indi lan mo wara soxol ci li nga yakar sa gis gis ak sa jangat
1: soxor dal xam nga luma yakar jalousie dal lu tuba am nan jalousie fi rangé
0: deug la
1: moy wara soxor
0: manam
1: sama morom amna li rek comme soxna Aminata amna li rek tay fokh ma am ko te fek suñu borom mayewul dafa ablé
0: deug la
1: tay soxna Aminata mën na am li man awmako na ko ñaanal yalla mën na def ba limu am yow nga dem ba am lu ëpp loolu
0: deug la
1: nit su amé lu baax dang ko koy yéné
0: deug la
1: dang ko nan ah diiw ma sha Allah li nga yor de ma contane na ci yalla ko yalla yok
0: deug la
1: loolu fi ak nit ang koy def rek soxar nekkul ci yow
0: deug la
1: mais nit su amé lu baax rek nga sa xol bi bon wala nga ni xaaral tay du ko am yalla bu ko am doomu adama waru def non
0: deug la
1: soxar baaxul
0: deug la amna ñoo xamne manam dañ lay soxare ba dem sax ci mamay di la yakkar ngir li nga am nga bañ ko jorño te xam nga bur yalla suñu boxom nim wutale ay jamam non la wutale seeni wërseuk ndax xam nga suñu borom jam ñepp tolo wuñ ñi daf leen bind ñi ndol ñi gatt ñi xees ñi ñuul comme bind bobu mu leen bind ñu wuté non la wërseuk doom adam itami wuté waye nit amna dar rek tay dina ko am ba taxna yow nga bëkk ko soxare bëkk ko iñaan buntu bo mëna jaar ngir yakal ko lool rek ding ko ko yakal est ce que lool tamit jaaduna nit est ce que lum am waro ko ko yene comme li nga wax rek suñu borom may la lim ko may lu ko ëpp wala may la lo xamne yeena tolo même dayo
1: deug la loolu loolu tamit mën na ñak
0: deug la
1: di dem ba ci mama di yak doomu adama mën na ñak nit da ngay gëm sa bop
0: deug la
1: bo gëmé sa bop fier ci sa bop nga ne li na ko ñafé
0: deug la
1: di jaamu yalla di setal di julli di japp di ñaan suñu borom diko talal loxo fi ak yang koy def soxor day genn ci yow walum soxor sax du nekk ci yow mais manam lepp lu koy wara ñak jaamu yalla ci la bokk nit budul jaamu yalla doomu adama soxor day nekk sa bir xol te lolu fokk ñu ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax ni ngay dem di yak doomu adama lolu xajna ci yow lolu xajna ci yow bu baax soko jëlon def ko ci sa bop xeyna amana dina la jariñ wala mu jariñ sa bop wala mu jariñ sa dom mais man da soxar mom ku koy def rek contourna la te buguma ko yit te buguma ko soxar tamit
0: xam nga comme liñ ko wax legui rek ci sa ndjel ben wax yaangi wax ne soxor xol ci la bok gis nga xol bu xate rek soxor daali dug mais xol bu yaato soxor daali genn kon nañu dañu wara rafetal seeni xol raxas seeni xol ta tapé ko am ñu xam seen xol dafa bona bon legui da nga gis ko xamanteni day soxor bo niki wu amé dara su ko ko mën ta yakal wala mën ko fank da ko jara sax mu dejj joy wala mbeug ray bopam est ce que lolou dara aduna jar nako
1: dara aduna jaruko wala nga ne li man nako am
0: waaw
1: wala sama njabot na teki benen njabot du teki
0: deug la
1: lolou soxor te ci la bok nit su amé lu bax dang ko koy yéné
0: deug la
1: da ngay melni yow ya ko am diko ñaanal diko ñaanal xeyna yalla lim def ba may ko yalla mën na la ko def yow ba may la lu ko raw
0: deug la
1: soxor dal mom soxna Aminata bo beugé deug soxar baaxul
0: deug la de
1: nit amna dara rek tay fa mu am ko suñu borom sa boko defé dalay piné
0: deug la de
1: parce que day xamné yow da nga soxar am nga bëggo sa morom am soxar dal amul ben
0: jëm te xam nga soxna Fatou Binetou soxor nama yalla djégg soko defé da ngay déllu ginaaw xam nga li olof nan tal bu yalla tal san ci mat mo gën diko fay ndax nit ki yow chaque jour yang koy soxoré chaque jour muy gëna am lu baax ba paré soxor tam dafa bari façon amna ño xamné ni dañoo soxor ba mënuñu ko neub dañ la koy won dañ koy manifester ni carrément dama soxor xam ku mel non sa ding ko moytu mais amna ño xam dañu soxor par dila ko neub dila wonne lo am yeen lañ ta fekk ne ñi ngi lay gessal kam ci souf
2: ak
0: bobu nak moy yes
2: bobu gëna bon
0: parce que koku bu le piéger rek pour nga tomber ci bejjam da fay yomb parce que doko fokk
2: dedet
0: xam nga lol tam lu doy war
2: man bobu sax dama ko ragal man nga won mako carrément
0: kay ma xam ni mo lay moy to
2: ki soxore na ma wala ki amna beut bu may xolé man moma gënal fouf
0: deug la
2: ndax man tay soma woné kanam gulé damay jappé man nima mer rek non la sama morom mel
0: deug la
2: dama lay ñoxu dila wax sama bop dila wax sama bi dila wax sama bité té fekk yow koku mu ngi lay gassal kamb
0: ni ngi lay gassal kamb
2: nga wan mako sax dina xam dina fu may tek sama tank
0: deug la
2: mais tay nit mëna la soxaré doko xam mu lay rié dila rié nga yakar ni ki sa nit na fekk koku du sa nit
0: deug la
2: bobu tamit baxul di tubam nan hypocrite hypocrisie lolou moy hypocrite
0: deug la
2: baxul
0: nam soxor amna goor ñu ko def mais ci bo la plupart ci jigen ñi la gëna baré ci jigen ci la gëna bar ndax goor ak morom gooram sa da koy soxaré day gis goor go xam day and ak morom gooram am lo xamne amuko da koy jara sax sen digënta yaq ndax ñak ko ko yene est ce que goor ak goor war nañu mëna soxon soxor yakarna ci jigen rek lañ ko sento mais buñu né ba goor ñi di ci walisi lool benen affaire la
2: nga xamne jamono bi yaquna
0: waaw
2: goor ana goor soxar
0: dedet
2: jamono ba muy jamono ay bax goor du soxar
0: dedet
2: goor yu mom lijeenti wul lool sax bu ñëk mais légui jamono bi ci bopam mo changer
0: deug la de
2: ni jigen dan def
0: ñu
2: bal ma nak goor ñu bari dañ koy def
0: deug la
2: ndax dang koy gis
0: goor
2: di soxare morom mom gooram wala goor di soxare morom jigen
0: deug la
2: jigenam man dama yakar ne soxar amul ben njariñ soxna aminata soxar dal noko meuna jangate dal soxar soxar mom nit ko soxar mom soxarna
0: deug la
2: te dara du ko dindi ci mom
0: deug
2: ñu jema rafetal xol yi jema rafetal suñu doxalin ak suñu togin
0: deug la
2: te xamne soxar amul ben sens
0: amul ben njariñ
2: amul ben njariñ
0: ba pare son fat bi da ngay gis ko xamanteni manam day soxor ba soxore wajuram yu ko jur nga gis wajur wo xam tam day soxor ba soxore dom
2: est
0: ce que wajur ak dom soxor warna dox sen digënt
2: dedet wajur waru soxale domam dom tamit waru soxale wajuram
0: deug la
2: wajur dafa wara jappé dom comme domam dom jappé wajur comme wajuram
0: deug la
2: mais di jappé sa wajur diko soxare koku du dom bu bax waju tam di soxare domam koku tamit ah man dama yakarne ku yek ci table ba war nga meuna jël sa dom taf ko ci sa xol
0: deug la
2: ba luko metti metti na la luko neex neex na mais lolou est ce que amna sax
0: bien sûr ak am
2: amna
0: amna de
2: ah lo yakarne amu rek amina
0: amna amna de amna dom yo xamne dañu soxal sen waju amna waju yo xamne dañu soxal sen dom
2: du jeex lolou lolou yemena torop torop
0: mais lolou soxna fatmi lan nga yakarne moko waral antu soxor ci digeunte wajur ak dom lu graw ngo
2: graw ngi nonou kay
0: soxor gi sen digeunte lan nga yakar mo koy waral
2: man kay lolo ma jaaxal man
0: xam nga likay waral bari na parce que des fois di nga gis wajur wo xamne
2: waaw
0: domam lay am lo xamne xeyna mom bam ci tolo yalla may ko wursug wo
2: waaw
0: mu soxare ko
2: waaw
0: nga gis tam dom jo xamni wajuru amna lo xamne tay ji bu soxor wajuru mo koy am mu soxare ko mais dama ne lepp rek ben la soti ci ak def ci
2: soti ci ak def ci
0: ndax yow sa wajur bu amé daf melni ya am
2: yo
0: tam sa dom bu melni amé daf melni ya am kon fof soxor am fa place waru fa du
2: am fa place ndax wajur
0: waw
2: tay ji bu amé
0: deug la
2: domam amul day jël limu am jox domam
0: deug la
2: domam développer
0: deug la
2: wajur dom bu amé wajur amul
0: day
2: jël limu am jappalé yayam
0: deug la
2: ndax akku njurel dafa metti mais man munuma imaginer sa wajur jur la fum la wara juré nga koy soxoré
0: deug la
2: wala yu nga jur sa dom foko wara juré diko soxoré
0: deug
2: la lolou man munuma ko imaginer aminata
0: deug la
2: mais lo yakarne amu rek ci aduna bi
0: lu ko ro amne fi ne demone dal ne luñ la wax ne gisagumako rek
2: gisagumako
0: mais amna
2: amna
0: lo ne amul lu ko ro amna
2: amna
0: ba pare soxna fat bi lima ci gëna yëm soxor da fay dugg ci ñaanu bokk ndek bay da nga gis ay magal rek soxorante ba nga xamanté kenn ko soxoré morom ba gis ko gis bi dem la yamal lum am rek day bëgg day ngir bëgg ko fank
2: est
0: ce ñaanu bokk ndek bay soxor xajna sen digënt
2: am nga lool lu koy waral wajur
0: waaw
2: wajur dafa wara tagat ay domam bu baakha baakha baax
0: deug la
2: dom bu jadd yoon nga ne ko diw ki sam prak la
0: waaw
2: wala diw ki sa mag la
0: waaw
2: tamal len lo xamne dañuy bok ndurole ci xalé nga koy commencer
0: ñukoy
2: tam lo jënd jëndal ki ñuy ndurole fi ak ñu ngi ndurole rek sen xol yi day nekk ben
0: deug la
2: te ngay tamal sa dom ne ko ki sa mag la so amé de ko jappalé
0: deug la
2: wala ngay tamal sa rak ne ko ki sa mag la so amé de ko jappalé
0: fi
2: ak yang koy sorti ci nopp xalé rek xalé bi lolou lay tam
0: deug la
2: mais en général wajur yi ñoy sétane sen dom yi bañu mag
0: ñu
2: bëkk ko dindi mënuñu ko dindi
0: deug la
2: soxarangé fofu lay commencé mo waral bu sa mak amé dara rek nga jalousie wala sa rak am dara rek nga fiir ko fiir ba nga xamantene do ko meuna supporter da nga nan sama mak bi yalla bu mu am li man nako ñëk am lool te fekk lool du yefu mous
0: dedet
2: du yefu mous da
0: dedet xam nga suñu borom lima wax yalla moy ki dogal te tolal wuñ xam nga ne suñu ñepp yaman kon dina am ño xam dañu gëd seen cër kon suñu borom mi program kenn ku ne lam la may mo xam li tax mu may lako
2: deug la
0: yow suñu borom lim la xagn xeyna dafa gënu ciow motax mu xagn lako
2: deug la
0: lim may ke xeyna dafa gënu ciow motax mu xagn lako amana lim may ke ma no lako may ta fekk du gën ci yow
2: dedet
0: motax gis nga nit lo yott nak na fekk mu gën ci yow
2: na gën ci yow
0: soxor dafa yaado comme soxna fat bintu niñ ko waxe ba ci digënta jëk rek jabar sax leg leg soxor da ci dug
2: day am waw
0: ndax di nga gis jëkkat jo xam day soxora jabar nga gis joxor jabar jo xam tam day soxora jëkkeram
2: deug la
0: mais ñaan ñu boole ñu am ak njabot wala ñaar ñu yalla boole ñu wara njabot leg buñu neé ba soxo dugg seen digënté koku couple ba naka lay démé
2: koku couple bobu mom day doy war mom
0: du dox
2: couple bi du dox
0: du dem
2: ndax kula tak indi la ci kërëm
0: waaw
2: nga jural ko njabot
0: deug la
2: yaakar na né fofu soxor amu fa yoon amu fa place
0: dedet
2: ndax tay ji sa jëkër sa borom kër boko ñaanalé mu am
0: waaw
2: bis bu amé rek du la sétane
0: deug la
2: soxna tamit bis bu démé ba am jëkërëm amul duko sétane
0: dedet
2: ndax yaakar na ñaari way daw la ñi dëncanté waru soxor fofu waru fa mëna am sax yoon da fay am place
0: deug la
2: soxoranté bobu mom bobu mënu na ñak mom
0: deug la
2: bobu mom mënu na ñak
0: deug la parce que bo gisé mo wax la lool dama gis amna femme bo xamanteni mom bamuy xalé ba tay mok borom kërëm yalla boole ko mok borom kërëm ñu am njaboor gu ma sha Allah waye heure ba duggu dal borom kërëm tek ko beur soxora ko mok ay domam fu mu dem di yak ay deram ay dom du len waxal lu bax est ce que lolou borom keur war nako ci digentem soxna ak ay domam
2: dedet lolou ba lolou waru lolou man gis nako sax
0: soxor la
2: man lolou gis nako sax parce que damay gis ay couple
0: lolou lepp ci soxor ni
2: dañuy yakante
0: dalay tek beut
2: dañ lay tek beut di yakante
0: soxore la
2: di soxorante man neena lolou man mun mako imaginer
0: du yefi nit
2: parce que yow tay bo inde sa soxna ci keur mu am ben melokan bi yow mi ko takkon ba indi ko soko yakke nit ñi yow lañuy rétan
0: deug la
2: parce que dañ nan nu meunti mel soxnam la
0: deug la
2: moko tak indi ko ci kër gi
0: waaw
2: ak lu meunti mel waron nako meuna sutural
0: deug la
2: ba soxorangé bu ko nit ñi di wax sax yow mi borom kërëm waroko meuna wax waroko sédé ba nit ñi diko deugal
0: deug la
2: ndax tay sa soxna nu meunti mel ya ko tak indi ko ba njabot ak mom
0: deug la
2: war nga ko wo ba mu ñew nga ne ko diiw defal ni changer jukom ba ma sambadu yek ma dembu duko xamal dara.

0: solution bi serigne bi nako li solution ndaw ci nako yow mi ko def kay la laaj lan moy solution bi munako len dal moy solution bi
1: wa
0: munako sa borom keur tanki mom meun na wer mais a une condition legui pour tanki bi wer kiko defon liguey bi dama ko koy dello comme ni sa jeuke teudde mu teudde non da ka ndaw ci ne jeuke ji teudde na juroom ben wer
1: wa
0: ne mun serigne bi defal ma lolou serigne bi nako suma ko defé de balama ko dindi juroom ben wer sa jeuke teudde mom dina ko teudde wala mu teudde lu ko raw
1: wa
0: munako defal mako nenu mu daal koy defal bimu ko defé affaire retourner ci xarit bi
1: wa
0: légui jeuke ji daal wer mom duggu ci auto ba carrément
1: wa
0: légui mu naane jabba ji man dama wal sama tanki bi jeuke jeuke ne ma xey xey mu tane lolou jaxalu la jabba ji da koy tegal lepp expliquer munako lolou munta nek diggu mi
1: du ko gëm sax
0: wax ma leene wa munako lolou mo nek munako fi ne jamono ji la la dalal moko dal
1: wa ok
0: munako lu waral lolou munako serigne ba la ko defon ci mom la dem mu tegg ko tek ko dama ko bëggone def metti doom adam metti na
1: def lu ñaaw baaxul
0: wa def lu ñaaw baaxul
1: wa
0: jabba ji neena ma dem setti ko de neena man duma neub sama degg luma way def dama koy wax
1: wa
0: neena ma neme setti ko neena manuko diw gis nga def lu bon sa mbokum jul ni metti tamul ben njariñ gis nga sa tank bi di metti kala defalon ci sama borom keur mo la defal li tay
1: waaw
0: affaire bi la tegge sama borom ko tek lu ko yow munako man na ko dindi nak mais juroom ben wer sama borom keur teud ding ko teud wala nga teud lu ko raw mu do ko dindi duma la ko neub duma la ko laq te kiko def rek moko meuna dindi
1: très bien
0: neena mbokk yi ñepp ñew neena guddigi du nelaw fo tol deg batam ndax tank bi du ko meuna yor ndax neewi neena ay mbokkam ñew saraxuma neena ba dem ci serigne mu dindiko nako gis nga leg def li lu metti ni metti
1: gis nga yow atanoko
0: wa gis nga lolu
1: ciona bo muy daj
0: wa mu nako gis nga sama jeuk ciona biñ ko tegon
1: wa
0: gis nga ko yow ni metti mu nako bayi len def li lu bon
1: ñaawna
0: lu bon ci bom dafa baxu
1: do
0: xol lolu auto bi am rek lako soxare
1: manam soxorange
0: wa soxor neena sama borom keur ci lako baye ba ni
1: ba legi
0: neena sama borom ko ci lako baye
1: ba bi la lay baye ke
0: neena fi tolni bu amé dara ci jom do def ken lu bon
1: xolal bi soxor legi mom lolu mu tegon kele
0: wa
1: atanuko
0: mi ngi non
1: ba pare mu bëkk ko jël yene ko kele
0: waw
1: motax yalla du setan yene
0: mo ron degg na soxna sinako bayil soxor
1: baxul
0: ndax gis nga soxor lim la jural tay
1: yaangi soxore bëgg nit ki baña dawal auto bi
0: baña dawal auto
1: lolu ngay soxore mu ngi keppat sa kaw atanoko
0: mi ngi non
1: motax soxor amul jari
0: soxor bax gis nga leg yo soxna fan bi leg nga soxore nit
1: affaire
0: bi delu sa kaw
1: day delu wat
0: te koku meuna la baña def dara
1: te meuna la def dara
0: meuna la baña def dara
1: lay soxor amul ben jari
0: motax soxor ci bom dafa baxul
1: amul ben jari
0: yo man nga soxor nit ki sa ma de ta farfatu amna ño xamne
1: kenn du len soxare
0: bo len soxare rek il faut que dara dal wala yow di nga
1: lay melni bal tanks rek bo sande day dal ñewat ci
0: bo dalé day dal di ñewat
1: ci yow motax
0: soxare motax dom adami dañu wara delu soir sen xel te xamne aduna amul solo
1: aduna yagul
0: ta jaar
1: do defi
0: lu rafet mo gën ñu diko
1: netti bo imaginer digënté bi ngay dund
0: xam nga li gëna bon soxor ba ñepp xam ko
1: deug la bo imaginer digënté bi ngay judd
0: waaw
1: ak ba ngay dem
0: barke yalla
1: boko xolé rek nga xamné né aduna yagul
0: barke serigne touba
1: motax rafetal
0: defi lu rafet mo
1: def lu rafet di wax lu rafet
0: waaw
1: da jara sam
0: dafa jara sam
1: mais jël doomu adama diko yak wala nga nan yalla bu mu am li
0: waaw lu am nga soxari koko
1: man na am sama morom du am ah lolou baxul de
0: lolou kay ben affaire mo beuri ci
1: jamono ci soxna minata
0: am ñu xam da nga leen xol naturellement seen kanam xam ni ñu dañu soxor
1: boy xolé xam ko
0: da nga xam ni ki dafa soxor
1: li nane diw bu baxé kanam gi nga koy xam
0: waaw kay
1: bu baxé bo xolé kanam gi rek nga xam ni nit ki ku bax la
0: deug la de
1: mais nit ku soxor bo xolé kanam gi rek
0: waaw
1: di nga xam ni ki parce que nit lu ne ci xol day fenc ci kanam
0: day fenc ci kanam
1: lu ne ci xol fenc ci kanam
0: deug la de
1: motax soxor amul ben njariñ
0: billahi
1: nañu jema bax rek
0: wallahi
1: di jema rafet
0: xol wala nga am sa nouvelle bu neex
1: waaw
0: dem diko annoncer ki nga xam ni yakar nga ni mo la bëgg nga wax ko rek kanam gi changer ci sas
1: gis nga
0: parce que nouvelle biñ ko annoncer daf la ko soxor
1: neexuko
0: bu sañon doko am
1: dedet doko am
0: bu sañon doko am
1: doko am de
0: motax adna bi legi fiñ toone ken xamul ki ak ki
1: dedet
0: fi ne ki bax ak ki bon ken xamewuko ndax ni legi ki la soxore day ñu melni da la bëgg
1: waaw
0: te yow doko xam yaangi and ak mom guddé ak bëcëk nga yakane ki saxari lo am yeen rek fekk lo am yeen
1: wuro am du lako yeen
0: moy di and nit ki pay di ko gassal kam xam nga sama classe gi ñu melni man dañuy jappal nañ mel loolu la ñepp mel
1: te fekk yamuñu
0: da ngay andé def na yow ni nga mel non la mel
1: fekk yamuñu
0: te fekk yow yaangi yotu lo xamne xeyna mom mi bopam lako gëna yeen
1: non waye nak nit dama ne soxna aminata boy and ak mom
0: waaw
1: bu yagge tawta di nga xam jikko
0: deug la
1: bax
0: waaw
1: naturel lay doon ci doom adam
0: naturel lay doon deug
1: gis nga bis bo baxé fo meunti dem
0: waaw
1: même buñ né da nga bon sax bu yagge ban bax bi lañu gis yow
0: dañ koy gis
1: mais bo boné lo bax
0: faaw bon bi genn
1: bo rafété xol lo lu mu yag sa xol bu rafet dina genn
0: deug la
1: ni nay na ah diw kat ni la mel mais xol bi ak rafet
0: billahi
1: motax soxarante ak xol yu ki yoy mom
0: iñan baxut
1: man suma gisé nit ku xolam mel non sax dang may jax
0: billahi
1: dama nan li nu meuna nekké sax
0: deug la
1: li nu meuna
0: nek am nga li nane lu deug du yag
1: dedet
0: te gis nga nit lu bokku ci mom lu yag day feñ
1: deug la
0: gisé bo day jëm bax baxul ta baxu lu yag yag sax bon day feñ
1: day feñ
0: so da jema bon bon ta fek bon tam lu yag yag sax ba day feñ
1: day feñ billahi
0: kon adna li ci upp sol dal moy yenente jam
1: yenente jam
0: fiñ toone jamono ji ken wulotul ken ken xamatul ki ngay waxal ndax da ngay wax ak ni japp ne sa soppele fek sa non la
1: fek sa non la
0: fek da la soxore
1: fek da la soxore motax boy
0: wax xam nga soxor tam likay wara soxna bat bi tamit ñetane bop
1: ñe
0: gis nga fo tol di ñe niki bu yagge da ngay soxor
1: baxul
0: ñetane gop baxul
1: ñetate baxul
0: fo tol di ñe niki lu am nga diko naw diko ñe bu yagge xolup soxor
1: da lay soxor motax kenn bu ko tam ñewa
0: dedet
1: nit lu mu am
0: wa kay
1: nang ko doylo yene ko ko
0: barka yalla
1: di doylo li nga am
0: waw
1: luma am baxna
0: deug la de
1: luma sol baxna
0: luma sol baxna
1: buma ñe kenn
0: duma ñe kenn
1: bis buma yalla dogale bama am lima bëgg na dem jënd lima soxla
0: deug la de
1: fi ak yang koy def do ñe kenn
0: deug la de
1: mais lu diw am nga ne ah man dina ko jema am
0: dina ko am suma ko am du ko jariño
1: wala yalla mom bu ko am man nako am
0: waw
1: boko defé rek soxara nga day
0: barka yalla
1: baxul
0: deug la di
1: billahi baxu soxna
0: mi la soxor la
1: soxor deug la
0: yo soxor façon yi ci am dafa bari
1: foko nat rek ma nga
0: façon soxor bu ne ngay gis façon soxor bu ne ngay
1: dig bu ne ngay gis
0: bu ne ngay dig te lolou amul njariñ
1: amul njariñ
0: amul njariñ
1: amul ben njariñ
0: gis nga niki boy and ak mom liko yalla wërsegal nangul koko
1: nangul koko
0: te xamne mbiru suñu borom mom geej la
1: geej la
0: ni ñaan tal bu yalla tal sant ci mat mo gën mi diko fay mais tal bu yalla tal nga diko fay sa ndox moy jeex ta tew tak tak bi day gëna jam kaw
1: tak rek do ci man
0: dara yene koko
1: yene koko
0: surtout soxna suñ bokk jigen surtout ci biir kër yi la ëppé nak
1: waaw amna ci biir kër yi waaw amna ci biir kër yi
0: amna
1: ci
0: biir kër yi da ngay am dara nek sa naw la amuko mu soxore la
1: mu soxore la deug la
0: nu mëna waxe ba loolu yaqku dina ko wax
1: lay loolu
0: nu mëna fexé ba feewal la nit ñi ba loolu yaqku dina ko def
1: motax dara jaru
0: ko amul jariñ
1: amul ben jariñ
0: loolu amul jariñ
1: nit su amé lu baax ngeen bokk
0: yene koko
1: yene koko
0: barke yalla
1: yene koko
0: barke serigne
1: nak limu am non mën nga dem ba am ko
0: deug la
1: mais nit am dara ngay jaar ci souf
0: barke yalla
1: pour yak ko
0: waaw
1: wala ngay jaar ci souf diko waxal lu bon pour nit ñi diko ko xolé
0: deug la
1: amul njariñ
0: amul njariñ
1: amul ben njariñ
0: amul njariñ mom
1: nit dal bo gisé ci mom
0: légui sa da ngay gis ngor ño xamné manam dañuy soxor ba di soxor le sen jabar
1: waaw
0: comme ça buñu nek sen jabar nek wuju pecior gom wuju pecior am lo xamné am ko sen jëk da ngay gis da ngoy xam ci kanam ci sas
1: waaw
0: day soxor
1: ndax
0: bu sañon li jabar kele am mom jabar mokoy am
1: deug la
0: te yalla tolelu wursal
1: tolelewul wursal
0: yow ke man nga ko am to dula jariñ
1: dula jariñ
0: moto soxor gi dal fat bindu war nañ ci
1: wax
0: bu
1: baax tax
0: ñu lembe rew mi
1: ñu bako
0: ñing koy lembe
1: adna ñu koy def nañ ko
0: ba leen gis nit ko xam day saan day wax bay joy diw ni ma soxore lima am dama soxore soxor sama ngeew
1: am
0: ma sañon mu yaq
1: amna de
0: lool ban ñariñ la am
1: amna de te bokoy te
0: dama xam yow nit comme yow nga diko soxore
1: waaw
0: lool ban sens la
1: amul ben sens
0: amul sens
1: amul ben sens
0: soxorang
1: soxor bi amul ben njariñ
0: soxor bi amul ben
1: njariñ
0: ba ci lélé da ngay gis ñaar ño xamné dañ daan sey ba takaliko am sen digëdé nga gis ku goor ka day dem def lu jigen go lo xamanté dootu sey
1: waaw
0: lool lepp ci soxor la bok
1: lool lepp ci soxor
0: wala nga gis jigen ja def lo xamné goor gi dootu am ben jabar
1: lool lu ko fi jar
0: lool lepp ci soxor la
1: bok lool lan moko fi jar ci
0: abdou billah nga xamné ngoro gum duggu du soti fu mu waxale jabar du ko am
1: loolu soxor
0: mo ko jigen bi tamit fu mu dem ñu nako jëkke ji nga taggo mo lako def
1: deug la
0: lool lepp soxor la
1: soxor la
0: gis nga sey yalla mokoy bind ci aras te fum wara yam ala kul al falay yam
1: falay yam
0: deug ngeen takaliko len ci jamm ak salam
1: ku neena dem ci
0: jamm nga dem wuti lenen muti lenen
1: kesse
0: ken ku ne yalla may la
1: deug la
0: mais dedet
1: mais dem
0: di yoron nako kenen dootu ko yor
1: wa lolou soxor
0: soxor gi dafa bari nga gis ño xam dañuy dem ba ci serigne sax ngir yakal la
1: di yakat
0: def la lo xam do avance
1: yakate lolou baxul
0: barka yalla
1: di dem ba ci serigne nan
0: di yakal ku tabax keureum
1: wa
0: dekk ca dina ko jaxé lool
1: ndax
0: am nono may jaax suuf dem def ko lo xam du fu meuna dekk
1: dedet
0: to lu lepp ci xéet soxor la bok lu lepp ci
1: xéet soxor la bok
0: lu lepp ci xéet soxor la bok
1: xéet soxor la bok
0: nga am sa lu bes tak wala nga am sa lu bax do ko meuna jariño
1: wala nit déposer kayitam bay bëgga dem
0: waaw
1: nga soxor am lu ko baré ndakate bobu amna ko jaar ci suuf dem liggé ko
0: waaw moko soxoré
1: pour mu baña dem
0: barké yalla
1: ndax da ngay am sa lu bax
0: waaw
1: dem wax ko ko xamantene nga tek ko sa nit ndakate koku du sa nit
0: deug la
1: kang koy wax ndake koku sa non la
0: wow.
1: lo lepp soxor mo koy def
0: soxor mo koy indi
1: lo lepp soxor
0: mo koy indi mu dem galankor def ay ifam ba
1: affaire bi def ay galankor ba da nga nan man li ki lan motax demul
0: don motax def xam tak kala kay def
1: def na yeb mais ki lan motax demul
0: ta xol ki la koy def en general do ko sax foge
1: dede do ko fo
0: buñ la non tay diw mo def da nga nan dede
1: da nga nan dede
0: da nga nan dede
1: deug la de deug la
0: mo soxor gi dal mom da fa yaatu lol lol lol man da xam nga limay imaginer man soxor la xamone moy lan
1: xawma
0: man dal wax deug yalla man lu am dama ko koy yene
1: man de non la
0: te lu mu am dama koy doylo
1: billahi billahi
0: boko defé da ngay noppalu
1: boko defé noppalu
0: da ngay nek ci place sax ni soxorel na ki place bi mu nek tay wala ma am jam dina ko fa jele
1: na ko fa jele
0: même suma fa togu sax dina fa joge ñu bok ci yam
1: billahi dool na amul ben sens
0: amul sens
1: amul njariñ
0: yo soko fa jele manam ding ko yakal pare yo do fa tok
1: ding ko yakal
0: bu pare do fa tok
1: yow da ngay gis bo demé marché
0: waw
1: jaykat yi dañuy dennando
0: barka yalla
1: mais ku ci ne sa wursak ngay
0: ku ci nek
1: sa wursak ngay jaay
0: te ñeppay jaral
1: te ñeppay jaral
0: bala midi ñepp jeexal ñepp
1: yow ko ngay soxare kenn day joge fe ñew jënd
0: barke yalla
1: bo jëndul keneen day jënd
0: keneen day jënd
1: motax bu ko soxore
0: dedet
1: yow nit ku ne lu mu am ñaanal ko yalla wërsegem gëna yokku
0: kesse
1: mais nit bu mu am li wala bu kenn dem ci mom wala bu kenn li ci mom
0: waaw
1: ah loolu ku koy def baxu
0: loolu nak mo bari ci jamono
1: mo bari ci jamono
0: bi am nga li nane nit ku ñu dafa soxor mais deug la
1: dafa am de
0: nit ku ñu am na ño xam soxor mi ngi ci ñom
1: dafa am
0: amna ño xam do ko xam mais amna ño xam dañ koy manifester
1: deug la
0: man soxat bi nga xam dang ko manifester man moma gënal
1: mon moma
0: gënal man dina xam ni walay moyto
1: waaw kay
0: te do xam sama dara
1: wan neena suma defé erreur wax mako
0: wa kay
1: ma xam fu may tek sama tang
0: wa deug la
1: mais yow ngay wax nit ki sa problème
0: waaw
1: mou
0: lay ré
1: nga yakar ne kokoy sa nit
0: waaw
1: te bo woné gina mu togan la wala li nga wax lepp mu génné ko ci biti
0: wala mi ngi lay yakal
1: wala mu ngi lay yakal
0: wallahi
1: motax dañuy xolaat
0: yi soxor kay nak
1: defarat suñu togan bu baax togin
0: deugal la de
1: la ngay wax nit ki nang ko xam
0: wallahi
1: fa ngay tek sa tank nang ko xam ndax jamono bi legui dafa changer
0: jamono ji dafa changer legui
1: jamono bi dafa changer
0: jamono ji dafa changer de
1: lu way di wax nga xam ngay wax ak nga xam
0: ngay gis ño xam tam fat bindu buñ la bëgge soxore deug bëgg la yaqal ñu ngi koy jaar ci sa alal
1: deug la
0: motax gis nga di partager ni sa alal ko xamne yaak mom demewul non worul
1: worul
0: parce que jamono lajudur fof
1: lajudur fof
0: parce que ma ngi deg ben xale bu goor mu don net ben histoire bu doy war
1: wow.
0: Ne dafa am ñaari xale jigen yo xamanteni sen ñaar yaay ño bokku nday ak baye manam ay cousine lañ dal ay doomu nday
1: waaw
0: neena kenn ki yalla wërsegal ki ci dess yalla wërsegaluko neena ay cheval lepp mu am ko neena doomu nday da dem ab ko ben cheval am xew bu muy dem xam nga sa doomu nday am ne xam do ko fokk
1: dir waaw
0: neena mu am ko cheval lepp bimu ko abbe cheval bi neena dem ci xew wa neka dem ko abbe sama bi ne dem na xott ci ben safara
1: waaw
0: safara bo xamne manam bu ko xasse tak dootul am jam
1: waaw waaw lo da men deg na histoire bi
0: ne ndaw si xamu ci dara nak neena mu ñew gis sama bi gous lol
1: waaw
0: mu no am na sama sama bi gous na de xet gi nak mu ne xeyna xamna tangor wi lak yoy rek
1: waaw
0: neena mu wo doomu ndey bi nako yo sama sama ni ma lako joxone ak ni mako delal du ben mu no xam nga dekk bama nekkone dekk sangam xam nga ko dafa tang ak sebu xam nga bo ñaké rek moy lool tangor bi dongu la mais dang koy wër ci naaj bi da soko wër ci naaj bi tangor bi dina dañ ak xet gi
1: waaw
0: neenu mu def ko

0: mais jëkke ji fu na duggu na fa ak mbokk yi mais dara
1: ba léegi moom ndaw si ko ko def duñ ko jéem a xool mu dindi li mu def
0: ndaw si kay nee na moom gàcce la ci am fi ne kenn wootu koo teg bët
1: daw
0: na kenn xamul fu mu ne
1: ah day rus kay
0: nee na kenn xamul
1: mais buñ ko mënoonu gis ba dem
0: nee na yaay ja nag gàcce moo ngi koy bëgg a rey instant yi gàcce
1: koy rey kay
0: yaayam ndax xam nga doomu rakkam la ko def
1: waaw
0: nee na yaay ji bëgg
1: na trop ñaaw
0: dafa ñaaw
1: ñaaw na
0: ñaaw na trop ah loolu kay doy
1: na
0: waar
1: na kay loo xalaatul
0: loolu naka nga ko mën a imaginer yow
1: man kay loolu ni ma ko mën a imaginer moom soxar rek laa ko mën a imaginer ndax yow moom li muy def lu baax dong moo ko ci jublu woon ndax bëgg na tey rakam bu demee xaw ma magam ah bu demee mën a sañse takk périgam mais yow kooku nga yéene lu baax ba bëgg mu def ba mu rafet ndekete kooku moom yéenewula jàmm mu ngi lay yéene nga dof wala nga dee
0: yow nee la xool da ngay dégg loo xam da nga naan lii mënta nekk
1: waaw
0: da ngay dégg loo xam parce que famille amee la
1: da
0: nga naan lii noono parce que day amee foo xam du fa xaj
1: yow loolu doo ko imaginer sax
0: parce que am na diggante yoo xam dara lu ñaaw xaju
1: dara xaju ci
0: lu rafet rek moo fa xaj
1: dëgg la
0: xam nga fi ne dèjà yàqal na ñeneen fi toll am na ñoo xam ne suñ ko déggee
1: waaw
0: kuñ bokkal ndeg bàyyi sax seeg bu leen abboon seen yërëwa seen sebo dañuy bañ
1: dañuy bañ kay
0: ndax danaa mën na ma cee def lu ne
1: kooku yàqule na kooku doo kenn dootu ko aalati leen
0: adduna wóorul te ndaw sa fi ne bañ fiñ ko waxee dafa daw
1: day daw kay
0: mais fi ne yaayam gàcce gi mu ànd ndax xam nga doomu sa doomu rak
1: yaay ji la rus
0: nga di ko soxore di am ci moom yéen bi yéene bu bon
1: ba di ko yéene yenn
0: waaw
1: ñaaw na de
0: loolu dafa doy waar
1: dafa doy waar
0: ñaaw na
1: dafa doy waar torop
0: adduna bi xoolal yow léegi dañ la wax loo xam ne fat bi da nga naan dee lii mënta nekk
1: waaw
0: te fekk lu ko raw am na
1: lu mënu nekk amu
0: ci nit ñi ci boppam ñoo xamatu fu ñuy teg seen tànk xam nga li naan buñ tollee axiru zaman
1: waaw
0: façon bon façon ñaawteeg bu ne di nga ko dégg
1: dëgg la
0: mooy loolu daanaka ci lañ toll rek
1: axiru zaman lañ toll
0: ci lañ toll
1: ci lañ toll
0: ndax fi ne yow da ngay xëy dong gaadu sa saag sañ sa ba jekk romb ay nit fekk sa xëy mi ngay xëy soxore nañ la ko
1: waaw yéene wuñ la ko
0: buñ soñoon tey ji xëy ma dakk
1: xëy ma waaw loolu na
0: ndax romb gi ngeen romb rek seen xol
1: loolu na lan moo ko fi jar
0: moo ma jaaxal
1: nit bu amee dara ñaanal ko rek
0: dëgg yàlla
1: ñaanal ko mu gën a avancé
0: yow ko yaa ngi xëy man tam damay ñaan yàlla may ma xëy
1: yàlla may ma xëy comme
0: wala yàlla jox ma loo xam dama ciy jàpp du ci suturu
1: mais du fi amee
0: waaw
1: kii am na lii du fi amee
0: ah ak a bari
1: moom na toog rek na ñëpp dem di ko romb na toog rek ku ko gis di ko yéene
0: sax barke yàlla
1: loolu doomu aadama waru koo yéene nit
0: des fois tam nit da lay soxore doo ko def dara
1: wala
0: romb ko rek nga am loo xam ne xolam da ciy dagg
1: waaw wala wala mu bañ la te
0: doo ko def dara
1: affaire bi da lay jaaxal da nga naan diw lan laa ko def lan laa ko def ba mu war ma soxore nii te man yéene ma ko lu bon lu baax rek laa ko yéene te moom chaque jour heure bu la gisee rek xolam mu ngi bon ci yow te doo xam lan la lépp soxna Aminata soxar moo koy def soxara koy def si doomu aadama moo tax soxar daal bu nekkee si nit borom day sonn torop soxar moom bu nekkee si nit moom borom day sonn
0: ma ne fi mu toll ni man damaa yéem yow fat bi ndaw ma damay toog mu yàgg ma ne lii billah doy na waar daal parce que doo xam noo koy jàppe
1: doo ko xam
0: doo xam affaire bi lan la
1: doo xam noo koy jàngate
0: soxor
1: doo xam noo koy jàmm
0: te pourtant gis nga am xol bu rafet am xol bu yaatu yéene ñëpp jàmm dafa neex
1: dafa neex
0: gis nga yéene ñëpp jàmm dafa neex
1: yéene ñëpp jàmm
0: mais gis nga boo nekkee sa xol bi bu soxar nekkee foo toll ci fit na ngay nekk
1: ci fit na ngay nekk te doo am
0: jàmm
1: doo am jàmm
0: doo am jàmm
1: boo tëddee doo
0: nelaw am nga ne dinaa ko yàqal lii tey du ko fi amee
1: waaw
0: wala su ko amee tey sama bakkar du ko fekk
1: dëgg la
0: am ñoo xam ne naan jaral na ma sama bakkar waaye lii tey du ko am
1: kooku foo ko fekk
0: pourtant li nga def koo xam ne nii borom bopp la nga def ko loo xam lu bon mu dellu si kaw
1: day këpp sa kaw
0: wala safaan ba nga koy yéene yow mu dal la
1: dalay dal
0: te lu tee li mu war a am da koy am
1: li mu war a am da koy am
0: am da koy
1: kooku foo ko fekk xolam du neex
0: foo ko fekk xolam du neex
1: nit ku soxar
0: waaw
1: foo ko fekk soxna Aminata
0: barke yàlla
1: xolam du neex
0: déedéet
1: soxar daal moom
0: parce que xam nga la ki ngay soxar chaque jour yàlla da koy may
1: da koy ubbi
0: yàlla da koy may loo xam ne
1: mayu la ko yàlla da koy may loo xam ne mayu la ko
0: waaw
1: bu ko defee nag yow nga toog fa
0: nga toog di ko soxare ak foo toll di yàq deram di ko waxal loo xam dara amu ci
1: te fekk yow la nga koy yéene moom yéenewu la loolu
0: fekk la nga koy yéene
1: moom la nga lay yéene lu baax yow nga yéene ko lu bon
0: billahi
1: amu benn yéene
0: yow maanaam léegi da ngay dëkk ci koñ sax am na yàlla bind waa koñ ba nga dëkk soxore la
1: man loolu kay man jaaxal na
0: barke Serigne Touba Mbacke loolu day am koñ ba nga dëkk ñu soxore la
1: mais boo ko
0: parce que xëy na yàlla may na la kër goo xam ñoom mayu leen ko
1: boo ko
0: wala yàlla may na la taranga joo xam ne mayu leen ko
1: dëgg la
0: man kay li ma la wax man maa ci teg sama
1: am na de
0: ci dara
1: am na de
0: dëkk ci koñ waa koñ bi ñëpp soxore la teg la bët
1: waaw
0: parce que melukaan wala yàlla binde
1: waaw
0: moom yàlla bindewu leen ko li nga am amuñu ko
1: amuñu ko soxor
0: baaxul loolu soxore la
1: loolu tam
0: waa léegi nag soo dëkkee ci koñ dëkk say dëkkandoo war am ak ñoom jàmm war am ak ñoom salaam ñëw bitiku soxore la léegi nooy def yow
1: yow boo ko xamee sax di nga xam fooy teg sa tànk
0: waaw
1: mais boo ko xamul
0: mais xam nga dëkk ci koñ nekkanoo ñëpp jàmm dafa neex
1: dafa neex fekk ñëpp jàmm
0: waaw
1: loolu dara dàqu
0: mais nga dëkk ci koñ ñëpp soxore la
1: ñëpp soxore la
0: léegi koy waxal ak koy àndal
1: loolu da ngay sonn
0: da ngay sonn
1: da ngay sonn
0: te boo amoon xew nooy def
1: bo amon xew
0: do ko gis kokay waxantel
1: koko wax dula faale
0: koko wax dula faale
1: koko wax dula faale
0: amna ño xamna xam nga lutax ñu soxorel keur gu rafet ga nga dekk tamuñu ko
1: mais lolu pour lan
0: motax ñu soxorel
1: lolu pour lan soxna
0: amina wala auto bu rafet ba ngay dawal to ñom amuñu ko motax ñu soxorel
1: yalla dafa bind te yemale wul
0: su ko defé xolo fo rom ñu tegg la baat ñu bëré titre dafa bëw dafa
1: fuy lolu lañuy wax de
0: keuram ngay tax auto bi
1: waaw
0: te fekk yalla xam yow yego
1: sax lañuy wax ñoo ñu duñ am ben

0: problème
1: waaw do ko yek sax yow
0: do ko sax yek
1: do ko sax yek
0: do ko sax yek
1: da
0: man de man xamna ni mom
1: wala nga amna ben ndaw su ko don netal kok ci TikTok bi la ko wax né dafa dem gar ci ben koñ ñu bënn pono otom lool ko ko soxara rek la
0: bënn otom
1: pono auto bi
0: lañu waaw
1: télu toj ko bi la
0: lool soxar la
1: né mu dem changer pono bi ñu défar ko encore xam nga lool soxar
0: lool soxar
1: lool ko ko soxara rek mo koy def
0: légui man bu do man la xamna nu may def caméra surveillant lay wut
1: jar nako nak
0: tek ko sama buntu kër
1: jar nako de
0: ku ko toj ding ko xam
1: ding ko xam kay
0: mais auto jambour borom xamoo num def bam ko
1: waaw
0: xamoo num liggey ba jëndu auto bu
1: seen
0: nga dem yakal ko
1: ah deug la de
0: moy manam duma dem
1: waaw
0: kédu dem lool moy soxar rek
1: soxar dafa bari façon
0: lélé
1: dem xol da ngay am sa place bu baax sa borom liggey kay bu baax am ci am am yakar lo ci nit ki
0: waaw
1: def ne ki bu ñewé dana and ak yow ci liggéey bi jappalé la ci nekata duggal nga musiba sa place ku la soxoré mu ñew yak sa liggéey yépp
0: té do ko xam
1: soir mu lék sa xaliss dem wala mu def lénen
0: wa pour rek nga tok rek baña liggéey
1: yu kay yu mel non liñ gis nga buñ do wax fi ba suba du jeex
0: affaireu soxor mom buñ ci doon wax
1: dafa soxor affaire soxor la
0: buñ ci doon wax fi ba suba
1: xol amna waajo xam tam mom non la ñom ay ki la ay amna ño xam ay salum lañ ñom salum lañ joggé won manam doomu nijaay ak doom badjan ko xam yaay ki ak papa ki ño bokk ndey ak bay ñu and joge dekk ba leg biñu joge dekk ba ñew ku makki yalla may nako lo xamne ke mayugo ko leg nak ñom ñaa mo ubbitu ñom ñaa ñu and di liggey ñuy liggey di liggey liggey ba ku makki def na koko danako moy borom bitik mom leg mom lako mom lay baye lepp ñu koy un beau jour mu daal ne borom bitik ba doomu nijaay ji nga xamne moko indi ci bitik ba danako leg dama bëgg bitik bi daal ñu xor ko ñu inventaire ko lima ci am ma jël ko jotam li nga ci am nga jël ko mune ah lolou ma nek bitik may borom di munako ya borom mais sama alal duguna ci
0: waaw
1: ndax dama na jël sama alal diko dugal te musuma lako wax leg sama alal la so munako legi xayma li nga ci dugal ñaata la mu jek jek ne ko dal leg xott bitik gafa marchandise yep mako may borom
0: ah
1: munako a marchandise ya borom kon bidal marchandise nga genn mu dem bid marchandise yep baye xott bitik ba ba fi ne ni ma koy wax waji fi tol ni amatul lum jaay dépense da koy te ma nga tok moko njabota
0: dafa daanu
1: ñepp na digu ñepp daane li du neen
0: du neen
1: parce que li mom waxew ko neen kesse
0: bo demé
1: am lum ci dafa
0: am lum ko def
1: dafa am lum ko def
0: parce que
1: mais yow lool soxor la fatte
0: soxor ci bopam ci la bok ndax nit ku mom boutiqueam
1: waaw
0: def ci ay bagagem
1: def ci bagagem
0: pour bo jaay yeen ñaan ñam ngeen seddo wala mu fay la
1: wax deug yalla wala xam nga ni nga rafet
0: sax
1: mo ne ko seddo ci dig mu ngi dem sa yoon
0: bu fekke amul fumu jaar
1: mu
0: nu ñew rek wax ko waji jox ko
1: amna fumu jaar
0: amna fumu jaar
1: waji da koy netal neena amna fumu jaar
0: parce que dafa yomb torop sax ma aminat dafa yomb
1: neena amna fumu ko jaar
0: mom fay
1: def ko wax amna ko wax neena man li xale bi amna fumu jaar fumu dem ñu nako ki dafa am lum la def fumu dem te neena lum ñaan lo sax fa amatu ko ndax amatul dara
0: legi dafa mujju daanu
1: dafa mujju daanu
0: lol lepp ci walum
1: soxata legi na charge bi diga ba fess legi ñepp neenañ ke dina daanu parce que ak la jël
0: ak baxul
1: ak baxul
0: yebona moytu ak
1: ak baxul mota gis nga
0: baxul
1: même borom liguey kay sa kene ci dougal dang ko wara xol
0: dang ko wara xolat bu bax
1: ndax dang ci dougal ku soxor ko xam day ngay yakane day defal mais dalay yak
0: dalay tek beut
1: dalay tek beut
0: dalay tek beut
1: yakal bu la jekko rek nga yakku
0: te yow yakko jappale ba mu dugg
1: barke yalla
0: mu jël la tek la beut
1: mota fi ne da ngay gis les commerçants yu bari wala jaykat yu bari du nango jël jambour sen bokk rek
0: sen bokk rek
1: ñom rek
0: sen bokk
1: rek lañu jël sen rak wala sen jabar wala sen dom
0: ndax dañ nan sen bokk buñ ko lekke moko wara lek
1: du muju fen
0: mais amna jambour yo xamne dañ lay défaral
1: dañ lay défaral
0: mais amna jambour yo xamne dañ lay yakal
1: dañ lay yakal deug
0: dañuy ñew lek li nga yor ba mu jeex ñu dem
1: mu dem mais amna mbokk yo xam sa dañ lay yakal
0: dañ lay yakal
1: xam nga li ci gën ñaan yalla suñu borom dajé ku baax ko xam soxrewul la
0: tégu ku baax rek même mu na nek jambour mais mu baax
1: mu baax
0: bu baaxé dalay jappalé
1: baaxé dalay japp
0: mais bu féké dafa ñew pour ku yak wala ku soxar lo am ak mom pour liguey ak mom liguey ba du avancer
1: am nga li nga wax gis nga ko soxor du avancer parce que
0: nene
1: gis nga soxor manam day lek xol
0: deug la
1: gis nga bo soxore soxol moy lek ba jeex
0: tak ronger.
1: tak waaw
0: da koy lek
1: ba mu jeex parce que da ngay soxore nit ki soxol di tang do ci man dara
0: do ci man dara ngay gis nit ki soxol di bon ci mom
1: waaw
0: mu ngi lay nuyu di ree fekk yow yaa ngi koy yéene lu bon
1: billahi
0: motax amul njariñ
1: xam nga diñ naan ku nangulu yàlla dogal doo son
0: do sonu soxol du jeex waaw
1: parce que am na yoo xam ne yàlla moo koy dogal léegi da ngay gis koo loo xam da ngay leer li du hasard
0: waaw
1: yàlla suñ borom moo koy dogal
0: dëgg la
1: mo su ko dosu yàlla du dogale ci jàmbi ngeen du am yow yaay sonn
0: yaay sonn
1: mais yàlla li mu dogal kenn mënu ko téemu am
0: kenn mënu ci dara
1: kenn mënta téemu am
0: kenn mënta téemu am
1: kon ñu wax suñu mbokk yi nga xam ne yéen ñu doog a dab yéen ngi ànd seen rajo Benno FM 106.0 ci cette émission autre jigen ni ngeen ci and ak soxna Aminatou Mbodj ak soxna Fatou Bintou képp ko xamne bëgg nga bok ci émission bi rek mën nga jaar ci 88 628 1902 nga dolli ñu saxalaat ci li nga xamne rek mooy ñuy waxtaane di soxor ndax auditeurs itam ñoo am nañ ci wàll joomul am nañ ñoo xam ne mën nañ cee wax loo xam sax ñun xamuñu ko wala suñ xel eggu fa woon loolu lépp dañ koy dolli kon ñu leen ñaan rek ñu jaar ci 88 628 1902 88 628 1902 mooy numéro bi ngay jaar ngir bokk ci waxtaan wi. Doomu aadama yu soxore gis nga yow Fat Bintou mucc ñoom dafa jafe mais yàlla rek moo la mën a muccal.
0: Dafa jafe yàlla rek moo la mën a muccal.
1: Su ma soxee tàllal sa loxo yàlla ne yàlla ma yàlla musal ci nit ku soxor ndax nit ku soxor moom wax dëgg yàlla mën na laa yàqal lu bari
0: heure boo xëyee ba julli.
1: Su mën na laa yàqal lu bari.
0: Heure boo xëyee ba julli loolu nga war a njëkk a ñaan.
1: Barke yàlla.
0: Yàlla na ma yàlla musal ci pexe noonu. Ak ku soxor.
1: Waaw.
0: Yàlla lafal ma cat.
1: Kese.
0: Fii ak yaa ngi koy def. Yàlla dina la musal ci yu bari.
1: Dëgg la de.
0: Ndax soxor moom. Bu xasee ba dugg si doomu aadama. Lu koy dindi ci moom pour mu jóge fa problème la.
1: Te gis nga Fat Bintou nit ki la soxla dëgg du la ma sa bàyyi gis nga lu mu la soxla soxla jéem ci yow mënul dara mën naa dem ba sa njaboot.
0: Day dem sa njaboot.
1: Ndax am ku laal sa njaboot yow la laal.
0: Njaboot kay jàmmay jàmmay mbokam.
1: Waaw.
0: Njaboot.
1: Jabillahi.
0: Ku laal sa njaboot nga yëngu.
1: Ku laal sa njaboot nga yëngu.
0: Ku laal sa njaboot nga yëngu.
1: Te man daal damaa waar daal man daal soxal gi ci réew mii.
0: Doy na waar sax.
1: Doy na waar daal.
0: Maa mi ne te doy na waar.
1: Ànd ak nit. Def ko confiance ndekkatu yow boobu ñu ngi lay yàqal ci suuf.
0: Boobu mu ngi yàq ci suuf.
1: Soxo dafa amul njëriñ.
0: Di la reete xamoo ko.
1: Di la reete xamoo ko.
0: Te xamoo ci dara.
1: Léeg-léeg nga dugal ko sa biir kër.
0: Nga yàqaat ne
1: léeg-léeg ngeen tëdd sa kaw lal di waxtaan.
0: Waaw.
1: Te fekk bu la fa jógee bu fa jógee mooy loolu.
0: Bu fa jógee mooy loolu man nag su ma ko xamee ci nit.
1: Waaw.
0: Dama lay bàyyi.
1: Dëgg la de mais am na yoo xam doo ko xam Fat Bintou.
0: Waaw bu ma ko xamul garaawul.
1: Doo ko xam.
0: Mais su ma ko xamee
1: ñàkk xam gi nag mooy yëst.
0: Ñàkk xam bee bon loolu laa
1: sant. Boo ko xamul
0: mën na laa yàq.
1: Ki nga xam dafa soxor.
0: Waaw.
1: Nga dugal ko sa biir.
0: Nga yéene ko lu
1: sa néeg sa kër sa lépp.
0: Dëgg la.
1: Mu ngi lay yàqal te doo ko xam.
0: Te doo ko xam.
1: Doo ci xam dara.
0: Boo doy waar.
1: Mais xam nga liñ naan lu dëgg du yàgg. Gis nga nit ki boo soxoree dëgg-dëgg di ànd ak nit ki di ko soxla bu yàggee soo ko koy wan doo ko tey.
0: Doo ko tey.
1: Li la koy wan loo doo ko xam.
0: Doo ko tey
1: de. Yàlla suñu borom ci boobu moo la koy wan loo par la force.
0: Par la force.
1: Te doo xam lan la.
0: Doo xam lan la.
1: Moo tax soxor dafa baaxul.
0: Baaxul.
1: Nit ki li mu am. Yéene ko te ñaan yàlla may la ko su la ko yàlla mayut nga xam dafa gënul ci yow.
0: Dëgg la.
1: Ndax kenn ku nekk la gën ci yow loolu suñu borom di defar.
0: Loolu de am na moom.
1: Li gënul ci yow yàlla du la ko defar.
0: Du ko def.
1: Yow am bi ngay xëcc dafa gënul ci yow.
0: Dëgg la.
1: Su gënul ci yow yàlla defal la ko. Xëy na ñàkk gi yàlla defal moo gën ci yow xëy na am na leen lu mu la fàggul ëllëg loo xam ne mooy dàq.
0: Dëgg la.
1: Ki am tamit xëy na am bii mu am dafa gën ci yow moo tax yàlla defal ko ko.
0: Dëgg la.
1: Kenn ku nekk li gën ci yow rek la yàlla defal.
0: Aduna sa bul la.
1: Waaw.
0: Day tourner.
1: Day tourner rek.
0: Aduna bul la doy tourner.
1: Am na ñu ko xamewul noonu nag.
0: Tey bu la mayee tey. Bu ëllëgee mën naa may sa morom.
1: Dëgg la.
0: Kon nag ku mu ko mënti may rek yéene ko lu jàmm. Yéene ko lu baax.
1: Dëgg la.
0: Ndax soo ko yéenee lu baax.
1: Waaw.
0: Bu ëllëgee. Bu amee moom dalay jàppale.
1: Dalay jàppale.
0: Mais man rek maay am keneen du am.
1: Dëgg la.
0: Non loolu nit du ko def.
1: Ah loolu nit du ko def.
0: Ku baax du defee noonu.
1: Aduna bi da ngay tëdd ba guddi sax yow bëgg nelaw sax mu tëla.
0: Waaw.
1: Nga di xalaat nit ñi seeni doxalin. Ak seen soxorteeg seen iñaan.
0: Dalay jaaxal.
1: Tu vois te dara la warulu ko.
0: Non non lii loolu lii est ce que mën na nekk.
1: Moo tax am na ñoo xam ne fi na am doomu arme xam dañoo mën a ndëbbutu kenn du leen xamal dara.
0: Waaw.
1: Parce que ñoo yay nag.
0: Ñoo yay.
1: Ñoo yay di. Ñu naan nit ki bu la xamalee soxor bu la xamalee soxore la.
0: Dëgg la.
1: Yàqal la.
0: Bilaay.
1: Li mu la am yéene woo ko.
0: Yéene
1: da ngay préféré toog sa benn coin rek.
0: Ne patt ñu bañ laa xamal dara.
1: Waaw di waxtaan ak sa xel rek.
0: Waxtaan
1: ak looy bëgg a def waxtaan ak sa xel la sa xel jox nga xam noonu la.
0: Dëgg la.
1: Su dee lu baax la jox nga utiliser bu dee lu bon nga dellu ginnaaw.
0: Waaw da ngay dem ba da ngay ragal sax.
1: Da ngay ragal.
0: Da ngay ragal jox
1: nit ki sa
0: confiance.
1: Parce que nit ki sax mën na la yéene jàmm mais. Ba tey da ngay ragal.
0: Da ngay ragal.
1: Doo xam ne sa jàmm la yéene.
0: Soxar bee tax ñu bari di ragal.
1: Da ngay ragal.
0: Soxar
1: bee tax ñu bari di ragal. Sa xel mooy ragal.
0: Mooy ragal de.
1: Parce que da ngaa fi jamono toll.
0: Dëgg la.
1: Kenn jarute wóolu.
0: Kenn jarute wóolu.
1: Kenn jarute ndax da ngay wóolu nit mu trahir la.
0: Da lay trahir.
1: Soxore la iñaan la di la yàqal.
0: Te doo xam lan la.
1: Kon ko dootu wax ci yow lu baax.
0: Waaw.
1: Ok loolu ma jaaxal.
0: Moo ma jaaxal Aminata.
1: Day gis ay nit ñuy ànd guddeeg bëccëg ba ñëpp yaakaar ne ay seex lañ. Ñu xëy ànd tàggali ko.
0: Waaw.
1: Te tàggali ko dara wóolu ko du soxor.
0: Du soxor dong ma ko
1: soxor rek. Soxor goo xam doxoon na seen diggante. Te kenn mosu koo xam tey lay doog a feeñ.
0: Tey lay door a feeñ.
1: Parce que li tax mu feeñ. Parce que kee mel na noo xam ne meloo ko.
0: Dëgg la.
1: Léegi coxor gi nag daa dugg seen diggante feeñ. Xam nga li ma la waxee gis nga nit ki fekk yaa ngi ànd ak moom ngeen yem niveau. Tolloo même dimension kooku même bu la soxor fi ba déwén doo ko mën a xam.
0: Doo xam jikkoom.
1: Xam nga lan mooy tax nga xam soxor gi ngeen dem ba yàlla wutale leen. Yàlla jox la loo xam ne jox ko ko yàlla kawee la wàcce ko.
0: Dëgg la
1: su boobaa la soxor gi di feeñ.
0: Ki ngay xam ku la bëgg.
1: Nga ne kii nag déedéet xanaa ki li may ànd ak moom ndekke lépp lii la.
0: Ndekete yéenewuma jàmm.
1: Fekk yéenewu la jàmm.
0: Fekkoo la lool.
1: Fekk li nga amutoon mu ñàkk ngeen yem rek moo tax muy ànd ak yow.
0: Dëgg la.
1: Mais soo ko tanee tuuti rek. Mu rocceeku.
0: Mu rocceeku.
1: Mu roc te fu mu taxaw du la waxal lu baax.
0: Du la waxal lu baax.
1: Te xam kooku lu mu la waxal pour nit ñi gëm ko day yomb.
0: Day yomb.
1: Parce que yaa ngi moom yéenay ànd.
0: Dañ naa ay xarit lañ.
1: Waaw yow moom la ñëpp xamee.
0: Moom la ñëpp xamee.
1: Fuñ la gis gis ko fuñ gis moom gis la.
0: Dëgg la.
1: Dañ naan li mu wax dëgg la bu doon dëgg du ko wax.
0: Dëgg la.
1: Nga dégg ñaa moo ban interet la ci am li mu wax dëgg la parce que ñooy ànd xam na ko.
0: Dëgg la dëgg
1: la. Te fekk yàlla xam
0: dara. Mais nit nag da ngaa war a mën sa nit.
1: Waaw kay.
0: Sa xarit.
1: Waaw.
0: Da ngaa war a mën sa xarit. Tey jii booy ànd ak nit da ngay sincère.
1: Waaw.
0: Fu mu pikiroo nga naan fa doom. Man noonu laay àndeeg nit.
1: Dëgg la.
0: Mais ànd bu sincère dama naan koku du and
1: du and
0: tay soy and ak nit bu kenn di wax ci mom lu ñaaw taxawal deug deugal sa bop nga ne diw xamaluma ko lu ñaaw li la ko xamal
1: deug la
0: mais ngay and nit tay bu ëllëgé bu ñuy wax ci mom lu bon nga taxaw koku du nit ku bax koku and ndola du xarit xarit deug nit day mën nitam man lool la xam ci and
1: nga xamne ko taxaw diko soxore wala diko yak mu defandur ko
0: waye ngay and nit bu nit ñi di wax mom lu ñaaw nga and ak ñom
1: lol baretul de yow
0: baretul sincère bobu amatu
1: sax and ak nit tayal rek tax
0: yi baretul de
1: nga xamne fum de comme ling ko wax
0: fikiro nga nan
1: xam fa
0: waw
1: lol amatul legui
0: de amon moma
1: bu jekk nak lol amon na
0: amon na
1: bu jekk
0: waw
1: ce suñ mag ñeek ñom dañ da andé and bu rafa ñom dara soxor neeku ton ci ñom
0: dedet
1: ñom seen lepp ben lon dara soxor gis nga lu ci nit am dang ko koy yene
0: dang ko koy yene
1: ñu ando nek ben
0: deug la
1: mu melni yow ki lim am melni yow ya ko am
0: waw
1: ngeen and nek ben nga yene koko
0: deug la
1: mais leg and bu amon bu jek mo amatul legi
0: amatul legi
1: leg amatul
0: legi andando rek
1: manam leg andando mo am
0: andando
1: and bu sincere amatul
0: amatul
1: amatul
0: motax ñu bari legi dañuy bay sa andando yi
1: dañ koy bay
0: parce que bo sété boy and ak nit
1: waw
0: mu lay yakate
1: deug la
0: wala ngay and ak nit yene wula jam
1: billahi
0: wala yene wula lu bax da ngay préférer baña and ak kenn nga nek ci sa bop
1: kesse
0: nek ci sa bop
1: waw
0: di liggey di def ci sa bop baña top and parce que andando yu bari dalay yakal lu bari
1: dalay yakal rek
0: dalay yakal
1: man dalay yakal mais dula defaral
0: dula defaral
1: dula defaral
0: dula defaral lol la
1: bu ñëk nak xeyna lol amone mais amatul legi
0: amatul legi
1: motax gis nga suñu mag ñëk ña ñom seen dund dafa sincère on
0: deug la
1: motax gis nga li xew ci jamono ak liggey deg dawo ko deg seen jamono
0: ñom
1: parce que ñom seen and dafa sincère ba paré ñu bolé seen xol mu nek ben
0: deug la
1: dara soxor wala dara iñaan neewutal seen xol
0: waw
1: mo luñu am ñom ñëpp dañuy andando melni kenn ki moko am ñëpp yéne koko
0: deug la
1: su ko défé lu baax luñu am day mel ñom ñëpp ñoko amando lolou su ko defé jamm ak salam rek moy xew
0: jamm ak salam rek
1: jamm ba paré suñu borom da fay wacc ay xewal ak ki wërseuk gis nga xol bu rafet ak xol bu yaat fum nek suñu borom du fa dekk ki du fa jëlé muko ay xewalam kum tollu man ko fay wacc mais xol bu ñuul xol bu xat fum nek suñu borom day téy
0: wërseuk lu wara ñew
1: lu wara ñew sax
0: suñu borom da koy téy
1: waaw borom xol bu xat lu ko suñu borom di may
0: borom mom kum mëna may
1: dara
0: borom xol bu la
1: deug
0: koku la mëna may
1: deug yalla
0: mais bu sa xol soxor ya da ngay dem ba yow
1: ñaan fonkon mur yalla moy may
0: moy maye da ngay dem ba yow la nga wara jaamo suñu borom sax
1: barka yalla
0: xana xamo jaamu yalla day wañi xol bu soxor
1: waaw
0: di julli juromi waxtu day wañi lu bari ci doomu adama
1: billahi
0: te ñu bari lool lañ xamul fi yeek yaangi julli di matal waxtu
1: waaw
0: suñu borom yu bari da la ci dimbali soxar bi ne sa xol bi sax yalla da koy raxas bam set mu deñ
1: waaw
0: motax ñuy ñaan suñu mbokk jigen yek doomu adama yep ñu fasiyene matal juromi waxtu yi
1: billahi
0: amana sax seytane dafa bari doole mais suñ ko mëne matal ñukoy matal day wañi lu bari te yalla da lay xir ci lu bax musal la ci lu bon
1: deug la
0: soxar dal amul ben njariñ
1: amul njariñ de deug la de waaw li nga wax na surtout lool nak mo jafé nak di matalé waxtu juromi carama comme niko suñu borom santane
0: deug la
1: gis nga lool soko don def comme li nga wax di nga mucc ci setané
0: dalay
1: setan lu bari bari ba do suñu borom mo la ci mussal
0: dalay mussal
1: ta xam nga bo muccé ci setané rek mucc nga ci lepp lu bon
0: deug la
1: lepp lu bon dalay sori ndax xam nga setané bu nekké ci yow moy and ak lu bon
0: moy indi soxar bi
1: waaw moy and ak lu bon mais setané kum denc yow mom santane
0: setané mo lay pousser
1: lepp lu bon day denc
0: yow setané mo lay pousser nala defal ni lu bon lu ne dala ci pousser
1: mo la ci dugal wa
0: mais fi ak yaangi
1: jam ah xéttu soxor ak yépp seytane la
0: fi ak yaangi sétlal
1: waaw
0: seytane dalay randu
1: deug la
0: seytane dalay
1: yalla suñu borom na soxorul yalla soxorul gis na bo nekké ci lim bëgg rek juroom waxtu yalla nga diko matalé
0: di sétlal
1: sa xol bi yene wo kel jam salam yalla ci borom mo lay dakal seytane
0: lo yotu suñu borom dala ko yombal
1: ba dakal lu bon indi la lu bax
0: indi la lu bax lepp lo yotu suñu borom dala ko yombal
1: lolou moy nit nak
0: man dama ko jangat ci sama bop
1: barke seigne touba mbaj
0: man dama ko jangat sama bop wax juroomi waxtu yi duma ko manketé duma ko tardé
1: yakkan ma yow
0: dama nan fasiyene nako diko julli ba seytane di ma gëna randu fi yeek yang koy def rek
1: deug la
0: seytane dalay moytu lu bari
1: xam nga suñu borom soxor gis nga bo re jull diko ñaan sax
0: waaw
1: li nga bëgg rek la lay
0: may talalé loxoy lo bëgg suñu borom dala koy may xeyna day yéx rek mais tôt ou tard
1: dina ñëw
0: yalla dina la mësa may lu baax
1: billahi
0: waaw soxal am meen
1: ñu ci bari nek xam nga ñaak ko julli gis nga jaamu yalla bu nek soxol lu bon rek moy ne soxol
0: jaamu yalla bu ci nek lu bon ci nek
1: lu bon ci nek
0: jaamu yalla
1: fekke jaamu yalla mo ci nek lu baax rek mo ci nek
0: lu baax do nga ci nek
1: ba setan dalay
0: sori wurna yalla
1: amna ño xamne xamuñ ko nonu
0: xamuñ ko nonu
1: amna ño xamne ma am seen jibi duñ laal suuf
0: ñu lay xey suuf ba jëm
1: so duñ ay julit
0: duñu julle
1: man lol suma gisee koy def fat bi damay tit
0: man mi ngay waxal nak
1: parce que man de ñu mom heure julli jot sama jibi depp suuf sañu mako
0: heure julli jot nga wara julli
1: man lol ñu mom mako
0: wala bula fekke fenn sax
1: ñepp xam nañ ko ci man
0: bula fekke nga genn sax bo démé ba ñew
1: wallahi
0: bo démé ba ñew sangul ba set japp julli fay su fay sa waxtu yi nga tardé
1: xanga li problème
0: bala nga
1: man fi ne waxtu julli bu joté fat bi te julluma sama fit modul tok
0: deug la boko tamé
1: gis nga sama frère bi nek Dakar heure bu ñewé
0: wa
1: ben mu ne man de Aminta yow dama la sétlu kër gi dal jigéñ ñi yaali gëna fonku diiné yow mom fu waxtu julli joté dama lay gis ngay julli
0: deug la
1: ñi ci dess mom seen jeer duñ ko tek suuf
0: yi baaxul
1: dama la sétlu
0: baaxul
1: jaxas naan ne def len ni amité bu jul joté dene julli
0: julli dafa
1: baax dafa baax
0: julli dafa baax
1: man bu gisé ko jul dafa may yé
0: dafa baax amna ndaysan amna sama ben xarit dem ci yalla la ndey xadi ci am ndaysan yalla nako yalla yeureum xarit
1: aljana
0: ño nan and Dakar mo mag me daf ma beggone day sax
1: waaw
0: heure bu ñewé suñu kër day fekk may julli mu ne ma man xam nga lan moma neex ci yow maneko wa mu ne ma julli bi nga mëna mi nga nango julli maneko julli mu ne maneko kenn war ko tiaxal
1: kenn duko foyé
0: kenn duko foyé
1: dedet
0: kenn ku ci ne warna mëna matal juroomi waxtu fi ak yang koy def xol soxa du nekk sa xol
1: dedet soxa dalay sori
0: xol soxa dalay sori te seytane dalay randu daal
1: deug la
0: manam lu bax rek la sa xel di nekk
1: kesse da xam nga sa dafa am ñaar yo xamni wax deug yalla dañu mënta and muy lu bax lu bon gis nga bo nekké ci lu bax lu bon mom duma sa am ci yow accès
0: deug la
1: lu bon mom dalay sori mais duma sa am ci yow accès
0: dalay sori dalay sori
1: parce que xam nga fat bi nañu waxante deug gis nga am na ño xam ñi ngi naam setan setan mais c'est top sen bakantam ci
0: la setané bop lañu
1: gis nga setané tam da ngay xex ak mom nak
0: ñi non nak
1: mais boko maye doole rek mu gagne la
0: day dugg ci yow
1: setané kenn duko may doole am na ño xam ni ñoy may doole setané
0: ñi ngi non
1: bam dugg ci ñom yakal leen
0: dalay yakal
1: lu setan doko may doole da ngay xex ak mom
0: da ngay xex ak mom
1: gis nga bo xexam suñu borom mo lay jappalé xex
0: mo lay jappalé mo lay jappalé
1: boko mëne rek
0: mo lay jappalé wa may nuyu suñu wa koñ da nga wandam
1: Wa ndam
0: nuyu ma len di nuyu sama borom keur
1: wa war nga len nuyu nak
0: señ ji li ñang ma ngi jéggalu waron na ko ñëk
1: mo nga waron ñëk nuyu
0: ndax
1: mais wessul nak nuyu ko
0: liñ nan bu fecc lire nuy koy waxate sax
1: fecc lire bu neexé ndey
0: jaaté ci mbag yi
1: wa
0: moma ñaanal bi may ñew ñang baalo
1: ndeysaan
0: yalla na jaamam yag
1: deug la
0: di nuyu sama wa keur yépp ñom nday jaani ñang sama aw buru keureum
1: ndeysaan
0: soxna momi jeen soxna njoba soxna faaj jigal cheikh ñang toute la famille ñang ñom elage bayu ma kenn ñom mam faati xalé yépp
1: deug la
0: ak sama seri ñangeen ñepp nuyu na len
1: waaw
0: buma fa joge nak di nuyu sama yaay boy soxna khadi fati
1: ndeysaan
0: mu ngi dakar mais instant dafa dem casamance ma ngi koy nuyu bu baax di la wax yaay boy yag fi lo fi gëna yag muy gëna neex momin moma jappalé
1: ak
0: sama frère bi sidia mom moy conseil mu ngi itali sama mag la ma top si mom mu nane ma fa bo démé dé défé ni dé waxé ni ndax wax radio ci bopam dafa graw né nañ ku la bëgg rek mo lay conseil ak sama goro bobu modou awa djeng sama nijaay jëkër la momin mu may conseil défé ni waxé ni ah di gërëm sama raq yépp asu fati mami fati ami ñang xadi sosé toute la famille fati
1: billahi
0: ñu ni dakar da suma limé rek damay joom bay ma kenn
1: deug la
0: ma ngi sante ñep di len gërëm di len nuyu yeen ñep di jéggalu na té xamné xel matut motax bama duggé nuyu
1: way wessul batay dara wessul man ñu ci non lay duggé nuyu table chaabi gama dëkk
0: deug la
1: ndax bu heure mo ci fala ñibi table chaabi di nuyu sama yaay gi nga xamné mo nek ci kër ga soxna Fatou Diop diko wax na jobal li yépp yow la luma man tay ak luma am tay rek yow la lepp so loxo ngi ci biir amna no xam tay so maka yara won wala nga téme ko duma exfi ba am li ma am tay kon ma ngi koy sante diko gërëm jobu juba diko ñaanal yalla na jammam yag yalla yagal ko ci kanamu njabot bu yag ñu jita ba ci kanam kanam
0: amin
1: ak sama baye bi nga xamne ñu ko jott noppé gul señ dambooj diko ñaanal dar rahman gëm teud yalla suuf oyf ci ko
0: amin
1: bo kep julli bu fa fek ak kep ko fek suñ borom yeesal ci ñom yermane taxalil aljana
0: amin ya rabbi
1: ci barke khadimul mustafa
0: amin
1: ñu tamit sama chéri koko ye ci kër ga ku ci mel ndey soxna fay mo manke ni diko ziar ak soxna fatou diop ak soxna sala top nga xamne sama jégg yu bax lañ ñomay ciébal ciéb yi neex may lek
0: dama
1: defal lepp wax deug yalla nam ma dara dal manam manako nam ma dara jégg
0: ndax sama jégg yu bax
1: deug yalla ñomay top so sama jabar to lolu yombul
0: di
1: yombul
0: jabar ju bax yombul
1: jabar ju bax yombul
0: mané sama jabar ye ci dakar
1: ñom de ay jabar yu bax lañ
0: ñomi jabar yu bax lañ
1: fat ndey soxna mo jitu ci keur ga te yakul dara
0: lay wallahi
1: Mariam ñu top ci sama jabaru frère bi nek Dakar jili mbot Mariam ku bax la fat job top ci sa top ci muy ñent jeeg yo xam ñum ñepp bax wax deug yalla ma sha
0: Allah
1: bax nañ am nañ ci man yeek am ci man ité sa fo faalé tax nga lolu ñombut
0: nek
1: sey jeeg ñu top to sey dom
0: ñombut
1: fi na fuma mëna dem sama xel day dar sa fam ak jabot ci ñom la koy
0: baye yo ya bax rek soxna
1: la tax ñom seen dara du manki
0: nek ci sa kër
1: lepp lu war ci ñom dañ koy def
0: japp say jabar
1: japp leen sama amé fit tay di liggéey sé fuma bëgg dem fa di leen baye sama ak jabot seen melokan amna luñ doon mel tay ji duma len baye sama dom dem fen duma ko sax xaar ko fuma jëm dama jita sama dom
0: yu ya bax rek
1: mais dañu bax bëgg sama jabot
0: motax
1: fuma dem sama xel day dal
0: xel day dal
1: ko ñon ta il faut ma nuyu len
0: lay bi lay way
1: ni delo len jukkal
0: bax sa jégi manit sama jégi nuyu ma
1: len nga man chaque jour ma ngi ci radio bi ñom lay baye ci kër
0: lay aminata
1: ñoy top to sama yaay top to sama jabot
0: lolu neex
1: nga lolu dara fayu
0: dara fayu
1: ñuy ay jégi yu bax
0: yalna sen jamm yaag
1: top lu chaabi gi
0: manako jégi yalna sen yaag jamm yaag
1: ñaanal nak li ñi wut ci bo jeen yalna ñu ko am
0: amin ya rabbi
1: ñu dund ba sen jabot di len tar
0: amin amin
1: ya rabbi yalla yagaleen ak sama chami
0: amin amin ya
1: rabbi barke khadimul mustafa
0: amin amin sama
1: jegi ndax kula defal lu bax tam nga wax ko
0: sama jegi nuyu ma len jaar ko li
1: billahi
0: seri sidia
1: waw
0: day togg ci mbana di yak ci boole
1: deug la
0: jaar ndjay
1: jeg ju bax non lay def
0: adama sal may ram yaay nenne bi ñu lay ñaanal bébé bi yalla na dundu té am nday ak baye momi demb la am doom sama djégi baxi buma ñëwé gédja way dal dañ may yaatal yaatal sumay ñëw dañ may yaba yaba yaba buma ñëw duma attan limay
1: yalla
0: na seen jamm yag ñomit djégi djégi bax la ñomit
1: kenn du lim bax rek mo am solo
0: té nuyu wuñ len munta né
1: gis nga djég bax moy défar kër
0: moy défar kër
1: djég bax rek kër
0: défar kër dé
1: waaw fo dem sa xel day dal
0: xel day dal waaw
1: ndax day melni sa tew ak sa wute yeb ben
0: deug la ak wa ki rond point bi tamit ma ngi len nuyu
1: waaw
0: ñom pap job soudeur
1: waaw
0: ak ñom moussa an borom de rouy
1: ndeysam
0: ak jeyla borom rier yu neex yek ndeki
1: ak
0: khadissar borom cafe
1: ak
0: wa garage ñom zal touba
1: waaw
0: han ñom abdou diagne man dal bayuma kenn ñom samba diagne ñep ma ngi nuyu ñep
1: deug la
0: ñom jaw bayuma kenn
1: waaw
0: jili tolier
1: ndeysam
0: ñom ñep ma ngi len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way
1: man tam may nuyu sama serigne bu baax bi ci fi jantou wax wa serigne abdou wahab mbake bu serigne modou fat khari kok sama lepp la ma ngi nuyu diko ziar mbake balla aissa diko ñaan yalla na yalla yagal sa taxawaay
0: amin
1: yak sa njabot ak sa soxna yeb ak soxnam ak adja jaxate mom tam ku baax la ak yaayam soxna mer fali ndjay ñu ay nit ñu baax la ñu ma bëgg fonkuma japp ma ta yalla rek tax ak serigne abdou aziz mbake daru tanzir kok tam ma diko sante bu baaxa baax diko gëreem te xamne tay ginnaw yalla lu ma am ci radio rek mom la ndax radio la nekkon diko liggeyal wax deug yalla xam nga mara tam mom dafa for te qualité tam kene mënu ko fay te serigne abdou aziz daf ma wol won xolul dara setul dara gisul dara te xam nga lolu ko lako defar amo fayam bi so fm wax deug yalla woluma tegg ma fo xam tegu fa kenn
0: ko
1: koku mbake bala ay sama tam duma ko fatte muk mu serigne abdou aziz mbake bu serigne moustapha bu serigne abdou aziz bara wa guy mind la ci daru tanzir diko ñaanal mbake bala yalla na jamam yag
0: ndax
1: épicerie la ko ñeuk liggéey épicerie bi nek cornice ci cheikh
0: xolal lool
1: mo joge ci épicerie mu yob ma ci radio ba
0: xolama lool rek
1: te épicerie ba def na fa ñaari at
0: deug la
1: mu jëlam épicerie yob ma ci radio ba te bu ko neex mo jëlé ci épicerie duma yob fenen
0: dedet
1: mais def na ma légui dama la bëgg yob ci radio ba xam nga mala doy mom wax deug yalla kene mu ci tek dara mbake bala ay sama tam ma ko ñaanal yalla na jamam
0: yag amin ya rabbi amin amin
1: diko ñaanal
0: amin
1: ci barke mamam seigne bar yalla nako fi yalla yagal
0: sama ciatu mam umi fati
1: may ko sanu gu deug wer gu yaram
0: umi fati sama ciatu mam
1: waaw
0: sama ciat sama tante sama sheikh ma ngi koy ziar mariam fati
1: deug la
0: fasseni fati sama rakku yaay bayuma kenn dal kuma tuddu sa tour rek xamal ne xelay fatu
1: deug la
0: mais bayuma kenn ma ngi ziar ñep
1: waaw ak tonton moussa mbay borom denkan mom tamit borom altine ci ngone mom tam ma ngi koy nuyu diko ziar sama xarit sama lepp ak seigne fallou diaw ñom ñep ma ngi len nuyu di len ziar ñom ñep sama xarit lan samay am di jamm la ndax nit amo ludu say nit ndax say nit mom wax deug yalla mala raw mom mala bëgg mom mala raw sax mënu ko
0: fay
1: motax say nit mom bu la bëggé dang koy yékk
0: nañ
1: ku la bëgg nga yékk ko
0: té
1: ñom ay ñu bëgg ñoo bëgg lañ ñuma safo ñuma faalé kon ma ngi leen nuyu di leen ziar baax baax ak wa dar rahman nga xamni ñun fa lañ bok nga xamni sama pap talib seigne abdou borom deur bi la mom mo doon yakaram tay ak ëlëk di ni khalifam bi nga xamni mo fi nek jamono ji di seigne modou abi mbake di ñaanal seigne cheikh mbake dar rahman nga xamni moko fi ñëk wuutu diko ñaanal yalla na yalla séral ay yaxam
0: amin ya rabbi
1: ta woné la ko maam ju bax ji ak bayam bu bax ba
0: amin amin
1: ci barke khadimul mustafa di ni kep ko may nuyu ci deglu ci dar rahman samay frère amin mbooj moy seigne taw papa abdou mbooj ñun tam ngi koy nuyu diko ziar yassine alima ñom ñëpp dal ak soxna mati mbooj bu seigne modou keman mbake ibnu cheikh abdoulaye mbake borom deur bi ñu koy nuyu diko ziar ak soxna fati tamit bu seigne abdoulaye mbake borom deur ndax ñun waakar seigne abdou borom deur bi lañ ñun mom lañu yaakar moy suñu yaakar tay ëlëk mom lañu yalla cëraleer kon ñoo ñoo suñu fété kon ñoo yaakar na lu may def lu nak ñoy ne ci kanam lu ma leen fatte mukk
0: yalla ñaan yi nangu
1: waaw yalla ñaan yi nangu
0: waaw
1: kep ku yew daar rahman dal tay deglu sama kaddu ngay goddi jigen ma ngi lay nuyu di la ziar bu rewer di la ñaanal jamm te diko sakku ci yow ndax nit ku ne fa nga fete rek mom ngay dam mom ngay titoro te ñun wa daar rahman lañ kon mom lañu damo diko titoro te ki ñu yalla bol di so seigne abdoulaye mbake borom deur bi di serigne bu mat serigne nak machallah di son papa nak yaakaaron ko liggeel ko bu wuyju boromam kon ñun tam ñu ngi sante bu baaxa baaxa baax bi ñu yalla bolé fu baax ñi koy sante yalla bu baaxa baaxa baax ndax bok fu baax yombul
0: yombul
1: yombul mom ndax su la ci yalla boy da nga war sante yalla
0: sante yalla bu baaxa baax
1: waaw yalla da xamne bëgg bok fu baax taxul nga bëgg fa bok yalla suñu borom mo la ci bolé
0: mo la ci bolé nga bok
1: nga bok ci dañ ñu yalla daf ñu ci bolé
0: deug la
1: ñu sante yalla bu baaxa baaxa baax
0: na yalla doli sante
1: waaw
0: yalla na ñaan yi
1: wa keur seigne moutala tam am nañ fa cër ndax aziz mbake mi aziz so bamba sama li sundu daan way
0: waaw
1: yorona sama mag bu jigen ñu am ñaar doom cheikhou na mbake ak mam fatou mbake mom tam mang koy ñaanal yalla na yalla séral ay yaxam
0: fu mu teud
1: di ñaanal ki nga xamne mo fi tok togay cheikh moutala seigne mamour mbake diko ñaanal yalla nako yalla may fandu gudd ak wér gu yaram mu yag ci togay mamam bi ak togaay bayam bi ak yag uuf ay rakam
0: jeñ
1: ko ñaanal ndax ñom yag fi yakana suñu sag la suñu ndam la ñom buñ fi yagge ñun dañuy am ndam am sag ndax seen yag fi dal suñu sag la kon ya leen fi yalla yagal
0: amin ya rabbi
1: ci barke khadimul mustafa
0: amin
1: ak kep ko xamne na jamono ji khalifa nga sa keur baye rek ma ngi lay ñaanal sa togaay bob yalla nañ ci yag yag uuf say rak ci barke khadimul mustafa
0: amin amin
1: waaw kon ba tay ñu dess ci tem bi nga xamne rek modi soxor fat bintu soxor dal nit ñi dañ ko wara baye ta xamne amul benn njariñ
0: amul benn njariñ
1: dala yakal me dula defaral lepp lo xamne ya ngi lepp lo xamne nek nga ci mu dila yakal dula defaral nga tel ca genn nak mo gën
0: genn ci dem
1: ndax li lay yakal mom balla yakal da nga ci war téla genn
0: téla genn dal
1: téla ci genn ndax bo ci nek am yakal dutu am jañ dutu am jëri téla
0: genn dal bax dal
1: waaw
0: mo gën soxor
1: deug la
0: xol bu lap mo gën soxor soxor noppalu boromam
1: deug la
0: nit bu soxoré day son nit bu amé lu bax yéné woko
1: deug
0: sa xol du jog ci metti rek
1: dedet
0: ndax da ngay gis lula nakari te doko mëna fajj
1: doko mëna fajj
0: moy waral soxor bi
1: motax
0: nañu jéma baye soxor te jéma labante bi jema rafet xol
1: micro bi
0: maneko jema rafet xol jema labante bi te baye soxarante bi
1: soxarante
0: bi amul ben njariñ soxna aminata mbocc nagn ko jema baye
1: wallah neis ko xam day dox sa mais ante conscience am tranquille ndax xeyna amna lu nek ci bopam lo xamne munu ko genné xeyna ko xamne ku soxol la ko xamne dañ ko soxoré ndax adna ñaari rek fi meuna am nga soxol wala ñu soxoré la da yakane ñu ñu soxoré sax mo upp doom adam yi nga xam ñu ngi dem ñu soxor leen mo upp
0: mo upp
1: ñu souf lañ toll kenn mënu ko wax
0: kenn kenn da ko xam
1: amna ño xam ñi ngi dund nakar wo xam te lepp ak nit soxor leen moko wara
0: yakante bi da bari
1: amna ño xam ne xam nga du fepp lañ mëna dem wax seen problème am ño xam ñi ngi dund lo xam ne seen mbokum julit ni ño mo leen ko tek lepp soxor ko wara
0: deug la moko wara
1: dañu ko wax fen
0: dedet
1: seen xol di nakari
0: amna
1: ño xam nak yalla da leen bindal leen nakari wala leen det dañ koy wax
0: dañ koy genné
1: dañ koy genné
0: su
1: ko defé ka ci am xalaat bu rafet dol len ko ka ci am xalaat bu ñaawit amna ño xam bu doon mané ni lay def bu dé man ni lay def mais gisé nit ki bu ko yalla soxoré buñ ko soxoré ka ko soxoré diko def lu bon diko wax lu bon ba yalla tombalé ko ci yow mu ñew waxtaan la mu te defal ko
0: mo gën
1: né ko gis né ki lay soxoré bayiko yalla
0: bayiko yalla
1: ta xamné yalla mom gëmul na lo gis na lepp
0: deug la
1: te gis nga li mu lay soxoré ak dilako yeen lepp ci kawam la jëm
0: deug la
1: yow bul ko mu sa soxoré yeen ko lu bax bu la yeené safane yow yeen ko lu bax
0: yeen ko lu bax
1: da gis nga lu bax lol nga ko yeené mu la yeené safane lu bax day ëlbeutu delu ci yow
0: deug la
1: safane ma ëlbeutu delu ci mom
0: lay am sax ben yéré
1: adna non dong
0: adna non
1: gis ni boko yeené lu bax da ngeen koy bok mais boko yeené safane safane day ñew ci sa kaw lu bax la ñew ci mom
0: waaw safane ba day yenu day kepp sa kaw yow mom lu bax li mom mu ñew ci mom
1: waaw nit boko yene lu bax gis nga yalla mo ngi koy bolé
0: ñaanal ko lu bax yene ko lu bax
1: waaw bu lu am nga bañ ko ko soxal
0: lu mu am nga yene
1: ko
0: ko
1: yene ko ko
0: boko defé
1: yalla moko dogal
0: xamne yalla moko dogal
1: té ki amna li dama ko wara
0: waaw ki amna
1: borom jox ko li joxumako
0: joxumako
1: ah dafa bari
0: bari na torop soxna
1: mi
0: bari na bari na
1: ba ci wujje gi da ngay gis ko xam domam day tekki dom wujjam du tekki mu soxare ko
0: waaw
1: ñu tax domam tek sama dom tekku
0: waaw
1: legui dina galan ko dom ba melni sama dom
0: lolou lu ko fi jar
1: man nako baña mel
0: yow sa dom wujju def ko comme sa dom
1: waaw
0: ndax ndax dere
1: manam xam nga dama la bëgg soxor mi ngi fepp
0: manam boko defé comme sa dom
1: waaw
0: soxorange bi du am
1: soxor ngi fepp
0: ndax bo xolé ne ñom ño bokk ben dere
1: barke yalla
0: tay ji bu amé
1: deug la
0: melni sa dom mo am
1: melni sa dom mo am
0: waye boko soxoré lu mu wara am force da koy am
1: dakoy am to do ci man dara
0: do ci man dara
1: da nga ci ñaaw to do ci man
0: dara da nga ci ñaaw motax amuñ jariñ te rafetti
1: waaw
0: mo gën nga ñaaw ci ndax bo ci ñaaw dañ la ci dañ koy xam ci yow
1: waaw
0: te lu wara am da koy am
1: te lu wara am day
0: am lu wara am da koy am
1: deug la de
0: mi ngi non
1: li ñaan lu wara am day am motax adna bo ci nekké rafetal lu yalla dogal nga and ci dogal suñu bon xam li yalla moko dogal
0: deug la
1: mais yalla dogal ne lu fi amé lol manam yow da ngay dem ba da ngay wedd yalla sax kon day mel gëmuto yalla
0: day wedd yalla de
1: ndax li nga koy soxra yalla moko dogal
0: deug la
1: legui lu yalla dogal yow and ci dogal yalla mo gën
0: mo gën de
1: mais yalla mo dogal li tay duma ko nangu wala su fi du fi amé ni lay amé
0: waaw
1: mais yow ya da nga bëgg tok place yalla
0: place yalla
1: lol boko def place
0: ni borom de na patré di la déglu
1: waaw place
0: baye la ba nga def sa xalaat mom mu def lu ko lu mu wara def rek
1: waaw
0: bu ko defé sa xol di jéx
1: yalla mom bo togué place am mu tok la sétane do tuyé lam wara def mi ngi koy def
0: da koy def
1: lam wara def jam mang ko cey def jam ba di ko am
0: neen taal bu yalla taal comme ni ko waxé sank
1: wax deug yalla
0: soti ci mat mo gën nga koy fay
1: waaw deug la di
0: ndax lu wara am fa mu am
1: xam nga fat bintu man lima gisé soxor moy ñak gëm yalla
0: deug la
1: parce que li la yalla dogal ngay du am kon yow yalla mi la bind gëmatoko
0: gëmatoko mo
1: ndax su fekkon gëm nga yalla kon lim dogal doko teggi
0: dedet
1: da nga ci and ak mom mu neex la
0: mu neex la mu ngi non
1: so legge mu baddi la ay xewal yow tam
0: mu ngi non wa
1: bu ko def soxol di fiir
0: soxel du fiir
1: mais yalla dogal li ngeen duma ko def ah man lol ku koy def man ragal na te ci na ci yow
0: doyna war de
1: ndax yow wax yalla suñu borom nga bëgg teggi ak defam
0: waaw
1: yalla mo dogal ni li la bëgg mu dogal ak sama jambi li lay am te ci sama loxo lu joge mak ko may nga ne de li yalla duko fi defé lé lay defé
0: man ma wara am
1: kon yow da nga tok place
0: yalla mom warta ma wara am
1: waaw man lolou boko defé sax sonna fat bintu gis nga yalla dalay jeppi te li nga wara am doko am
0: dedet
1: te gis nga ke lim ko may da koy gëna yok
0: day yokku
1: sa xol di tank do ci man dara
0: do ci man dara
1: do ci man dara
0: do ci man dara
1: ñu am ñoo xam dañoo soxoro soxor bu sañ ñom rek ñoy am keneen du am
0: man kay lolou ma jaaxal ma
1: am na ñoo xam ni fi ne bu sañ ñom rek ñu am benen
0: doom man affaire yi daf may jaaxal ma tudde dama na wa nit mbor na meuna soxare doomu adam wa na meuna soxare ni moromam
1: man kay dama jaaxal
0: affaire bi damay jaaxal ndax man soxar mom
1: barka yalla
0: xamu numu ko meuna jangate
1: soxar ken xam ken xamul
0: lan la ken xamu nuñ koy jangate
1: ken xamul lan
0: soxar ken xamul lan
1: amna nit ñoo xam ni fi ne li ma wax du jaaxal bu sañ ñom rek ñuy am
0: deug la amna
1: buñ amé yo amo ñu lay yeureum
0: xola lo yaakar mu ngi non lo yaakar ne amul amna
1: fek na lu ko raw amna
0: lo yaakar ne amul ci
1: deug la di
0: amna
1: xam nga nit ki mo bu la tané fu mu toll day bëgg di lay yeureum
0: dalay yeureum
1: su ko defé xolam di neex nak
0: wala chaque jour day bëgg nga ne ko mayma wala alma
1: waaw wala mayma wala abal
0: waaw
1: billahi
0: mu lay yeureum mu lay yeureum même bu la alu sa mu koy xam ci yow
1: da koy xam ci yow billahi
0: lol lay bëgg
1: diw de ndey san ni mako yeureume
0: way tollatuñu fofu
1: ma ko ko jox
0: tollatuñu fofu legi kenn ku ci ne da ngay bëgg avancer
1: dedet
0: kenn ku ci ne da ngay bëgg joggé ci étape bi nga nekkon
1: dem ci benen étape
0: wañu bo gis ci ben lay commencer da ngay bëgg di avancer chaque jour
1: deug la
0: chaque jour bo xeyé ñaan nga yalla avancer mais ñaano yalla fa nga taxawon rek nga taxaw fa ba ku la gis di la yeureum doomu adam lolou
1: wan ko mais gis ni nak bo soxore nak fi nga taxaw do bouger mais da ngay
0: delu ginaaw wa do jëm kanam deug la
1: soxor boko defé
0: baxul
1: da ngay arrière mais de del do jëm kanam
0: do jëm kanam
1: soxor dafa amun jariñ
0: amun jariñ
1: yow lenn li ngay def do ci jëlé ndam tel ko baye mo gën
0: mo gën dal
1: ndax soxor kenn duko def ba jëlé ci ndam
0: dedet
1: soxore nit ki dëlé ci ndam amul
0: amul
1: nit ki ke dang koy yéné jamm yalla bolé len ko
0: deug la
1: nga avance mu avance ngeen dal ci lenen mais soxore na nit ki damay avancer kéro avancer lolou am mukk yo sa bo soxore nit ki da ngay delu ginaaw
0: da ngay delu ginaaw mom muy avancer rek
1: waw
0: e do ci man dara
1: dom adam dañu yewu
0: dedet
1: buñu yewu won dinañ téla depp nangul yalla dogal
0: nangul yalla dogal
1: yalla lim dogal boko nango do son
0: baña def sa xol bi
1: sa ndax yalla mom chaque jour mom ay mbiram day set num ko sober mu def
0: mu defé ko nonu
1: te jam bu nek mo xol la ka neex mu def ci mom
0: lolou deug la deug
1: kon nit ki bu ko yalla xolé bané li la bëgg sama jam bi def ko ci mom andal ak mom ci lolou
0: andal ak mom ci lolou
1: mais bu ko jema teggi
0: dedet
1: soko jema teggi di nga gis lo xamné yow ba nga juddo batay
0: musoko gis
1: ta fekk ya ko yobbe sa bop
0: yobbe sa bop
1: ya ko tek sa bop
0: deug la de
1: mo tax xol nañ labirante raxas xol yi tapé ko mu nek ben
0: kenn
1: ku nek li nga yene sa bop li nga yene sa bop ci lu bax nga yene ko sa morom suñ ko don def kon yow rew mi avancer
0: ne rew mi day avancer
1: kenn waxatul
0: lool rew mi day avancer
1: kenn ku ne jall ci lenen
0: jall ci lenen
1: mais fekk soxorante gaangi am ay ñaanante
0: waaw
1: avancement dana
0: jafé avancement dana jafé
1: day jafé
0: avancement dana jafé
1: day jafé mais bu ñepp nekkon ben rek tapé xol yi mu nek ben lu way am nga yene ko ko barke yalla ñeppay
0: avancer bu ko defé nekkine bi sa day rafet
1: ba pare ñeppay avancer ba pare xol ñeppay am jam ben
0: stress am jam
1: ben stress
0: am xarante bi ñu bayiko
1: mais ko gis mu stressé
0: bañ yeenante
1: ni ay problème
0: di yeene nit lu bax
1: waaw
0: boko defé
1: da
0: ngay noppalu
1: dego ñu yeene neeg la
0: borom tay fanan
1: parce que nit ki boko soxoré lim war am chaque jour
0: da koy am te mëno ci dara te mëno ci dara
1: manam yow da ngay dem ba sabop sa da ngay amuk jaxlé
0: da ngay jaxlé
1: parce que ki yang koy soxoré muy gën di delu ginaaw yow ngay gëna delu ginaaw
0: mu lay gëna raw
1: mu lay gëna raw
0: di avancer
1: lolou nak il est temps nga depp nak
0: te
1: xamna mili mirum suñu borom la yalla mo ci duggal loxo
0: yalla lum tuddu
1: ken yalla mo duggal loxo day dem
0: day dem
1: lu yalla duggal loxo day dem
0: duggal loxom
1: mais amna ño xamne xamuñ ko non nak
0: xamuñ ko non soxna
1: amna ño xamne xamuñ ko non
0: ñu ko non de
1: lu yalla tek loxo day dem yow yaay sonu
0: yaay sonu rek
1: yaay sonu rek
0: sonu rek
1: ne suñu borom mom fum tek loxo ken mënu ko tek
0: dedet ken duko tek
1: ken duko tek
0: ken duko tek ken
1: suñu borom kum tek loxo dafa am lu tax mu tek loxo
0: deug la
1: ndax suñu borom doom adam yi ken ku ne bu la tegal loxo amna lum nam ci yow
0: amna lum nam ci
1: yow dalam nam ci yow la tax mu diko def ci yow moko xam
0: moko xam
1: ndax yalla kenn ku nek la mi def ci yow amna lu tax mu diko def
0: deug la
1: yalla deful azar de
0: dedet
1: doomu adam bu ne lam def ci yow amna lu tax
0: mu def amna lu tax suñu borom
1: suñu borom mom programme moko xam
0: programme na ba pare
1: xam nga ñun doomu adam yi xamuñu dañuy
0: taxaw ñi sonu mais suñu borom
1: mais suñu borom mo xam
0: programme
1: te teural na programme yag na
0: programme na ko ba pare
1: yag na
0: ñi sonu mais suñu borom programme na ba pare
1: ya ngi dox dox wax ta xamoo suñu borom limu dogal
0: xamoo lumu dogal
1: fekk yu dogal bi mom
0: dem na tay bo xamone tay li ngay doone do sonu da ngay dem rek tok
1: barke yalla
0: mais kenn xamul suñu borom rek nga xam
1: da nga nan kenn ku ne bo xamantene li ngay am da ngay dem ci solo
0: xol da ngay dem tek fa solo
1: xol way do ko xam
0: mais suñu borom mo programé limi programé
1: ne yow li
0: doomu adam mo
1: xamul dara balang ko am di nga jaar fi ak fi
0: mu ngi non fi ngay jaar
1: wala fi wala xam nga ci borom tebul teb rek maye
0: dedet
1: il faut que lam la may di nga am fo jaar beeg ci
0: deug la
1: di nga am fo xam da nga fa jaar étape étape ba egg ci limu la may
0: la ko wax
1: du teb teb rek ne la am nga talaw mu tek ci
0: deug la
1: il faut que di nga am fo jaar
0: nga am fo jaar fo nga am fo jaar
1: nak ba yegg fa nak kon nit ñi dañ la wara bëggelé lolu
0: waaw
1: ta xamne li miru suñu borom la
0: deug la
1: yalla mom ku nangu ay mbiram do son
0: mo nangu suñu borom limu
1: waye ki yalla defal nako man tam yalla dama koy defal yalla dula ko mësa defal
0: dula ko mësa defal
1: parce que yaak mom tolo wulen
0: dedet
1: te nekul ne ki de ko defal li warna la ko defal
0: waaw
1: parce que lim ko defal yow warlo ko defal parce que waro ko am jangam bon ben du ngeen ben
0: du ngeen ben
1: du ngeen ben
0: du ngeen ben
1: degu ñu ne yalla dafa mayete yamale
0: wu dafa mayete
1: yamale kenn ku nek ak lam lay may
0: mu ngi non
1: yow ki lim ko may nga diko ci amana sax man la may lu ko gën
0: mu ngi non la may li ko
1: da nga yakamti rek
0: da nga yakamti
1: rek mais
0: mo yakam
1: do ci jot
0: de mom
1: do ci jot ndax yalla mi ngi and ak way muñi
0: waw
1: ñi nga xam da ñew muñ doylo
0: te doylo
1: ñoñu mom luñu bëgg suñu borom dañ koy am
0: dañ koy am
1: mais ko xam doylo wa yalla suñu borom
0: doylo wa suñu
1: borom
0: gëmoo
1: ndax yene ñaka gëm yalla
0: gëm yalla dong la de
1: nit ki li mu am tay du ko am na ko soxor ko
0: gëmoo yalla
1: ndax nit ki lim am may ko bopam
0: suñu borom ak
1: ko deggo ñu na su kenn ku nekk doon may bokkum kenn du jéxal dara
0: dedet
1: kon kenn ku nekk da nga may sabab la la neex mais yalla moy maye
0: yalla moy maye
1: li mu am tay yalla moko may may ko bopam
0: deug la de
1: su ko doon may bokkum kon amane dana gëna bari
0: waaw
1: wala fi mu toll mu dépassé ko
0: ku sañon yaay raw
1: wa ku sañon yaay raw
0: mais yalla moko borom mom
1: lepp xam nga doom adam yi dama ñam dafa yak amna ño xam dañu amul xel
0: faati amuñu xalaat
1: amuñu xalaat
0: duñu xalaat
1: ndax buñ do xalaat yeneen duñ ko
0: def manam ñom seen ñu naan sa xel ngay top
1: waaw
0: manam seen xel lañuy top rek
1: seen xel lañuy
0: top li leen seen xel dox rek lool lañuy top
1: deug la
0: te xamuñu ne suñu borom mom lepp dako programmer
1: lepp dako programmer
0: ay mbirum lepp programmer
1: lepp programmer
0: waaw mais doom adam xamul lool nit xamul lool nit dafa doy war daal day tañax bi dem
1: du xam ba nga juddo di lire la yalla programmer li nga wara am yépp ak li mu wara def ci yow yépp
0: mu ngi non
1: bis bo magene nañ ci dang ci jot
0: nañ ci jot
1: gis nga lepp nit am rek xamane programme
0: yalla programme suñu borom dong
1: yalla teubul teub rek neela am da jox la dedet
0: deug la
1: neenañ kenn ku nekk li ngay am ba nga nekké lire la yalla programme ne ki bisu magge li lay am li la ak li lay def ci
0: mom deug la
1: su ko defé bo magge dang koy am
0: dang koy am
1: bul sonu
0: dedet
1: mais doomu arame dañoo soxoro amna ñu xamné ni dañoo soxor buñ lay xol dañuy bëgg joy
0: ñi bëgg joy ndax soxaré
1: ndax soxor waaw soxor kon yegg na
0: fofu te do xam lo len def
1: fa
0: dalay jaxal
1: dalay jaxal
0: wa da nga wa ki lan mo tam soxaré ba
1: ni dina xexex soxor la te do xam lan
0: wa ba ngay togi di xalaat sa bop na wa la ki lan mo tam muy defé ni
1: xana dang ko raw rek am
0: wa man lool damay jaxal
1: muy
0: ben simple doomu adama nan nga ko meuna soxaré rek man la xamul ko xamné yalla day may
1: ñu ko soxor gis nga ki lim am
0: wa
1: yow ba ngay sangu su doko am
0: deug la
1: da du sa cieur cieuram la mom
0: deug la
1: yow li nga xamne moy sa cieur yalla jox na lako
0: ku nek
1: la ngay yam ci même bo don der dem ci kaw ci soufa ga ñoo doko dépasse
0: dedet
1: li ngay am itam liko yalla may du ko dépasse fi lay yam yalla may nako teranga mais fi lako yamale
0: deug la
1: bu don dem ci kaw ko ñew ci souf yep du tedd nako am ndax yalla moko
0: dogal moko dogal ci mom
1: yalla lu mbin sa jebi day am kenn mënu ci dara
0: mais
1: li la yalla dogal duma ko nangu

0: koko bëgg lé
1: waaw
0: war koko yéné nga né dé dama ko sox du ko am
1: mu ngi non
0: wa lolou pour lan la
1: xawma ko
0: ah doyna wa
1: ñaka xam xalaat ñaka xalaat rek
0: ñaka xalaat rek
1: ñaka xalaat rek ndax nit buy xalaat du lu bari war na ko
0: xamna liñu teel doon ci waxtu mi ngi jégg ci jéx légui sa kaddu gu mujj lan ngay gëna ñaaka ci ñu soxor après nga bëll ko sa kaddu dagoto ki soxa dal ban conseil nga koy jox
1: ah soxna aminata ki soxa dal xam nga luma koy wax
0: waaw
1: mu baye soxor
0: hmm
1: luma koy conseiller
0: waaw
1: mu jema am xol bu rafet te lu way am nga yene koko
0: deugul
1: di yene nit ñi lu baax te di matal juroomi waxtu fi ak yang koy def may ñaax de do soxor
0: deugul
1: ndax soxor seytane dalay dugg bu la seytane duggé moy wara sa xol di soxor non
0: deugul
1: mais bo de julim juroomi waxtu yi rek xeyna soxor dina wañé ko ci yow ñu jema baax di yor xol bu rafet te lu way am nga yene koko ne limu am ni yalla buma julle ñaan yalla yalla mën na ma may limu am ñu jema baye soxar lool lay ñaax sama mbokk yi ñu baye soxar ku koy def baye ko ku ko def lit bu ko jema xalaata def jema baax baax rek ngay def am ci bénéfice mais bon ak soxar boko defé do ci am ben bénéfice té nit ñi dañ la ci xam ñu jem ko baye di jema rafetante xol di yene nit ñi jamm lu way am nga yene ko ko lu sa morom am lu baax nga yene ko ko bu ëllëgé suñu borom mën na la may nga am lu ko raw
0: deug la
1: waaw lool lay ñaax suñu mbokk yi
0: lool deug la
1: aha
0: ak sa loy tagguto émission bi jeexna
1: ah émission bi jeexna de waxtaan be neex rek di waaw kon nak ñu ngi gëreum señ Moutar Fall bu baax ndax mo ñu jappalé ba ñu yegg ci fi radio bi yalla na gëna avancer di doon ay télé télé ci barki señ Fallu Mbacké
0: deug la
1: ah di ñaanal suñu wa koñ mbotay momi di len nuyu yene nuyuma len won soxna aminata mbojewi di la gërëm bu baax
0: deug la
1: ndax yowit ya japp ci affaire yi bu baax ya ma dolel
0: deug la
1: yalla na sa jamm yag
0: amin amin
1: ah di ñaanal wa Touba yépp yalla nañu am jamm di ñaanal sama xarit yi nay fa tiam diena ba si madu ndjay bayuma kenn dal ma ngi gërëm ñepp di sant ñepp di nuyu sama sœur yi Mustapha Niang mu ngi Dakar mok Oumi Wad ak soxna Ndjay sama goro bayima kenn ñom dama leen fatte won ñomit ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di leen jaajeufal bu baax di leen wax émission bi nak yalla na doon ay émission émission di leen wax ñu ngi talal suñu loxo di ñaan ngeen ñaanal ñu
0: deug
1: la ha yalla gëna yok radio bi gëna yok xéewal yi ci barki sayidina Muhammad
0: ma ngi jërëjëf jërëjëf soxna Fat bintu comme niñ koy xé rek xel day fatu amna ko xamne ni ma nuyu ko bala ma jeexal na xamna suma ko nuyu dina am problème muy soxna momi mboj koku sama mag la mais sama xarit la koku mom ma ak mom comme ay morom dama ko yaba yaba yaba yap mu bëgg ma nak bax lool am ité ci man sama ité moy itém lepp luma nek rek da ci and ak man ba jeex ci tak tak xamna jamono yu sam ñi may déglu ndax koku man nak lay top momi mboj mom tam mboj fara ma ng koy ñaanal yalla nako yalla may fandu gudd ak wërgu yaram yagal ko ci kanam yi rakam ba fekk lepp njabotam yalla bu ken seddal dara ginaaw mok sama mag du bax ja ci Espagne tayrotu mboj mom tam mang koy ñaanal jam ak salam ak njabotam ak borom kërëm ci Espagne naka nonu magge dop mom tam sama rakale me dafa amone ay cheikh jour gam lañ ko don tuddal mom tam mang koy ñaanal cheikh yi mag ba yobbu ko makka mok borom kërëm dund ba di leen defal lepp ci barke khadimul mustafa
1: aha
0: lo don bëgg fofu
1: alimatu camara mang koy nuyu momi ak toute la famille école 18
0: deug la
1: dañoo bëggu whatsapp petit ba grand bayuma kenn nak mang leen di nuyu di leen ziar yeen ñep di leen wax ni xelay fatu motax duguma ba nuyu leen
0: deug la billahi li na xel day fatu rek
1: day fatu
0: aha faali tamit sama jumel ci Dakar mom tam mang koy nuyu di ko ziar ak kep kuma bokal famille boj dal mang leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm te diko sakku ciow comme niñ ko waxé won rek di gëreum tamit ki nga xamné moy suñu directeur di señ Moutar Fall ndax lepp mom la liñ nan fetchum lire bu nexé ndey ja japp ci mbagge kon yakarna tay fuñu tollu wala luñ am ba ñepp duñu dégg rek c'est grâce à mom ñukoy ñaan kon radio bi lepp luñ ci sentu yalla nako yalla may lu kawé njottam ci barke Cheikh Murtala mi nga xamné moy wasilam di ñaanal ñepp jamm nak di sant leen gëreum soxna Fat bintu yottam ma ngi lay sant di la gëreum bu baakha baakha baax dila ñaanal yow tam yalla yagal sa kanam njabot yagal ak sa borom keur ba kenn baña seddar dara yalla nga fekk sa lepp njabot
1: amin soxna aminata
0: mbokk auditeur ak auditrice ñu doon deglu tamit ñi ngi leen sant baakha baax di leen gëreum di leen wax rek seen émission auto jugé ñu leen won ngeen andan ci ak soxna aminata mboj ak soxna fati bintu fati dimanche bu nek nak ni lay démé rek 10h30 ba midi kon ñu sant leen di leen jox dig dajé ba benen dimanche bu sobe suñu bokkum

حيث أقضي تدري يا مكر فرمدا بالقصير.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: wacce liguey mom cheikh salihou mbake ñibi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ndey waxtaan ak mom ci daara yi mu no woyele ko comme nala ko seigne salihou waxe won ma ana seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladji fall mbake dal di may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liguel fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattalal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ci ma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la mbett wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo le insha allah dana savare mbir waye suma dawe ba xol xamne ke wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yengo ci walu ñaan
0: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawal mu meuna don rek dina xam rawal ni la yor bu ci am xara xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gnaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñiñu engagerene len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sama mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jurut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma door ne bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy démé may la demal ba gis tan damal bo gis wér rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëlëgé jox ko kenen koko mo diko joxit man mu ko jox moy yeureum yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dessna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né hé ko dé do fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni ca yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool da ko djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu mi ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lol barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yé bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
1: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xureje
0: non bu doy marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw non ara mom lele muy def ay pex ba yalla nangoko wa lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are cadre gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba daleko nak ci sunu khalifa general mouride di ko ñaanamu yag fu lol te weer serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci weeru tedd wi ak mo wa keur serigne fallu mbake gi yeb sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reey bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake momu aladji fallu mu yag fi lol te and ak weer ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak weer rek lañu def di ziar khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yeb ma leen ñaanal guddu fan ak weer ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yeb baraka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numero 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

إليك والكلمات المطهرات يديك عبدك الخبير أحمد.

وقد كذب بالذي أمر.

حيث أقضي تدري ذكر فرمة بالقصير.

سميع تغفر المقال. أنت بشير متكلم جدا هي أشكاله المجيد فانتظر.

Thank you.

وفي الغداء

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَلَيْسَ لَهُمْ

Thank you.

وجدتني في الأرض

وجهك للمبارك خير من إلى ما نودعك تعالى قومي إلى النبي وجهك

وجعلني من اجل النهار حيث ما امكن بها

NFO group WhatsApp 76 593 89 04 abonnement 500 secteur 500 pour le moquer.

ಆನಂದ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಶೇಖ.

محمد صلى الله عليه وسلم.

I'm

0: Benno FM 106.0.
1: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat.

0: sekar lañ ko tuddi ndax kay koku jité di dëbbé dañ nan diw zikrullah ta la muy wax kenn xamul lu mu doon ay tasu la ay tasu ñu boré ko goor ñak digeen ñi jaxaso di ko wër di fecc aw katam yi wër ko di tasu ñi diko défé fi ci biir xolu dëkk bi buñ koy wo dañ nan zikrullah ndaw ñepp daw ñi ci mata yeeram moy ndaw ndax ndaw ñi xamé guñ lu baax ak lu baaxul ta da ngay gis mak mo xamné top bakkan la def wut ala lay def jeul ndaw ñi utiliser lañ ci ay tiaxar ak mbokh te tay yi ñu koy baye baye bayiko ñuy tass di fecc di tacc reug ci melni ay bu ëllëgé mu bari ci ay xéeram buñ démé nak ba ñepp diko soow naan li li li li ñu daal di dooru jog né nañ ci wax gis nga yoon wi dañ ko wara assenir cheikhul qadim mu jaddid la yalla ko yewal mu ñew doon bésal diiné l'islam gi nga xamné mom lañu wacc ci sayyidna muhammad li nga xamné mom la cheikhul qadim doon jàngalé nak mok ci biir l'islam la nek cheikhul qadim yuruton dara lu dul alquran ak sunna sayyidna yalla muhammad waxna ko fi ba tay lepp lu ngeen seen nit diko jëfëdiko ci yoonom bi nga nat ko ci alquran mu wuté ak mom nga nat ko ci sunna sayyidna yalla muhammad mu wuté ak mom muhdatha la muhdatha moy luñ sos la luñ boole ci yoonu serigne bi la te bokku ci man nak dama amuk jax bu nit ñi di fo ak tiaxaan diko tek ci kaw ndog ras cheikhul qadim nit ñi na cial bu imam bor muy joge denoncer ko ñu saga ko mais fait du compte luñ bëgg mbaadu kon dañu bëgg tiaxaan yi wi waaw man nak dama doon ko xamne yoon wi kenn ëppuma ci sañ sañ dedet dedet yoon wi kenn ëppuma ci sañ sañ cheikhul qadim diine diine la and ak mom jubet kay
1: benno fm 106.0
2: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah bokki sunu khutba tay mi ngi jëm ci deggu ay nganeelam ak yi meññatam ak limi jural nit ki ëlëk ñu gis na jamono ji ñu toll le ëpp ci doomu aadama yi loolu dañ le manki ak deggu wala wax dëgg jëpp dafa manki ci jamono ji nit mën naa def lu ko nuru fekk du moom jaay boppam la ca jublu wala aw tagg ca yooyu yëpp buñ xoolee jamono ji nii mu mel gis nañ ci lu baree bari ci àdduna bi doomu aadama yu bari di doxa loolu bokk yi bokk na ci jukke yi nga xam ne mooy jukke yi ëpp solo ci doomu aadama bi rawatina jullit bi mooy mu takkaayoo laxasaayoo jukkey dëggu jukkey dëggu mboolem jukke yi nga gis yépp ci kaw suuf lépp loo gis am na sang bu dee yonent bi bu dee yonent yi danan muhammad mooy seen sang su dee weeru koor ñu sette ca na laylatul qadar ak yeneen rek yeneen kon lépp loo gis rek am na loo xam ne mooy sangub loola waaye sang jukke yépp mooy dëggu jukke li ni bari bari bari bari suñ leen boole woon kay seenub sëriñ mooy dëggu ndax nit ki mën naa melo ko jukka yi yu baree bare bari yu baax jukka yu baax yu bari doomu aadama mën na ko melo waaye ñàkk a melogoo ak dëggu tax mu yàq mboolem jukka yooyu te bari na ci nit ñi ñu am ñoo xam ne ay fóolal bokk yi mboolem makaarim yépp ak ngëneel yépp ba ci li ñu tuddee rasul bi ak unwanu samail mi ngi ci asiq mi ngi ci dëggu rek suñ borom nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm na ngeen ragal yàlla ca fas yéenee bokk ca way dëggali way dëggu ya wa kunu ma assadiqin bu demee ci Bukhari ak Muslim ci hadis boo xam ne ab Ibn Masud radiallahu anhu nee na jël nañ ci yonte bi sa salam wax ne maa ngi leen i dénk na ngeen dëggu nit ki kat bu dëggoo da dëggoom googu dana ko maanaam gindi ba yóbbu ko ci ak bir biram googu dana ko gindi ba yóbbu ko ci àjjana waaye nee na nit ki dañ mukk di dëggu dëggulu ba suñ borom bindal na kii ab dëggalkat la nit ki nit mën naa di dëggal dëggalu rek ba yàlla bind ci moom ne ab dëggalkat la ndax kii kafe mbir mën naa am

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanteek ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade signatu serigne Baye Xewel mom serigne Mbacke Madina talibé serigne Cheikh Mbacke Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seni dom senu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuri dong yi ngir jangal seni dom yar len yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco arab serigne mbacke madina nek ci wetu keur président abdoulaye wade touba daru tanzil ci nitul directrice bi di soxna daba mbacke setup serigne mbacke madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yep année scolaire jam ak xewal waye di yok ñaanal nak serigne cheikh mbacke madina khalifa cheikh mohammedul mustafa yalla may ko fanu gudd lol wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeug liggeel serigne touba mu liggey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: serigne mbacke madina ko da def ci bisbu set bala jël mu jango kamilam nak ba seppu ko
2: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppuna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout luma bëgga leral modi nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñi ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doole ja ay la mo jek bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima yeye nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko samp dara fi ci samu señ bara khureja dara ji juroom benn fukk ni lawon ay ci biir loolu am nañu xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ dara mu dewal ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dafuma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobbat fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggéey mom cheikh salihou mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal serigne fall nekkal serigne touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme na la ko serigne cheliou waxé ma ana serigne bara nak diko wëyele daara yoy ba serigne bashirou mbacke mo aladji fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa

0: yeug seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama nek ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ni ñeuk da ci ay alquran suma ko dewe rek nga wër bu de ko yiteel ak lu meena doon ndax man awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi fan wër ta ñeent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet duma ko def wa wala ma le tombal le wala nga andi le wala ay tomba ki petaw dedet wa so ma joxe lox rek da fay melni yokku gi yakh yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi dikki ci ma
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yengu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñeuk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo le insha allah dana sa waré mbir waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama la koy ullo nga andiko ci sa gnaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasé né len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jéma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amou amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétalo jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan damal bo gis wer nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétalo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxo ci man bu ëlëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ni ñaan fek ya ngi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yango xore ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne hé ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab deg na man na ñaan waye wala ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu man am man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wëla ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu sallal dal wax deug yalla teggu ci yalla de jaaw suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool teku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dekk amna xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to ne sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobé na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alcorane fi lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku leena mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teje ko buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wër wu tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan ta yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep baraka alquran
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jef
2: benno fm 106.0
3: bu fekke ni mu ngi tambale jaamu yalla tupu yu ñuli day fa di far ba jeex moy borom xol bu leer bobu nga xamne su ñaané yalla mu may ko bu tuddé lu jéggal ko bu ñaanalé keneen it ñaan ga nango bu déxé téxé fu mu jaar itam malaika yi dañ koy jitu di xal lam yu muy jaar diko ñaanal ak mucc ak jéggal ak téxé ëlëk borom xol bobu nga xamne dafa kaggal def banexam muy njitam lim bëgg rek lay fexé am di dund ni bayima yi dundé xamné bayima re xam ngeen né bu aajo wo lepp day farlu ci limu lek rek bu maré farlu ci limu naan bu sanné goor di noklu wala mu nelaw nit nga xamné banexam la jital top ci rek té du délo ci xélam dund gogou lay dund té bu ëllëgé nak bayima bu ñoom gën ko dewe ndax bayima bi kenn togu ko jëf aljana ak safara yonam neeku ci bu yamul xiyamé ca taxaway ba bamu fayonté ak moromam yi fayonté ak nit ñi ndax bayima biko mbeukoon sax ay bejeentom amul bejeen mom lañuy saxal bejeen koka ñu xañ koy bejeen mbeuk nam ko mbeuké won doom adama yi ku ci jaar ak ñoom ci ko xamné fi sharia mayewuko koka itam bayima bi day fayu ci mom ko nekké bayima bi mom dañ koy dal di jëri mu nekk soso da xawme yaali tani kuntu turaban ak ane xon man nek suuf melni bayima nit waye du ko meuna nek ndax su mborom du ko bind muy doom adama bu sakal ko yoon mu wara jaar xamal ko lim wara def xamal ko lim wara moy tandiku def ko lu dul top bayima moy innu illa kalan aami bal hum adallu sabila doom adama bu kon war na xalat li ci kanamam muy tok yoon la beurep bo xamne day ñet di dina su trahi bammel ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam buñ ma seen naw nit nan ko meuna jaamu yalla la day laaj ndax nemu deme ci fatlikou doye buñ ko ne deena day mom taxul mu diko farala def ci xelam mu ne koko def ngeen ko tek neewu fa waye bu fekkene dañ ne ko danaka du jot ci gëbëñum daf koy far fatali ko diko waxtane mu dal di ne waw kañ bokk moy waja ndax do mom kum nekk ci sa kanam ta xamulo kañ la do nango boko farale fataliku do nango jaay mukk sa alakhirah jënde ko aduna te jaay sa alakhirah jënde ko aduna ku delo ci sa xel rek dang ko def ci boko yëk bo gisé ñu naan tok benn bëpp xalaat sen sa rek ngay xaar ni ci sa kanam mo gëm jaamu at yeneen ulama wi ne mo gëm jaamu téméré at delo ci gi ñu lay delo ci di nam sa xol diko sétal ndax bo def fataliku doyex day tax nga ragal yalla ragal sa ragal bakkar bo def fataliku sukurat day tax nga ragal hisab ragal haqi jaamur yi bu fekke ne da ngay fataliku itam tray bammel nan tax nga watandiku yennati moy taxaway bis penc ba nonu ñu nak bu fekke tane xale bi nga xamne fa jop jëm ci aduna bo xamne dana wutek ñun aduna bi ñu nek tax fi mu ne bu mu sété ñu gëna bari ci ñun bañu juddo nek julit batay ñi ngi ci l'islam jenn ñu ci ñuy moy ak ñuy sagga nak lu ñu mëna def ñi ngi ci l'islam nak yépp ñu dégg waxtaan wu leen délosé ñu delu gannaaw ta lolu rek xewlu suñu borom la leg yek ñu tim ko de wala ñu xamoon ko xamne ki daawu ñu takaliko mom ñu xey suul ko gisatuñ ko leg seen xel di dem ci mom lolu rek dana jajjik nit bu dem waye nak xale yi nga xamne ñoy ñew suñu gannaaw ñu jaral ité wo seen mbir la tax bu ëllëgé kat bu ñu réré dañu ñu pañé ñu lutax yarul lu woon demb ka yarup tay ñu ki de delo ci xelam xamne du ci agéré yar boy fab du door rek la dedet xalé yi legi gannaaw dañuy wëndelu dañuy dugg ci biir aduna bi fune lañuy dem kune lañuy dagel xew xew yi xew yu musula xaw yo xamne maam yi xamuñu ko won baayi xamuñu ko won dañ koy fekke te li wal bëss nit ñi bari sheytaane def yoy yep mu di ay gannaay bu gëna bari doole lool xalé yi li ñuy def modi di waxtaan ak ñoom ndax ku am jabootu tey do nopi de bo noppé rek bu ëllëgé yow ci sa bopp da nga jaaxlé moom da nga sonn waaye da nga jaaxlé da nga dëkkal ci noppam di ko wax li koy lor di ko xamal nang koy loré di sét ñi muy àndal di sét ñi muy toogaayal ndax mag mi sax ci boppam bu fekké ne day dess lu mu jot lekk nu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow taqook yow loolu da gis junee mën na koo def jullit bi day tan birab yi muy dem di tan ñi muy andal di tan ñi muy takkol ak ñi muy xaritoo ndax fa inna muqarin bil muqarin yaqtadi fa inna qarin fa inna qarinan bil muqarin yaqtadi lanantu bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dafa ne nit ki if'al kul ma shi'ta taf'al mislahu wa khalilan ma shi'ta taghdu shaklahu lekkal lu neex waye lo lek rek ne yonne namu mel la saxal di mel ba ngay tagok mom bu fekke ni lek dalu haram do ñaan ñu nang ko do julli ñu nang ko te lu haram lu fekk ñu ci sa biir daf lay xir ci moy daf lay xir ci sagan day tayel daf lay tayel lo jaamu yalla fekk lu haram lu nga ci sa biir bu fekente ni itam yaangi tan xarit bi and ak mom di takaw mom da ngay mujj melni mom mom ngay doon rek moy waxale ma shirta dox bi shaklahu da ngay mujj nek di melo nit koka melo mi ci nek ci mom yep nek ci yow ndax bo gisee ñu wax serigne du lenn luddul ki ngay roy ki nga xamne da ngay deglu ay waxam mu jeriñ la nga gis ko saxel dem ci yalla mu dila ko farala fatali ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la dandi fak saaba yi daf dan def fu mu toog ak ñoom di len delo ci ëlëk di len xamal ni nga xamne sagan ak tayel non lay taxé nit ki di ko ñak ëlëk bis buñu taxawé di pécé ay jëfëm jëfëm yu rafet day dal di néw lo ay bakaram bari lolu tax ak sahaba yi ni mu ci ana won ño xamné ñi seen aljana danaka dañ dan jang lok momit téw ñu xépp yi ñu dan def ndax téw gi nga xamné mom la yomal xiyam di téw ci seen xol ba melni dañ koy gis téw gi nga xamné mom la suñu borom jalla jalaluhu di téw ci seen xol ba melni dañu jall lok mom bis ko mu tim leen ba lepp lu ñuy def yalla téw ci seen xel téw gi nga xamné mom la seen jëf luñu jadd lu mu neew neew ñu sét seen morom yi ñu andal nga xamne defu ñuko ñom ñu ñeelen fexé def leneen lo xamne dara tax ñu gap ñoo duñu nangu kenn ku jël raw ci seen morom yoyu lolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan dangi fu mu tollu di wax ak ñom naka nana kon ki nga xamne adina ci yow gannaaw yow ak sam rek nga te ëllëg li nga sam dañ la koy laaj xalé bi nga xamne ya ko jur wala nga amé ko te bu ëllëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sa bop yaay ñëkk amé melo wu rafet mu sok la cey mëna roy waye bu fekké nga yow mi yaré yaru wo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xamne ñoo fi nekkon buñu gisé seen influence manam liñu def ci nit ñi du lu dëgeer ta lu dañ ba légui ñi ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen gisoon sax liñ lay wax dañ ko melo wo ba nga xamne buñ la waxul won dara ta nga dëkk ñoomit da ngay dal di jup kon borom kër bu nekk dafa wara fexé ba kërëm nek milieu bo xamne milieu djup lay don di milieu l'islam bo xamne kou fa djuddo bu la ken waxul dara yit do xam lu bon da ngay xam lu bax rek diko def ndax bu fekente ne soxna si nga xamne moy l'école bi ñeuk nay moy l'école bi ñeuk ci xalé bi kon ñom am nañu responsabilité yu reuy ëlëk ndax ba lañu jotti ci baye mi xey di liggéey di wacc ak di tukki di dem ak ñew di topotaw ji lumuy dundale ay njabotam yaay ji nga xamne mom la doom ji takol moy lekkon bu ñeuk bi mom la responsabilité gëna reuy te ëlëk mom lañu ñëk layol fakké ne yaay ji ku yar la ku jub la ku bëgg lu baax tok ci xalé bi balay aksi bu aksi ci bayam day fekk muy xalé bu jub bu joggé ci bayam dem ci jàngalé kat bi fekk muy kilifa bu jup gu koy jaarale ci yoonu jup bu ci joge dem ci mbedd mi fekk maamam yépp non lañu di seen yaay yaay ak seen baay du genn mukk ci milieu bo xamne milieu jup la milieu farlu la milieu muñ la ndax yoy yépp dañ koy jëmbaton ci xolam ba muy xalel yaayam diko ko xamal ak baayam bu fekkenti nak du yaayam du baayam kenn ku ci ittewo mbirum yar wala ittewo ëllëgi xalé bi wala itte wo wo ala bu ngeen taxawé di layo ci kanamu yalla nga jur ko rek baye ko ni bahima bi di def sekkulo ak mom dara bu ñu jox ko mo añ jox ko mu reer jox ko mu ndeki doko ye mukk doko laaj mukk ñi moy andal ak ci muy dem waxtu mu ñew rek baxna bu fanane ci all bi wala mu ñew 4h du matin sa yoon neeku ci te day yow yaay sam bi nga xamne bu ëllëgé dañ lay laaj nang ko samé won bu fekkente ne nak yaay ji nga xamne moy l'école bi ñëk ci xalé bi ku ñu yar la ka xam nga ne jigéen de mom lañuy denk goor yonenti ak wali ak hukama wu ulama wu yek ay jigéen lañ leen denk sun borom nak balay denk jëm ji rogu dis na set ba xam atam nako wala deet bo xamé amna ay jiko ak melo yu ko meuna dekk ta katlam ci ngeum atan ko ñu fat ngeum da ñi nga xamne ñu sekk diwan ba ta nek ci gox ba ñu seddel leen ko ñu yanu ko waye bu ko defé dana ci jeri ñu dana ko texel waye nak texé bu yam lay doon waye bu fekente nak mom ci bakam dafa sel selal bi yam selal bi tem xam ni muy yare doomam walli ba wala yonent ba lu mag mag lu mu am ëlëk ñokoy bok al ummu madrasatul banina kon yaay moy école gore yi kon ciir bu ñëk bi mom lañ ko jox bu fekke def na xam def waru garam ba mu mat legi wajru goor wi so ga ñew mom nak mo gëna jafé ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg bëgg di dem di dik ta kay mom bang ko amé muy yaay ji xalé bi demul dikul kon mom ci bokkum man nañ la lu ci mom moko def ndax moko ci def ndax xalé bi bu fekké né magam yi dañu djub xamuñu lu bal nek ci njub ci yaay ji nek ci bu jogé du jaar wén yoon lu yoon wowo lay jaar bu fi jogé bayam moko wara jangal diiné jangum diiné nak du meuna fank jangum aduna ni amna ci lo xamne daf nuy xamal daf nuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu genee ci jamono bi may wax aduna bi dim demé te jangul dara xamul dara waxuma sax nak ñi nga xamne xeyna raw nañ ba noppi waye xale bi ñi aduna bi gëndo nga xamne lu xew fa gëna solo ci penku balay ngwan mu aksi finul la xew ci fa gëna solo ci sow day aksi finul nit ki joge fu nek nga diko gis mu dik ko melom ak lamu andal xale yu jiddu fekk aduna bu mel nono dañu wara gannaayu gannaayu gudi dara lumul nañu xam aduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amé muy diiné l'islam lu mu doon nañ xam né ñeneen ñi woté leneen ñi ngi ci aduna nañu xam né ñi ci l'islam ñi ci jullit ñi du ci ñu ñi ëpp doolé ci aduna du ñu ñi ëpp ay pexé du ñu ñi ëpp ay jumtuway waye nak ñoo yor dëgg bu ko woré né ñoo na ci dëgg mu woor ko né liñ ko won ëlëk té du li yitt ay tiaxan la yo xam né du dëgg mu woor ko ne xam lenn bokul ak xam lepp ki nga xam ne dafa xam medicine mëna faj tekki wul ne dafay ingénieur de point jésus dafa mëna tabax xam tabax gu ne ak lu ne nañ koy bindé nañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématique tekki wul ne dafa xam itam histoire kon bu duggé ci aduna bi gis ñu amé xam xam yu kéemaané itam lo xam xam ba bari bari lu mu yéme yéme nako woor ne li deug mom moy l'islam ji mu nek té ñi dañoo spécialisé ci leneen jang lo la xam ko waye janguñu l'islam mo leen ci téé dugg ta bu fekké ne xalé bi dafa am juroom benn at ñu duggal ko école mu jang l'école ba am baccalauréat jogi fi dem université bu mëna dem mo xam tugal la wala amérique la wala fenen légui li muy jang li muy lire moy courant de pensée yoy nga xamné ay borom xam xam yo xamné xamuñu luy l'islam té seeni xalaat dongal xalaati doom adama dongal ko wéne di nga sét marxisme leninisme amna fi jàgol yo xam nit ñi dañ ko def né diiné gëm ko muy lu reñ ci mo ñom ñu fonk ko naw ko lool gëm ko nit ñi nit ñi gëmé yalla waye gënaaw xalaati doom adama dongal won ñu dem ba ndax nit mom lu yag yag dafa teunku ci jamonoom teunku ci bërebam teunku ci tangam teunku ci limuy gis kon nit gis gisam lu gatt la Karl Marx bu muy indi xalaat yoyu ak yamu dund ak famu doon dundé ak limu doon jang ak limu gis doon fa la xam xamam yam waye lamu bind bu won alquran legi gis nañ ko leerna alquran bu mu fi dikke ak legi lew mat ñaari jooni at ak juroomi témer danaka lew mat ko té ba legi bis bu rete legi na xew kon nga xamne nak doom adama mom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam xamam bari bari bari bari bari bum la nax xamna lekat waye li nga nek mum xam koy gañu ñu nga xamne dañu fi joge kon le courant de pensée mu yem leen bañu gëm ko ta doom arme dañu def ko li tax ñu gëm loola ba bayyi ko modi bañu fi joge amuñu won yo bal xamuñu won dara ci diine seeni won jure leen ñoom ba ëllëgé buñu lay ak ñoom yey leen ndax buñu delu sé dañu japp ne kat ñi fi nek liñ xamula tax ñu nek ci diine ji waye buñ xamone kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xale bobu ay wajuram lor nañ ko da xamal ñu ko lim warona xam balay dugg ci aduna bobu ta aduna bobu ñu jëm dafa am lu mu laaj ta moy gannaayu am lo yalfando ak lo lal ta lol moy ngeewel sa gëm jema xam l'islam di nga nek lu la ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu teggom ni mu mel yeneen diine yi ci def ak yeneen xalaat ñepp lo ci laaj bu soobe yalla ñu xamal lako ndax dañu ne xam xam xam xaw bu bokku ci ndax dañu ne sam bi le bukki ak li gëna bare ci all bi le gëna bare ak xam ci li xam seeni bërepp farlu mëna won ñi jur gi yamal leen fay wara yam motax jamono bi li nga xamne bo sebe hikmatu cheikh ahmadu bamba radhiyallahu anhu ni waxene serigne ñett la cheikhu ta'lim bi moy professeur bi bu la jangale tagona yow amé lu la leneen bo ligé sax mu nga baña dajé wala bo rajé mu doko xamati cheikhu tarbiyah moy ki nga xamne mo lay yar koko lay yar bo amone serigne bo djeblu ci momit bité cheikhou tarbiya manam kay yar xamal la sa diine xamal la aduna bi neena ko bokk ni ci ay chartam na xam jamono bi xam yaqku yi fañuy joge xam na mu demé yépp lu ci nek war na ko xam waye lu ci agi ndako wara jang islam rek yam ci bu ko defé lek ci bu dina bari ay leunt dana bari ñoo xam na du leen mëna wañ ñu ndax lañu xam te xamuñu ko te xamuko mom ci lañ koy leeré waye bu fekké ne dafa bëgg djubanti bëgg yéte bëgg léral na fexé xam lepp l'imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu non la defone jamonom xam ngeen ne philosophie manam philosophie ahmadul kundi ak ibn sina ak al farabi ak ñi ñu tuddé néo platonicien yépp dañ wax jangone philosophie ba xam ko lol am ci ñom ño xamné ay julit lañu ñu bind ay téré di defi conférence di théoriser di walbati nit ñi di len jang di len xamal philosophie di len indil ay sik ci diine woni di len sik lo diine di len gëm lo philosophie imam al-ghazali gis ne ñi nga xamne dañu bind ay téré di weddi philosophie yoy yep ak di xam la ne li ñi wax ak reer la du deug yep li tax amul ben tafsir amul ben jeexital ci nit ñi philosophie dañu dal dina ñi gis ngeen li ñu gëm rek lañu wax al-quran lañu wax ak hadith te way waxe wuñu xel lolu nak fanatisme rek dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waye li ñu leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na kon ñoo ñe daan bind li tax amuñu ben influence buñu gindé nit ñi tax ñu itam philosophie yoyu am ci sakka wala ñu deng wala ñu wëlbeetiku li ñu umpelé philosophie limam khassari nak dal di jang philosophie ba bind ci téme maqasidul falsafati ba nga xamné xamna li philosophie bind yépp ba ni ci talif mu delu ci rek soga bind tahafudul falsafati wané né nak né philosophie li ñuy wax duma leen wédde ay alcorane wala ma di leen wédde hadith ci domaine biñu dugg la leen di fekk ba ray leen ci sukkandiko lañu sukkandiko ci xel ak philosophie bo wone ni démontrer bu leer ne liñu doon wax yépp dara wuru ci lepp ay hypothèse rek la hypothèse nak fait expérience vérifier wuko man na comporter deug man na comporter fen mu dem nak bo wone ci expérience ne liñu wax yépp dara du ci deugus bu mu bindé nak tahafutul falsafati la soga soufel tuyi philosophie won ci penku yépp ba ñom ñepp ñu wédam nit ñi bayi leen wan leen gannaaw dal di wëlbeuti ku ñew saw ci fiñu wax andalousie moy espagne ak portugal légui boba l'islam daf ko yidif won ndax julit ñi xam ngeen ne espagne julit ñi yidif nañ leen arabiy yidif nañ leen ñetti témé juroom ñetti téméré ak sok fay joggé nañu def itam bañu nangu rewma ci seen loxo modi sagan wacci l'islam diglé won waye mané l'islam bu fekké ne xala bi jox nañ ko gannaay l'islam moy ki mëna défer rew ndax rew bo xamé ne nit ñi wacci lañu intérêt personnel nga xamné kenn ku nekk yaangi fexé jëriñ ay julit ngir ëlëk nga am maqam kala ci kanam yalla ci bis penc ba nga xamné yow xam nga né am nga ay dawar ay warugar yoy fas nga yéne taxaw ci ba dara du ci manki dara du ci mejj mu wor la né yow julit bi yaay soldat bi a rew mi bu ëlëgé do jaay rew mi ndax xam nga né ben julit bo jaay bu ëlëgé sa alakhirah yaq ndax xam nga rek kep ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah yow nga xamne yow julit bi di xalal ëlëk yaay nek atté kat bi atté nga xamne bo atté ben masala mo xamne du dëgg ko mo lam yaq duma anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumul zalimun da nga taxaw ci kanamu yalla lolu teew ci sax kanam ba nga xamne buñu leen joxon ab ñaar yi ci biir duñ la mëna gër mu wor la ne yow xalé bi di julit bu ëlëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yirif région bi mu wor la ne haqi ben julit boko gaddo bu ëlëgé dang ko layoti dang ko yobali ci sa bamel te dana la xatal mu wor la yow julit bi di xalal bu ëlëgé yaay professeur bi nga xamne yaay jangale ci école yu mag yi bu ëlëgé ko ko xamne ki ubbi nga bopam baragal loko yalla wala nga xam loko xam xam bo xamne dana ko jeriñ bu ëlëgé dana yok sa maqam yu ma xam te dugul musul waye waxtu wo xamne ni inkind manam duggal nga ci bopam lo xamne du deug mu lor ko keneen kum ko gum jangal lola mu lor ko keneen kum xamal lola mu lor ko wala li nga xamne ci lañ lay fayé mu di jangale bi ngane na def lo xamne day wañi jang bi mo xam da nga tok bañate jangale ji wala nga nek ci classe bi di waxtaan wala nga xamne da nga ca nek jangale ni nga wara jangale di jangale lo xamne ni bokul ci programme bi te day lo xale wala muy wañi seen ndum mu wor la ni bu ëllëgé responsabilité bu mag bo wone tebu ci sa kaw mu wor la ni yow xale bi nga xamne julit nga bu ëllëgé man na fekk ne yaay imam di nga xamne yaay jité ci jakka ji bu sa julli bo xamé ni bi nangu nañ sa julli nangu julli ñi top ci yow ñepp waye waxtu bo xamé ni bi lek nga lu leewul ci sa biir sa julli gogu duñ ko nangu te ñi top ci yow duñu ñi kenn duñ ci nangu julleen mu wor la ni yow mi nga xamne yaay xale bi ëllëk yaay yoru rew mi te bo ay rew bu ëllëgé ci biir yeen bu diis la yalla tek nga xamne yalla fess na la yene jox maqam mu mag wala mu gel maqam mu mag yi modi na ci julit yi nek ci sa kanam ci sa loxo nga am katanu man ci jëf loy ci jëf ci lu baax kenn ku ci nek lamu jëf yow sa jëf yoolam dana fukk ci jëf ji nga xamne kenn ci ñoom mom la jëf ndax ma xamam bir bi nga toge moko war nga def lolu ci sa xel xam la ni itam bo sax gane wala nga yaq itam non lay reer lolu lepp bu fekente ne xale bi jiss na ci xolam bu ëllé gëwé réew mi du man luddul juk waye réew ku ko mëna yor ci lo gorgol bu fekke ne ba do lay jumuñu kenn yaru leen kenn jaarale wu leen yoon réew ma lu yag lo gorgol bo tunday su wax ndax ju nit ñi maalo me moy peuple bi danaka ñoo amé réew buñu bañé dara lola du sax buñu bëggé dara lola sax yi ñu bëgg nak ney lu baax nañu samonté ni nga xamé né l'islam bo ci nekké bu fekkenté né ñëkëti nga bénn fitna moy lo xamné lu melné révolte la wala ñu indi ay la képp ku ca dé ya gaddu ba kanam bu ëllégé ya koy layo kon da nga jup da nga jëma jaaral nit ñi ci li nga xamné moy yoon moy sharia té sharia mom dafa sopp jamm nak mboko gi ñu doon wax ci bir jamm rek la xaj te mboko ngi tambalé ci bi nga xamé né julit bu né yéene nga ko li nga yéene sa bop mom nga yéene julit bu nek mom nga yéene itam mbindef mu nek doom adama jine lolu sax ci yow nga jëfleenté ak ñom lolu mbokk nak dañu né alalu yalla la tax julit ñi bu fekké yalla ci bofum dëkk leena yéew ci buum go xamné ku ko dagg bu ëllégé do am lay bi nga xamé né sharia ci bofum ñu fakkentene fi mu nek ci sharia fiqh buñ ko day jang daana gis ne bo rombe fi xarum jambour wala beuy mu la xass ci boom doom gi xerandiko mu wër na ne minute mu dé ta borom jégué wu fi mu ñu dem waxi ko bu fakkentene boko dundé mu dund yoon sant na la laqat ci bum gi mu bind bo xamé ni tam boko reuy mu dé yoon sant na la nga rendi ko waye lolou kagn dakoy man bu jiri ñi defé seen bop ben ndax bo rendé xarmi ci jamono jo xamné ni jamono ji la mel xam nit ñu bari dañu deung te duñu def lu jup day dal di do xalaat lu ñu ne rek ya ko tay ray ko da nga ma añani te man na lay yu police lool yep likoy waral moy nit ñeemi lu lañu wara mel bo gisé ñu naan sarah limuy am doole nga xamne bu ëllëgé yamal xiyam ñetti kër ya fa nek nga xamne dañuy xëc ci jënt bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bokk ñak wi langal nit ñi bu kërawé ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko bataay yi genn kër gi moy sarax ak li sax di am doole lebal sa mbokum jilit ko pugal ndax bu sax de ben leb ye di tukk ak juroom ñett nan la ko ulama yi waxe sax ben la leble fuk ak juroom ñett la waye bobu moy bi nga xamé ne boole balé sa mbokk wala sa xarit wala ko xam du def ci xelam lu ñu ñam la fayé waye bu jaxono demé ba nga xamné ko lebal du la fay wala nga top ci ba sonn ci do to leblé ndax ko lebal du la fay kon julit ñi ñu xañ seen mbokk te ya bay leblé lool lepp dafa aju ci yar bi ñuy wax yar bi moy mëna tax mbokko gi tam am yar bi ak njangale mi jang mom ngir nit ki ñu limalé ko ëlëk ci ulama yi borom xam xam yi ñu yomb la ndax bo xamé say farata yi bo xamé sa farata yi rek xam asnaf ci sunna yi te jëm ko jëfé bu ëlëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen ne borom xam xam yi bu yonent yi wéé ku mënul awliya yi wéé ñoo ci top te ñoom sax dañoo jaxaso awliya yi ndax bari na ci ñoom ñu nekk ñu bok ci awliya yi fuñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne ki sakku xam xam waxtu jëgé ni nga xamé né da ngay gis sa xarit mu sañsé nga fat li nga ko la won wala yéré bu rafet lal ko ci kanamam ngir diko téral won ko né bëgg na ci ni nga mel malaayitu non lañuy lalé ay laxam ci ki sakku xam xam te ki sakku xam xam ki ëppulé wul tiyaba ki koy dimbalé dañu yëngu ci sala sama dafa ne kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun khabisata fi tahnika cheikh omar fouti radhiyallahu anhu tek ci te wal ko kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawj nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam no ki wut lu mu xam rek ak lu mu ko anam gum ko meuna wuté don da fay fek fuñu waxtane mu deglu ko japp ko ma ngay sakku xam xam wala nga nek ki koy deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo mënu ñu ñatt yi ñep nga sopp leen ngay aji ñent waye bu nekk juroomel bi da ngay alku kon juroomel bi moy ki ci kiko faalewul bu ko tax taxaw bu ko deglu soppul ñeta nekk mu nekkul ku koy sakku amu ko itam mu ne kon da ngay alku ëlëk ñu lool lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bop ben julit ñi ñi ca tanku ñe fa gëna sori ci tanku ak fu ñu nekk fa gëna sori ci sawu ben lay ñoraw ak ñu bok ndey ak bay ndax julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi ni nga xamne loolu julit yi jappalo ba tabax bi dëgër nan la julit ñi ci seen xol yi wara jappalo mu xam la itam ne bi nga xamé né da ngay japp ben bant bëss ko mu dam nga boole bant yu bari bëss ñoon and gi ñu and ñu takalé ko tax du mëna dam julit ñi bu ñu nekké ben dañuy am katan go xamné dara du leen ñaaj dara du leen yaqal dara du leen matitam waye bu fekkenté né julit ñi kan ku nekk da nga téyé sa bop loolu fu muy waré moy yu yaq yaq go xamné xam nga ni mënu lo ko fajj ta ragal nga né mo toge ngey ci ñu yobale la ci wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu karoge yoon mom santane na nga gaday ndax gaday du fi jëg mukk
4: o yewor billu xexal fu bi sa do war nga recc lool la raw ndax mu fekk ko dabat li ci kër nga fus ko yene baaxal sax ci yene am sa terex tay sant ëlëk war way ni kan am solo tum borom gum kene ci jamono dir di xamal do adama ne jamono lu ana am solo la ken waru ci neenal ben seconde rum giñ ci jamono ne do adama ngi ci carte ndax jamono ji mu wax day gën lo ci xelum nit ci jamono ñu ané solo ñu waxe rek ben yon rek la ko nit di am to bu jexé jex mu set ci ñi ci nek ci carte gi ga ñi nga xamné gëm na gëna lay ngëm na gëm na rek ngëm diou nangou dana yalla amna nangou ne mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam tonul sax ne ba ci ko beug jang sawtu ak tonul sax non tambali la ko sew ko xamne ben tambali gën ko soufé ñi ko gëna soufé ken konté ko muy tambali du dara ikum ne yalla an mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu wax deug la sum nangou na ko iman lu ama am solo la dan ko waxtani ci bir mu tekki wa amiru salihati ngum rek bo ko yewé do ndax tim borom dafa santane ñi gëm dafa né ñeen ñu gëm def leen nangam bayyi leen nangam kon wa amiru salihati def du baax ci la bokk dañ ko waxtane ñoom ci def ci baax def ko leral yok leral mu ni watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr moy ni no dajale ci moy ni no fund fi moy ni no bëgg waxtane itam ñi kam def def yu rafet ñu boole seen bopp boole seen xol dënkante ci muñ dënkante tek muñ ko sallallahu alayhi wasallam neena moy kenn waddu ñi ne xam ngeen ne ñu téré nit ngir na ko bayyi faaw nga mu li di na lepp lañ la mu metti waye mu ne tax nga bañ ko def tax mu ne wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr bu gëna moy mucc su ko xamul tay dang ko xam ëlëk dafa ngoy xamé ji do la gënal kon dama adama itim la waral nam ne ci itim ndax nek bu gatt gi muy nek fi te lu mu am pre ëlëk fi la ko jëlé ci nek bu gatt gi kon warna farlu lol ba xéetal jamonum del ak lu baax tax tagal ni ñu koy faral di saalé ne di dund gi lu baay may yaba ñom moy bo xol rek ci yéne mu fadi bo xéfé pas yéne lol ak taxé lol lek bo nané taxélon bo maré taxélon nan bo gëmento taxé fo te bané law taxé nelaw bo ñaké mu taxé am kon mais su baayi ma yi ndax ñom itam ni ñu aajo rek lañu nit lol moy dund baayi ma moy dund gi yéne ci dund gi borom moy dugg ci bamél di diñé ak pandé du añ bu réer bu ndékki ba bakali taxaw bu ta taxawé haq yi ñu amal jaam yi tawar liñ ko fay du am lu leen fay ñu tek ko seeni bakkar lu ko lam leen haq yi leen amel muy ci pers aduna ak al-akhir wala ni am ko fa am ni bari nek ci digënde qur'an ak na tu pat nang ci waxta kon jaas ci te la nit ci wara nam ba mu ñaw li fa ci yene dara bañ ko raw da lolu mu ni rek ko defé da koy defé te nit mënu la jàng ndax kuy wàññi doo tàmbalee ci fukk wala téeméer faw nga tàmbalee ci benn ci li nga mën mooyef ci yow nga di ko def taxal ko léeg-léeg nga yokk damay mujj àgg foo xam ne doo yi doo ko yëg te doo sonn waaye boo nee damay nit ba mën a def lu bari wala damay nit ba féex pexem seytaan yee ngoog ndax nan la ndaw nga ndigal day mar ku la wax ne da nga nit ba da nga mar xam nga kan ngi fi jege kële nga da ngay nef ba mën ñaaf nga da ngay nef ba am caaari bi dafa wax kim doon tagg na ta bi gën ci tagg ci doomu aadama am ne ci lit la lawo himamun laamun taha li kibaariha wa himmatuhu soxra ajallu min attahris am na kitte yoo xam ne moom ay kitteem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yële kitte yi gën a daw ci it amee na yoo gën a màgg jamono yu la day waar doomu aadama kon am yu mu war a gànnaayoo ba dugg ci xare bi nga xam ne moo di dundam gi mu fas yéene dund ci àddina ba mu jeex mu jàll xeex rek la noonu yi dafa bari ba kan seytaane ba neex àdduna kenn ku ci nekk taxaw jan fas na yéene xañ ak texe ak jàmm ëllëg nga dugg ci ngëm bu dëgër taxlu mooy waye fag sa bopp nga xam ne doomu aadama du dara doomu aadama ji nekk ne ñaari malaika ko yeew ci buum ki ku ci nekk jàpp ci buum waxtu wu rëy rëy lool fi ci suuf xëcc mu daanu waxtu wu torox lool waaye wàccee boppam ka ca kaw xëcc mu jëm kaw mu ñëeg yëkkati ko kon torox lu ak barik tuub gannaaw kutu bàkkaar yaa ngi mel ni su mësula am bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen jéggalu naa ngi day benn bis dinaa si jéggalu fukki téeméeri yoon dafa wax téeméeri yoon rek waaye li ma jéggi kenn xamul mu toll sama xamul bàkkaar sax li nga nag laa maa tax xëdd ñu commencé axara kon nit ki gën a farlu gën a mën a wattandiku mooy sax war na fu mu toll bi jéggalu tout borom mag gën a màgg foo xam ne donc la mu laaj la dara jaam laaj la màggam ci laaj la kett ngaam ci laaj la sañ-sañam bi laaj kenn mënu koo joxa te lu ci manqué manqué nga da ngay seet nga bu kilifa bu mag yi nga gën a fonk bu toogoon fii rek nga sol say dàll romb ko rek doo ci par cap si romb ko te day mën a am nga droit da ngay gis ne bon dafa am moom it loo xam ne droit loo ci wàññi rek wu mën si def droit am mën si ay xàqam kon mën nañ cee dal si sa kaw rawatina ku toll ne yàlla nga xam ne kon benn xasiiru bët wax jëm fitte woo lenn lu bul yàlla lu jëmul ci li lay dimbali ba nga mën a jaamu yàlla rek tooñ nga loolu moo tax ñàkk bàkkaar amul dañuy wax ne yomal fi am yan yaay xëppante waaye fopp du fa doxum neen waaye na fopp dina fa doxum neen am nañu yàlla ne jéggal ba noppi féeteeg ñi ñu amee xàq fay fay leen ah waaye loolu lépp nag mu ne ko xattul xataat li arab yi wax mu ne ko xattul xataat laaj na coono bu mag laaj na itte ju rëy laaj na farlu laaj na farlu kon nit ki na njëkk a gis ay bi ba te itte woo ko te wooj bañ a xool ay bi jàmbul kenn ku ne am nga ak nga ay dain absarat aynaaka ayban faqul laha fala tabsuri ya ayno linnaasi ayunam lisaanaka laa tabsur bihi awratam rii fa indaka awrat wa linnaasi asulu sa bët yi boo ci bëggee xool ay bi keneen ne ko sama bët yi bul xool ay bi keneen dima indil musiba man mii am naa ay xool ko salaam yi bu ci tudd awra yi doomu aadama yeneen am nga ay awra kër yi ñu am nañuy lamiñ am nañuy bët di ko gis am nañuy lamiñ di ko wax fexeel ba di topp xàq waaye yow kenn bañ la topp xàq gis sa ay bi morom nag te gisuloo sa ay bu bopp ay mënu koo gën a màgg ju rëy rëy nga ko waaye ni ma ko waxee rek àdduna xare la boo ci duggee di salaala sal wax ne diine lu jàppandi la waaye ku ko bëgg a teengal rek yaay ndaw yal li nga àttan yàlla binde na doomu aadama bindin woo xam ne li nga àttan boo ko yenoo bu ëllëgee nga àttan lu ko ëpp da ngay dem nag ba àgg foo xam ne daa nga ko waxtaane insha allah waaye li nga mën rek si nga toll bu ko sàggane bu ko leem def ko nga boole teggin yu mat sëkk teggin de moo la lépp mooy tax lépp ba mat lu mu ànd rek la la yàlla soxla wu ko teggin mooy caag jii ubbi àjjana mooy caag jii nga xam ne mooy fubbu bunt texe moy taxa mucc moy joxe barke moy joxe ngeureumal yalla yit bo kon yom qiyam ak ay angari jeuf yu fet softi te ben teggine newu ci ni ko set tax ben ko set teggine dafa ba ko bo le teggine ak yene jiw bindef yeb li nga yene sa bop yene ko ku nek bo bele sa ngi dit ci ma togn na ma la tax sama non la wala xagn na ma nangam yow sa bop ya nga koy sotle sa bop ya nga xex sa bop dimbali ko mo ndax bo waxe li ñaaw bu ëllëgé mu taxaw la koñala ndax dang koy amal haq kon sa jaamu yalla ci nepp jaamoon yalla ya nga koy jox la nga may ci sa tiyaba ci nga jaamu yalla te xamulo sax yalla nanguna ko mbé bu ko jox keneen mu ci gol gol lu sonna ci borom jox keneen wo ba wer ko atna yamal xam ni fakkati ko jox keneen mu ci gëna ko mal julli def li nga man lepp ci selal julli gi ak tewlu ba yalla bindal la tiyaba ni man ëllë nga jox ko keneen te li ci gëna bari sax non lay doon dara gën ko metti dara gën ko metti kon nit ci bimu amé ay waru gar digënté mom ci bopam way ci digënté ñaari way ci lañu jitu cholo yi sonna ci mom bor lay mu wara fay ëlëk da taxaw bis ba nga xamné moy yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni bis ba nga xamé né bo si né sa bok ni nga bokal né ak bay tax da ngay daw tax no bokon nek ci aduna sama naam amé na haq yo xamné dana ko fay yutali ma am doom nga daw xel sa ay taw xel sa baye taw xel sa soxna daw xel sa doom daw am nga lu la lay fekk ñoom ñoom la leen doy sekk bis boba jaar na xalaat leg leg ko fatlikoo te nak sun borom tabaaraku ta'ala sallallahu alayhi wasallam neena du boole ñaari ragal bukk ci nit ñaari ci kep ko xamne ya nga xalaat selek ni ci tit wala ni ci am naqar bo ëllëgé do am naqar bo ëllëgé do am tit waye ni ma waxon rek ni dundu bahima yi do xalaat dara e dundu rek nam la nexé do bayyi dara ngir yalla do def dara ngir yalla bo ligé ngir rëcc bu xat ki xalaat ci su bamél ak lënd may bamél bu duggé ci bamél day lèr da def fay am jam ci ko falé wul nak bu ci duggé lépp la fay fekk ndax ci fi doom adama yi ñu bani yi safara la yi laké yi ay jaani ñangor la yi ay jitt yi fete yi ay gayne te jaan yoy mo xam jitt yi ak safara ci kat bokku ñu ak jaan yi jitt yi du tur yi kep waye ñu mu ñu sax tax téméri jinni jitt fete ndol ci sa nabu bet bi mo gën genn jitt yo def rombal da nga ram xey la kon nak yef yoy nga xam nak bu ñuy tek bu ñuy dugg ci jëm ji ci bammel ñi di ko arawti ko ndax yakamti ne jëf yu baax di jëf yu baax rek la jàng di am waaye bu dul moom de dana tey waar loo kon tey waar lool kon nga wattandiko xàq yi ñaari waa jur laa njëkk a wax sa njaboot ci la ndax da nga leen di amel xàq te doom ci doo war nekkoo tuddee turu lu baax turu lislaam boo ko tuddee turu wax xam ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen layo ci turu bi bu ma dee daan jàng dara du ko jàng bu yamul xeexmee da ngeen layoo boo ko warul boo ko yar yarul nitam sàggane ko mu yàqu sàggan ànd ndoog nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko lëngate ba indil ko texee di ëllëg buñ taxee bu koñe la te bu ngeen layoo mu yey la dañuy xalafat say rafet rafet rek jox ko wala ñu ko ay ñaawteepam teg na kon xàq ngoog joo xam ne bi mata taxaw la xàq yi bu am xàq yi bari na waaye bamono bi dafa dàtt na nii tax xàq dëkkandoo am na xàq yi dëkkandoo dafa yaat ki nga bokkal kër ki nga bokkal gox ki nga bokkal dëkk ki nga bokkal réew noonu mu amee xàq yi mbokkum diine it noonu la tax sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu koy jëriñ waxuloo ko ko mu sàkk ko wala nga xamal ko lu koy lor yow waxuloo ko ko mu wattandiku ko mu ëllëgee da nga ko fay xàq jooju ndax nee ñu nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rotti ko dem julli ji jëllu saat ne ba xamal ñu yeen waxul dara ñu xam la né waxtu jot na bo liggéey tax ndagam ak ñoo lañuy topanté ak ci yi ñi ci def yi ñu kon muy bokk na ci gatna yi jitu ak patliku deer lu mëna timbali nit la sallallahu alayhi amna wa sahaba yi dañ tag ci farlo ak jaamu yaalla am ak bu ñeeram ñi di ko tant bu ne waaw naka la koku defat fatlikou deesi ah bu ngi ko deg dal mu di ko faral di fatlikou mu ne fa ngeen ko tek ko neeku fa ngeen ko tek neeku fa fatlikou dia fatlikou yi say bakkar day tok ya tay fam dong

neneen bu amul woon benn dërëfit bi yàlla waan añ bi yàlla waan reer itam yàlla may ko jàmm mu fàttaliku ñi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari bët yi dañ leen di wax nag wala ñuy param dug fàttaliku ñuy raam tey mag yi bu nu seeni cef may leen ko ak fàttaliku ñi nga xam ne amatuñu ay dëdd ba nit yi di ne bëgg a rey ba suñu sañoon deet lépp boo ko fàttalikoo da nga sant yàlla waaye boo jëlee sa xel teg ko ci borom milliards yi noos musiba dal na la dootoo sant yàlla dootoo jaamu yàlla ak ñàkkay dëkk ci sa xol ngay mébét rek bu yemal xeer ne nga am gàcce gu rëy bu réeréerëy kon nag fàttaliku sa ayib yi sa melo yi bu fekkente ne nit ki seet na boppam bu amee xel ba neex man de dama tayel wala man de ku bëgg adduna man de ku bëgg dara dara man day maanaam comme ni ko waxee ci wax koo xam ne ku la tooñ lu tuutu rek bala ngay am jàmm daal payu wala nga def ko leneen lu metti wala dara doo bale mukk yu mel noonu ni tubaab di wax ku vindicatif yooyu yëpp ak di sàkk ñu ay bañ te bañeel gi du dara lu dul loo xam ne lii sharia sant la nga bañ ca kenn ndax sharia ni mu la sant nga bañeeku nit te du doon bañ bañ nga muy jëg nga bañ waaye bañuloo jëmm ci ndax xamul bu lu jëmm ji mujj daan ko wax ci kanañ ne si kon farlu fàttaliku say bakkaar ak say ñaawteel te farlu ci jëm ca mucc nag yim ko tub bu baax yim ko wattandiku wasi ci nga jéem a xam sa diine daan waxtaane xam sa diine sa tàmbali ba newoon naa diine mooy nëggal ci di nit am ci na nit ki amee lépp ci na nit ki mën a ñàkkee lépp su ko ñàkkee waaye bul xeeb benn mbindeef benn mbindeef du ko xeeb gaa ñu baax ñi loolu lañ gënoon a fonk day sayidina jibril alayhi salaam suñ borom mas na ko ne demal ca àdduna nga xeet ca koo xam ne yaatu gën na indil ma ko waaye na nga ma indil koo gën mu wat suuf yi juróom-ñaar gisum lumu lépp lenn lu mu jàpp ne moo gën lii ba nga xam ne gisum dara ba teeloo def dem ci sun borom ne ko aw nga li nga ma sant mu gis benn xaj bu dee ba pulliku ba yax ya def sef mu ni waaw tee ma sab kii tey ma nga war maa gërëm tette dana ko fi bàyyi daal yëpp na ko fab xelam dagg ci mu bàyyi ba mu demee na sun borom gisuma daa lu ma gën mu ne ko gisula dara loo gën déedéet waaye dellu nga seet bu baax mu dikkati war war gisuñ dara lul xaj bi mu ni mel na kon tee ma indi xaj boo demee xëy na xaj bi la may laaj li fab xaj bi dem ba lay sa ñeenti asamaan bay dem ci juróomi ba xelam dellu mu wàcc ko dikk ne ko gisuma dara mu ne ko ey waaye ni caaxaan yi demal laa la wax dama la sant nga dem indir ma loo gën wala koo gën mu dellu si wër wër ci su xaj mu fabat xaj bi ba ca juróom benneelu asamaan xelam dellu mu sànni ko sa dikk ne ko man daal dëgg dëgg gisuma dara mu ne gis nga xaj boobee boo ko indi woon ngeen jàpp ne yaa ko gën loo amul ci ngëneel danaa ko far ndax yéen ngi taxol bii boo ko boo yaakaar ni yaa ko gën loo ko gënee maa leen boolee sàkk dafa doo ma dara lu may jëng benn njëriñ amaloo ma ko du yow di sa morom du keneen kon loo ko gënee nit ki kon ndax si nga faral naa ko wax ci ay waxtaan ba tey benn wàll yi boo xam ne dafa jaar ci yoon xat lu ci des lépp di ban ak ndox mu dajeeg benn xaj dal di yëg ci bandu wàcc ci bande wàcc xaj bi jàll taali bi toppoon ci moom ne ko sëñ bi di nga def day na waar jaaxal nanu de xaj bi mu ne xaj bi daf ma gën fuuf te amul benn bàkkaar suñ borom togg ko jëf te man xam naa ni fees naa ci bàkkaar koobul bàkkaar moo gën ki am bàkkaar noonu mooy melow ñi am xel gaa ñu baax ñi nga xam ne nit yàlla lañu ñu xeeb kenn ñu ñu xeeb dara oo jàng yàq si na jiw yaa saa yi ku ne yàq si xaalis bi ku laaj da nga gis ne waroo muy wax naan in gaxju annaka lu fadlin ala axadin qabl al najaati gadan min ayi insaani faalam bi annaka zu jahlin wa mustafahin wa jaaaka al udbu wa istidraaju cheytaani in nabrat lu raan gunaxu fi min cheir mhasani wa sarin tol jaani bu fekkee ne jàpp nga ne yaa gën kenn kenn kenn ku mu doon ka ëllëg ñëwagul bëgg a mucc moom mu al ko ne la wóor ne ku réer nga te ku dof nga te nag li ñu wax uj bi mooy naw sa bopp dikkal na la te mooy yées ci wastidraaju seytaani seytaane jey na la nax na la moom mus la yàlla mu mus loo yàlla ci yooyu ma tuddoon seytaane ak yooyu tabi lu ran mu ne of min cheir alhasani wa sarin tol jaani